0: rẹ ma ji gbọ bi awọn ko to ma ko awọn ọmọ ọlọrun wa si area 10 bo to ma ni ni bus 1 lati Buhari agbaduze wa si parade ground bus 2 lati Suleja agba Mandela Suba ma bo si ori papa isoji ni parade ground bus 3 o ma gba Masaka Maraba Yanyan amako bo si parade ground bus 4 lati Babalada Buri agba Suka Lugbe ma bo si parade ground ni papa isoji bus 5 iyan lati Pape o ti ma ko omo Olorun wa de ma bo direct si parade ground loruko Jesu ara adugba mo la ma gbadua si ile fun ojo merila iwo go mo ipe ki se lasan ati be ati jo monday ta ti n ba lo a de gba be di sunday to n bo lohun kabari ada mo pase eni kan ri mi gbo bi wo ba gbagbo loruko Jesu ife Olorun fun ogo re wo ma wa si Musa in the name of Jesus
1: amen
0: se mo fe so kan fun o so mo pe Olorun o da obe rara o Olorun o da obe awon kan wa bi beli Olorun o da be but won bara won be en ti fe ni yawo ni suloka to de dile ti oluyun so ro pe Olorun da be ni ko da be aye lo se be to de bara e be eni to je pe o da le se sile to de lo tele lekan o de fodo up se lasan ni Olorun o da be aye lo so da be o de bara e be te bara won company la to fodo up e lo bere o le je get man lasan nbe o lo binu le se a de parise be ni ti eni kan ba wa ni ogba le se to ba ti gbabode to gbe wole se yen e kan ri pe company ya ma ju ajure yi to ba ti ri be o ti nilo wuli oja re nta tele ko ta mo o nilo wuli oru one to ba wa le ko won ti so ese re di gbese ki lo fa o nsi se o ntaja o de rowo but o ri kojo bukata wole o de rogbeda si gbogbo awon kan won sele o de be soda lai mo se o wa joko tetere o de kia so o ma gba kan so di akure temi iwo na ji mo lo jo wa laja won ni aja na won tin jara won mo ni he aja na tin jara yin e won kini tumo ye won sala ye fun mi ah mo le ke jara e o be ni so iwo na o gboro jara re gba mo je so da kure te won murani won fe ba ile ye je mo lowo mo je ri po pare be so pe mi o ni gba
1: mi o ni gba
0: o gba ma yen ni ninu iwe mark ni chapter 1 verse 40 41 and 42 ibe ni pe okunrin kan to dete o to wa o si kun le niwaju re o si nbe o si wo fun pe bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo Jesus saanu re o na wo re o fi ba o si wi pe mo fe iwo di mimo bi o si ti soro loju kan na ete na si fisile o si di mimo ya ibi to bara eniye bo ko joko tetere o sare o gbo iro Jesus o de lo be ti o ba lo crusade yen jo yen ba ye ba se wa niyan eni kan ri mi gbo loruko Jesus awosan
1: amen
0: awosan
1: amen
0: awosan
1: amen
0: awosan
1: amen

0: Toba wa Labuja Hili Crusade ni o Toba woti mwe Apini oppression Take it by force Obara bati bati bani Wa fe fo Olo rege o fe sa nwe Iwalo o niba Oma kle mwe ni Oma ba olamu to da Oma ba soro Ile Tu o fe sa fuwara Tu o fe sa fuonyi O ba ile soro Omi gbara mi fun mi to fe gba loni oni base pelu ile ile to gbe elomi ya le gbe ni so o mo tan fi gbe be so o mo bi be seri o debe e ko bara won mu o sanwo le gba to wole igba to fe san keji o di tiketike tikatika tiko tiko owo yomo ki lo sele laberu leye Iwa lo ma begbe se to ba mo die wa wa die mo gbadua bi wo ba gbagbo loruko Jesu agbara to lo fe so di akurete agbara yen da so
1: amen
0: agbara yen da so

Jima. Thank God it's another Friday. Ogbe yon mo lon ni mo ki to logun. Mon ki teleso, mon ki lorun ko Jesu. Eni to ni emi mi ati emi ti e. Lo ni ojo ke wa, aye gbagbo pe wa ki wa laso. Be se ndi de bo, ema ki be pe baba, se weekend for me. Emi awon woli, se weekend for me. Ogbe yon mo lon, asi tun wa ninu popo sisin. Ti convention wo birin, awa ninu popo sisin. Ti birthday yawo mi. Ti nu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta London yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank by system ojo Sunday ni oje climax inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju ko to ma ba wa phone soke Engineer, e ma mu mike ile. Ugbe yin baba e dobale. Ugbe yin mama e konle. E ja dupe lowo baba mi baba re. Eni to ji o si imole alaye. Olorun ti o je won fe lomi se o. Ah! E ti po ninu egbe ajiwo so. Mami, e konle. Daddy e dobale. Ya? Omo lojo bi. A si tun wa nu e. Oya, gbon soke. Oya.

0: gbogbo eyan omo Olorun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje kawon omo mi owo gbogbo eyan omo Olorun ni idaji emi Olorun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe Jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada biere Oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si o ye wa rawo si eni baba o se titi lai lopo emi lodo re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e wa dide nle dadi e dide mami e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju o di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati majemo emi mimo pe ki oni si ayoko je fun oko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa leta ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan omo Olorun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti jiwo Olorun wa o nji gbo toluwa a ji gbo toluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi nti era awon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati nu wa awon ti mo nso yi mo ra nibi to ba duro si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo ja foro le soro ma si sare apia lori Facebook emi oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa abo ni isin 6:30 6:730 e ri mi ti ma happy and life ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbaro Olorun but o ba fi di bi owo 11 won ti pe siba siba iyen nikan ko gbogbo eyin mama ti won fun ni iwe 30 dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan mama ka pe won fun ni iwe to ba di ojo mi won a pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun ni iwe won ni jo wole bo ba ti di ago 9 ni ojo Saturday e ja ti pe siba siba si wema lati iworo de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yi ni ojo Sunday ni ipade ta tin se bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combine service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema o ni de o Jesus ti la ba ti pe but awon atunse to nlo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duro so gbogbo eyin te ngbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi kakakiri agbalaye be my guest on Sunday eni kan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbogbo ni bi ogo se nje ti Olorun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday mi dele ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni kilo de ten tenu mo owo nti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo nti baba adeboye so ti won ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo jimo loyin owo e yo jade wa e je ngbadua meji si meta fun awon eyan ja jo gbadua yi
1: wa ki gbe bi ara eyin majemu te sogun ile mi mu egungun wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi sogun ile wa te gbero e gboro oluwa e ya dadaga do me do shabahala mekwa bide shempodi abadash jesu oluwa wa fi agbara nu e se ami jesu oluwa wa mo lo bo tan kan du e na si waju wa ke eyin egun inu eje to lo ayan ma mi mole eyin egun inu eje to lo mi mole e gba ro oluwa e jade lara mi eje jesu si jade lara mi wa won to le soro ya aya balaj na kahala da hasha yes gbogbo eyin egun inu eje to nlo ayanmo mi mole e gba oluwa eya e jade lan para da ya da ya badash Oluwa wa Jake jado gbogbo bi te ba tin bo mi e je ki awon 3600 o si ami si adua yi leyin adua yi wa jana no na kan du yesu waju wa ke on ti won ba osu pa to run so mo se be le soro laaro yi lori oro mi ti nkan fi le mo mi eje josh o ya baje e soro

0: wa dide amen egbadu akoko
1: prayer number 1 power of God
0: gbe mi jade
1: bring me out
0: ni biti o fi mi si mo fe lo oke
1: I want to go to the door
0: oh ni do so di
1: kan
0: power of
1: God
0: ni biti o fi
1: mi
0: pa mo si egbe mi jade oyo yo yo yo Jesus o God agbar olorun o nibi ta ti mi pa mo si egbe mi jade
1: egbe mi jade
0: egbe mi jade
1: egbe mi jade
0: egbe mi jade
1: egbe mi jade
0: egbe mi jade
1: egbe mi jade
0: Jesus oluwa wa
1: Jesus
0: wi pe e lo si le toto sumo
1: yin God that city goes
0: e yo ma kataketa so ati ya re e so fun won pe oluwa ni
1: ise
0: e lo tuwa
1: lose that

0: awon eyan ki mo bi data won se ma tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se ma nsele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju for data re.
1: Jay, gbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
2: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki. Ni amalala wujo okele. Ala shiri oni nawo. Iwule ya oni buka. Ko ba agbona. Ko se tutu. Ki obe sha ti lowo ro. Ah, ofun mi.
3: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arausa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erike keke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila eforiro eran pomo tokata mora se korokoto suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya of any form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya bade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o lato ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to bagbamu e le so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM 94

0: ti so fun kabiyesi pe kabiyesi e ku to ba lejo mejo ni kabiyesi wo pe ohun o se wa ku ni ba nsasagba sula kaaki ha e mo johun o ku o dodo awon amuye e dakun agilin titi lohun o ku awon amuye ni kabiyesi eni ta ba kiku roju a ki kiru won ku orire ko senti ti e oni de balasiko gba kokan awon to ye ki won ti kiyin pe olorun o fi ofo ra emi e je won kiyin be e ntari ofo yin sodo elomi ni asiko yi ko sofo kaka ti won fi re mi kabiyesi e waja emi nti yin toto bo ti le je pe itan akoni logbon ni se suru bi ohun ko ba debo ore ledumare nbo leyin ti okan re ko fun o o ya so be bi mo se wi pe ore ledumare nbo wa ba mi leyin to pa mi lekun yi wi be e ka ro e je agbe yewo ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku kale oro agba re o
1: ojumo oni tumo oye alafia lakidere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
2: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Eyi temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori ko ni 94.9
4: Eli wa disappointed
5: Show me your 32
6: Amma Ala lo ni ki ma mari le lati e
7: This skit was performed by Goroso Ekiti.
8: 32 FM 94.9.
9: Baba Fendo! You station government. Private ni. You go to the Tama so. Baba Ball, Missy. Private radio ni my book. Television ni my book. Me, the Woti government. Because Koni, only Kakoton to the Tafe Wombe. You are on Tio Tumolo.
10: Hello, let's all follow where he. Owoti fun omi e te fi pe ipese ina seri ire je wa ni gbogbo abẹ gbogbo nkan ti won so fun wa yi nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma seri nu seri ti are ti nu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti diwo mi lenu
11: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe afawon ati family won
12: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: ba ti da ko ti yin le ni kini won ran ti nipa yin
1: be ba ti wa nse daada e ja ma gba receipt nitori ijoba orun e ka ro e ka bo sori royin baba fendo 32 fm 94.9 oni ni jimo lorilede nigeria
0: o so be
1: pelu iseju merin o si ti koja lara go mejo olubi npe fatoye loko mi assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: wa alaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: wala boyo lo
1: eh afa wa nkan se yin e wa ora ti e gbadun sa ti on ba bi yin de je ri yin mo sasi
0: ele a lo so be won ni wi pe awon awon ogbadun
1: ti e ti gbo egba ro wa si agbaku
0: won ni eni
1: ti egbo ten
0: kilele so
1: egbo ji so ti e lo ko te je
0: e ka ro jare ododun bi se daada le wa bo ni se se ti fe de bi se abi e ti e ti wa nbi se gan pelu awa tu ti de la ro yi tori pe okan ojokan opolopo awon royin tu ti jade jake jado lewa unla tun ti kode bayi ta o bere si ni ka iyen se ti gbo ti yin peter ola supo captain peter nloruko temi
1: ma so pe omo sister bi npe owo mi lori aga
0: se mo jo philip ni
1: se tori pe mo ti o ti joko lana omo ni eleni o de awon owo
0: royin
1: be ni
0: e pele
1: awon owo royin olojojumo lewa wa si gboro amo e darapo mo wa lawon ju opo aye lo jara katujo se laaro ikajoka facebook youtube ati instagram moko tara na ni bi nse mo so a 32 fm 949 fe yen to ba wa je pe lori radio yin ni 94.9 ibe na ni ke
0: bo ba si je pe website le ti fe gbo e ba ti lo si www.32fm.com.ng radio garden awa nbe na o e mo la anfani ati ma gbo wa latapa be
1: mo lori ofe si weroyin Nigerian Tribune
0: iwe royin the punch re e ba ti e wo gan e ti ri awon photo kan ti awa ologun ati awon ijoba atare ta jo ya papo
1: bakan na ni iwe royin Vanguard o se dede owo mi
0: iwe royin Daily Trust to jade la ro yi
1: e mo wa kiri The Guardian o na bo si gboro lati ko royin lede gesi
0: iwe royin e sa mo gba mi gbo lojojumo Daily Trust o na re ni waju ti mi o
1: o de je bere lati nu iwe royin Nigerian Tribune e mo pe mo feran lati ma ti le bere won wi pe ile bayi na lati kesho rode iroyin be ni tagbangba to je ti iwe iroyin Nigerian Tribune amo e kunrere re oju iwe keji dinlogun o leti ba lagbo oselu o na ni iroyin eleyi ti won ti bere o si ni se pelu iroyin wa ni ipile Oyo to nti ijoba apapo won ni Adelabu Folarin Buhari Olaniyan won ni gbogbo won na ni won ti ko rajo papo fori kori fikun lukun won ni won si fori oko so odurun bi pe baba ni ka soro nipa ijawe olubori eni ti yo tun je are lorilede Nigeria won ni omo eni omo oni nkan la ji o se o nitori pe are Bola Ahmed Tinubu o na la won sise fun aseyori baba won wa pada bi ole re pe yes sir yes sir afa lori oro ti gomina ni ipinle Oyo as in en soro nipa ti federal house
0: oludije
1: e pada wa sile oludije si ipo gomina ni ipinle Oyo kini apa abole yin to si nigba ti won tako to bere si won o nbi mi o ta le mi o bi
0: no mic yen o laudun ba yen
1: ko lauda egin soke eh wa ti de so oro si nbo leyin amo lowo lowo bayi boya nkan ta won na wo ni pe iko kan bayi
0: la yo sele
1: ku e ma ti nigiri
0: don't leave me
1: e ma ti wa garagara
0: okay
1: die die ni
0: one after the other
1: very good english yen english yen
0: loju iwe keji iwe iroyin the punch la ro yi are Bola Ahmed Tinubu oni baba se ipade papo pelu awon to je balogun eto abo nile yi latari awon oro kan to njarin lori oro owo osu awon omo ologun ile je akini awon da ipo kere po oni ile ise are se ipade alatilekun mori se pelu awon balogun eto abo pelu bi ikolu botun se nte waju lawon to ti bigba kan ri je ogagun ogagun ati awon mi ni benu atelu pe egberun lona 100 kan naira ile ti won tun fun awon omo ologun wa gege bi wages won pe kini ohun e wo eja tun gbogbo e se ka awon omo ologun na ki won le dunun oju iwe keji iwe royin the punch aro ni oko si o
1: o da iroyin eleyin na ni nbo ta tin wi pe mi o ni dale oyin omo orilede Nigeria
0: eni ba dale nko
1: mo pe mo bale lo ni nitori ti o dale bale ku won amo baba ni won soro ari orilede Nigeria are bala me tinubu won fowo gbaya won ni ewo mi re ewo mi e tun mi wo ewo mi e tun mi wo emi ki
0: somo komo ti ba le je ewo mi e tun mi wo
1: kekekeke ma ba lu je
0: ma lu so jo ayan ni ayan to jubo oya lulu si
1: ayan yanju ran oya so te
0: ayan to jubo
1: oya ja do lulu si ka wo lu en ti odun
0: oya koko
1: oya lulu ti
0: po lu ti e chaju
1: lu kre kre kre kre kre o na ni
0: igba ti e se lu fa fa le use
1: no ma ra ni no ni
0: agran lu
1: ya jare ba se yo mo kori yo
0: mo lo
1: yo mo fi trouble gborin e mo gbo je ngba ti baba nkori baba ni emi ki so mo ko mo ti ba le je ewo mi e ti mi wo gegege ah sare o wa morin ko won so pa re o morin ko konu
0: ero
1: are ti soro won ni ka tu fokan bale si nitori wi pe igbagbo teyin omo orilede Nigeria te ni papa julo ninu sise atunse won ni awon oni ja yin kule debi wipe ojo waju orilede wa Nigeria ah better kese life o tori te ba lo fi be awon ko ni better plus life yo di better life ti se 50 naira rara iyen ni wipe ojo waju yen o ma logo o ma seru murumu ti o ni gbe ti o mo dan ti o si ni oro boni ah e se kure wallahi lati jo mo ti mo e se kure ti mo si wo po se dada laaro e ba re bi won se soro nu tori won soro won ni ta ba soro nipa ifilele ti yo je ajogun ba fun ojo waju ati awon iran tin bo leyin won lo pe fun ifaraje ati ifomo niyan se Nigerian Tribune oni won fi royin ran e wa fe mo bi to wa e ri ni ta gbangba amekun rere re be ba sun sowo waju intense waju loju iwe kerin
0: te ba lanfani si we royin daily trust to jade laaro yi oju iwe kerin be una ni ko si o teni ogoro awon mo orilede Nigeria 614,937 omo Nigeria una ni ati ran lo sorun are mabo to ti je pe nje mo pe laarin odun kan o eyan million meji o le egberun lona igba 2.2 million o na ni awon agbesumo mi ni ajigbe laarin odun kan national bureau of statistics awon lo ngbe oro hun jade won wa soro won teri awon ajinigbe gangan nje mo ke owo toto trillion meji 2.2 trillion naira o na ni ri ko jo papo ta ba gugu awon ransom eleyi ti won gba o sugbon ni ile si are ile ti omologun ati ile ti olopa won ni enu won wo wo lapa be on tori pe da keje ni won o soro awon akosemo se ileto abu awon na wa soro pe eyi oninti ijoba apapo nilo lati se oju iwe kerin daily trust aro yi ni oko si o
1: adupe lowo won bi won ti so nti won o se loju iwe kerin iwe royin Nigerian Tribune oro to ni se pelu oruko won ni ile mo rika won ni won ti kede ti won si ko leyoko kejeji to nta woran awon omo orilede wa Nigeria ti won so wipe apapo onka won o je bi 64 124 Nigerians won ni won so wipe awon yun oloko won be lori pe won takoto won fi won so woran se sile o lori wipe won wuwa koto over criminal convictions bi won ti ko Nigerian Tribune loju iwe kerin o na ni royin ohun wa
0: ile igbimo asofin tagba lorilede Nigeria loju iwe kini daily trust o na ni awon fe ko je pe gbogbo awon owo le okere eleyi ta mo na nle yi ke fofin de lorilede wa Nigeria we ka mo wa mo na owo le okere nbi e fofin de Nigeria o jare ile igbimo asofin agba awon na ni won soro lori re
1: won ni agba won ku je ni ke lore we won si fe ni ti ba nbere won iyon danladi umaru won ni lori asun wipe won wo wa ko to ti won si lu jibiti million medogun naira beyin ba wa fe se kunrere royin tabi ona teyan le gba woko ti o fi de kuje won ni oju iwe kerin iwe royin Nigerian Tribune ibe o na le ba
0: ile ise elepo robi NNPCL won soro o won ni aya owo ti se billion kan owo dollar le okere lati fi se atileyin roso mebu fopo ti dangote awon idi tan piya won ko sibe be ba lanfani soju iwe ketalelogun iwe iroyin daily trust aro yi e ba nbe o
1: Baba Ndume, awon na ni won dupe lowo Olodumare.
0: Alinu.
1: Ta won ti gbo lohun, e ti won keju re sita loju iwe karindilogun iwe iroyin Nigerian Tribune. Won ni baba mura daada, won si lo re ba ri orilede wa Nigeria. Won wa so fun won wipe baba, eyi ko abiamo ni baba yi.
0: Yes.
1: Abiamo ni baba yi. As in abiamo ni baba yi. As in abiamo la re wa o. Won ni tori wipe oro eto abo orilede wa Nigeria o improver as in as in o gbe won
0: adupe
1: oluwa o ma se o baba gba ope wa
0: amen
1: tori bo se gbe won yi na ni olorun iye ati agbara gbugbo awon ti won be ni ahamo oluwa ba won tu won sile
0: amen
1: awon oluko wa ati awon akeko ti won ji gbe ijoba abile orire nipinle oyo atawon eyan mi to kuna olorun ba wa gba won sile
0: jesus
1: ki asile tun fi se afikun re wi pe eto abo ayipada rere o deba gege bi baba ndume ali bon ti so oju weekend logun nigerian tribune
0: oda be balanfani si we royin the nation loju weekend nbe egbe oselu ti adc awon soro ta o won ni ewo eyan omo nigeria eyin ko yi be bardi boyan wa ta di ori apere ta de ijoba ta joko bayi ta se good morning nigeria won ni seri awon si atunse si oro to ni se pelu yiyo owo oranwo lori epo won lo nilo atungbeyewo ka wo dada ninu paper to wa yen ni awon nilo re sugbon o be bardi boyan won la fi lanfani e oju we carry the nation ni ko se ke boya yi yohun se na da pada ni
1: ah kankan gbadjo se mi o
0: ah ko se de ta ni
1: mo ni kankan gbadjo se mi gbogbo eyan
0: ta ni wa ru e mele ni o
1: ah
0: ta ni o
1: hey
0: who are you
1: bi tu belegbe mi o
0: who are you by the way
1: kankan gbadjo se mi melo la ro lu bi npe
0: okay woko mo ta wo ga ah
1: Atiku awon na ti gbona si Tinubu
0: okay mo so be
1: Atiku ti gbona si Tinubu won wi pe nothing must happen to Obi ati Erufai won wi pe nitori pe kolokolo ti won ba ti so ma ja lorun won lorun aja ni

0: bawo
1: gbe yo lo yo omo olomo ti o ni ipa
2: ti o lo ba won wo mo won ni
1: omo olomo ti o ni momo o na la so pe ki o ba wa yo dawo eh atiku si ti so fun baba pe e mo je kan ko
2: e mo je nko ko si je ere la npo ma yo se oju we kejo iwe iwe rin bo lo oh my god mo wo iroyin kan bi Vanguard lo gbe iroyin o wa ye keyan ka oro un jade tori pe eni ti se balogun eto abun le yi o so fun awa ologun awon ologun gangan o so fun oni e wo e ma duro de ase kankan o be ba ti ri agbesunmo mi e da ba jina tubo e ka ore ko ma re bi to ye o lo won ni e ma yin ban mo won e ko lu won e tun mo won e ba won fa
0: ko lu won
2: rolu won ko lu won e mo sese mo duro de ase kankan bi ti wo mo oju we kejo Vanguard ni lo ko si at least to say to ba ti pe tan ba pe bi lasan ti e lo tele oni ma ro ba jina tubo ni
0: oda e je lo si ipinle osun lori oro eto odibo
2: keke
0: e to won o waye lodun 2026 ta wa ninu re yi ni kopẹ Adeleke o de awon gbono nkan ode lade o si siju re sita won wi pe e ma gbo o gbogbo eyin eyan won ni egbe oselu APC woni won ti ngba lero be si na ni gbogbo erongba won lati mu eto awon oludibo lati doju re bole ki won wa fe gberu won lateyin se be na loro ri abi esun ni oju we keji din logbon iwe iroyin The Guardian o na ni won fi royin ran lagbo oselu
2: lori oro olopa pinle
0: awa nu
2: gogo awon
0: to awa ri awa ri
2: eyin da
0: awa ni awa wi
2: e gbadun bi re so loka
0: nje wo
2: le wa mu Patricia to fi ntole
0: ko wa to ko to sale down eni ti o ba to se won fi sale
2: oh my god
0: down
2: lori igbimo te elegbe kale lori oro oro olopa apinle gbajabi ami lake ninu igbimo yi won ni ka mo ri ni paul wi o sugbon o oju iwe keji o na ni ko si ni the punch taro yi
0: won wa ni ile asofin agba lorilede nigeria won ni won ti so wi pe owo na e ti won fi fokan bale gege bi owo na ti yo wa fun le se olopa lodun 2025 ohun 2026 won ni won so wi pe billion o le merin 404 billion naira o na ni won powo ohun trust fund project ibo for 2025 and 2026 ono English ni oju we keta iwe royin Nigerian Tribune
2: woni ida meji leni ogun nu ogorun 22% epo robi eleyi tebu fopo dangote ti won fo fosu kefa won ni ebu fopo dangote epo won wa epo eleyi to je pe ida meji le ni ogun nu ogorun 22% epo robi fosu kefa won ni ile okere awon ile okere ni abere si ni lo pe seyin le po robi meun ta ni nbe won bun wa o eleyi to bi je pe won fi gbe epo wole lati fo orilede wa Nigeria fun osu kefa oju we kokan deni ogun iwe royin de poncharo yi ibe ni oko se
0: oja iroyin be ni tagbangba iwe royin Vanguard ti won ko nibi ti won ti bere si ni soro pe e ma gbo o baba Adeyemi se ran ti won lori oro to nlo ti o ti lo tan ni le Nigeria
2: daddy oga
0: daddy
2: yana mo wori
0: baba ni pe e meta ototo onile ti olopa o na ni won wa si ile awon ti won wa gbon awon wo yebeyebe e ma wa gbo won wa ni won tun wa soro pe nje je le gba believe wi pe ogiri alamo yipo ta mo si fence won ni won fowo nu compound awon ni ngba won tun soro won ni awon waya won ni tun ba je won ni won wa bere si ni mo bere oro lowo awon pe e dakun o e gbo daddy ni bo lo mo yin wa si odagbere fun yin ni nitori pe awon wa won ni e mo wo gege bi royo won bo tin te si waju won wa ni egbe oselu SDP gege bi alaga gbogbogbo won awon wa so fun bagbaja bi amina pe gbaja
2: come
0: ewa
2: come come
0: ewa ewa
2: come
0: se mo ntokan se mo nto ye ke se o ye lo ko we fi pule bye bye bye
2: wow
0: lo mo se so
2: wonderful
0: resign now
2: she pen wa
0: english e so pe
2: e pen ah pen and paper e lo pen and paper ojuwe kerin
0: se fe mu si
2: ke kan wele
0: ah okay
2: lojuwe kerin the nation en se ni daddy wike soro won ni egbe oselu pdp won ni structure keka ta so won ti kan lati jawe olubori ninu eto dibo are lodun 2027 ni osara nbe njare e gbagbe yen ninu we royin the nation aro yi ibe gangan ni won ko si
0: eh sori lori oro royin ta mu katun eh wike ohun fesi pada pe eni ti won so wi pe o je director fun ajara buka ile si ohun won ni won so ro pe e ti e dakun e duona awon eri mo germany so ti wo so pe oni tako gbaja beju sile se bi won pe ibi ti ile o ba ti teju ibe ni won gbe jiyen ke bo loro ohun se ri iwe royin vanguard o na lo ko royin ba ti ngbaradi lo soju oja so ni kan to mu si
2: o da e je mu eleyi oju iwe kefa ile igbimo asoju sofin keji labuja won ni awon ti n pe fun atungbeyewo iru ba se po gan tin be laarin orilede wa Nigeria ati le South Africa.
0: Okay. Oda eje lo soju oja ta ba ti pada de atesiwaju lo royin baba fendo la royin e ma gbe kuro nbe o anife yin o.

0: pada latoju di oja amofin yomi ogolola dakun laarin iseju kurete to seku bawa foju wo ibere ohun laarin iseju kan si meji kale fun awon ara le na laye hello
1: amofin
0: yeah ti gbo yin sir
1: all right now eje kin koko bere lori baba adeyemi labe ofin ti olopa ba reasonably believe wepe odaran o sa pamọ sinu ile kan won ni agbara lati wonu ibe even breaking lati gbe eniyan now bawo ni iru agbara yi olopa se ma lo te ba wo ilu oyinbo awon o ki se bi tawon ti wa nbi ton ba believe pe odaran kan o sapamo si bi kan

0: ko gbọdọ soru oro to so jade yen
1: esun
0: nigba ta re ti ni KICPC kon probe oro yi se o n preempt ICPC ni iru yen o da o
1: esun
2: esun
1: ko to di bi pe a dide lori royin baba fendo laaro e ka to fi ori ofa so fun gbogbo eyin ololufe wa wi pe ayajo ojo amala ojo kokan de
2: amala fest
1: be ni ojo kokan de logbon osu kejo o na la tun se recreation club yi ni bibai ni sabo ni
2: iloko
1: adamasi gba ibe na ni a ti se ticket ti wa nle 3000 naira oni
2: egberometa naira
1: e si le wa si laughter house Premier Hill Mokola Ibadan lati wa gba form fun iye awon eyan ti won ba fe kopa gege bi oludj be na le wa ra ticket yin nbe be na ba wa fe je onigbowo abi e fe ni oja ten ta te fe se pati oja e kan si wa tabi e fe ka jo se papo e ma gbagbe wi pe awon lo nje igba lo de to ba gba mu awon na ni a jo se bibire food canteen ni okiado ajo ma se ni yadija alamala ajo
2: iyana
1: adio yo o se be na ni yo yo alamala ton wa ni oja agbare mu ati ogopambi gbogbo won patapata o na lajo ma ko rajo papo ta jo tinu wa o si dun e be bo wa fe ra ticket e boya ina fe ra fun yan abi eyin na lawon eyan ti won fe wa ra e le kan si wa adupe lowo awon eyan kan ti won ni ko ba won ra ticket fun awon eyan yi e se majinde ara
2: adupe se
1: o mo je 0806-218-5194 oni te ba fe so ni gbowo lori eto amala ayajojo amala to ko ni jubai lo lori royin baba fendo fun ti taro tuni
2: oda titi igba mi ti atumo lanfani ati pade peter olasopo captain peter loruko temi akojimo
1: olubi npe fatsoye lo ko mire lord e gbogbo wa

0: I'm not sure in Shalang, but about the Biru Yaljana. It be top bad at a bag by Layesi. Kiwani Alimadino, no, say only Alimadino. Who are ma kulu ma yustakhraju min al-ardi mimma khalaqahu Allah fiha wa laysa min jinsiha. In to lon da sinu le ti sara ye pe ke sara le iran kan mi ni sugbon nu le ni ti se kini o ini lolon da si ti an ti ma ri mo jade abi ti ma gbe jade tora nbo mbi leyan na o ti yato sirikaz warikazu huwa malun madifunun fil ardi min qibali al kufari min al usuri asalifa asabiqo owo to je pe awon to bo mole won ise muslimi asiko won islam e ti dodo won sugbon ara pere nkan won ta fi mo pe bi fotu oba won bi ikenan jona lohun bi awon apere nkan kokan asaleyun sugbon madinu oni alumani ile bi kini bi gold bi slifa bi kibrit eyo intervene se isana bi hadid intervene serin bi anifta crude oil afa yo kini kan be gbogbo ru nkan bayi hey e mama le sin islam wa muslim ma ji atati gbo won ma ni alo ma ko ada ma lo ko ban ma ko ban bu lo ba awon eyan lati ma li an kuro ri le won tabi lati ma idajo tesin o lanso yi idajo ti kini o
1: esin
0: esin o lanso yi koda eni ilu to ba je pe ijoba lo yonda fa awon eyan pe ah n me pe bi le re lo wa sugbon o boro paro to ba ti ri bayi nkan bayi lo ma san in to lo nso ngegen eyan boro ma san idajo olorun tori pa agboro change idajo olorun lori re gangan la fe so yi ilu o wa lodidi eni o ni aye kini oju si olorun oba tuki loju se re si odo oba dada oni zakatu li maadini tawa fe debe ali maadinu yi to ba po tori si o si si jamre ma wa ni maadinu ali maadinu jamani kini o
1: maadinu
0: awon afa won wa fi mo hara won won ni alimadinu yi kini n to pile ka so pe ayo zakanu e gan kini to pile awon afa akoko pin si ona meta ikhtalafa alfuqaha fi ta'yini naw'i limadini alladhi nuzakki inda alhanabila inda shafia wal hanabila won ni kullu ma yustakhraju min batin al-ardi jamidan kana aw sa'ilan yuzakka bubun ta ba ma yo lori ninu le nkan odidi brokoto ni o nkan ti e se brokoto ni o sawa an yadhubu bin nari aw yantabu bin nar boya on le fina change para sin kan mi bubun tori oje ayo sakambe awon hanafiya woni no gbogbo nti ba ma jade nnu le kullu ma yantabu binari zakka wa ghayru fala inta ba ti ni ma yo ti o gba yo ninu re to ba je jamid ni kala won ma yo zakambe imam wa malik indal malikiya awon ni in to ba ti yato si god ati slifa a ni zakambe nkan mi ma leyin re awon bo ta ba ni alimadinu lahu anwa'un min nahiyati al-istikhraj ba se man yonka ijade awon mi man ni opin si meji ani al-ma'dinu adh-dhahir al-ma'dinu adh-dhahir in kan ti an ri to ba de da toju sinu le sugbon o jade sita fun re o na ni kullu ma'dini yustakhraju aw yu'khadhu bila ilajin wa inna mali ilaj

0: filter ya bi epo yo sun jade ti o fire han pe emi re o
1: yo rin
0: atawun kemi tonum to sebe lori si si elekeji almadinu albaqin in to ba dada finu le to je pe ta ba se wala han huwa ma la yukhraju illa bi ilajin ohun se mu ati pelu wala egbele eya mi ese gbogbo korisi kan lese
1: nbi de de wo lo wa nbe
0: ati roju si bejeji awun mi ma won wa bi elere pe se eleri te fi la mo yo saka nbe won na leri o won ki leri won e ja ran sorosoro ba koro o ba da so fa wi pe ya ayu alladhina amanu mo pe yin olugbagbo ododo anfiku mimma min tayyi mimma razaqnakum anfiku min tayyibat razaqnakum wa mimma akhrajna lakum lil ardi wa la tawadum wa mimma amana femi obadada sugbon nu gbogbo nta mu jade fun inu le ele na si ni oro to pada rin leju to pe ngba to lohun ba nso amana wa mimma akhrajna lakum lil ardi gbogbo nta mu jade fun inu le ina eto nambe fa wo lohun ki lohun si gba lohun ton ju ko zakare lo ko yo zakambe o ti clear bawo madinu awon nka alumani ile yi o wa ni majemu merin ta fi yo zakambe majemu akoko almiliku tam ko je pe eyan gangan lo ni o onlowa onluni ko si lo jiwa nbi ile onle ko se kini o
1: jiwa nbi nle
0: almiliku tam odini almiliku tam elekeji bunugun nisab he won kan be nisin onti yato pada si rikaz rikazu ama yo 20% nbe khumusu intabari wa fir rikazi al khumusu kisi leriwa mina sunna ta fi mo pe atun yo zaka ninu madin intabari no le on si olon so fa wi pe ali ajima ujubarun walibiru jubarun walimaadinu jubarun wafir rikazi ilkhums ilkhums
1: sallallahu alaihi
0: wasallam wafir rikaz ilkhums eh atituma ali ajimau jubarun intana ko ba ja ko le oloro re ti an sisi ke ba se won sikio re to lo je nkan loru olodun lo fe fun lo njeje wali biru juba en gbe sa to gbe kan ga sey kule re tori pe ile mi to ti won gbe mango be mango wa nanu
1: si
0: inu ogbe elomi o wa nto fancy lo wa agun be bole o ti kapolo te ma ka mango a fi he
1: awon si lo agbe panu ile lori san si mo pan gbe kan
0: ga be se mo pe dobu wa ladenu ke yin oja la toki ko tun wa bonu kan ga
1: olonjo
0: eh pela polo
1: ah mango apo mango o ti ri mango na mango ti oja be a fi wo oro wo ati mango ato
0: bodo la pabodo se ju barun ko si ntoni kan go so o
1: ya rabbi
0: no pe kan ga lori
1: abi
0: ta olomo mo ejo mo belali ke ama o eh ba na ba wa gbe kule won ju be lo ebi ori pa won ero alo ero abo won le fe ka mango mango wo
1: ero alo abo lori fence
0: mango wo
1: ero alo abo ni o ba
0: lori fence
1: that is alangba that is a
0: yeah awoje agbara wa mara o sun eja ma se o se to ba do mo ti e lo fe jito loru to ba ko nu nkan
1: ala won ti ma kan gba kan ga be won si ni toilet nu le
0: la won agbagba nle yoruba won ni a inu ni bi ni bi wa la ba de tan in tin bi aye nu nkan won oro lejo
1: alanjo
0: oto ni nkan mi ti won ma so eh kini ebi won ba ma ile ta lara na ni won ti fe bu tan in tin bi enu mi e ba ka gba le jamu jamu in je ma wi eh yo ngba wa la wa de won ba fe loju
1: alanjo
0: a si so na ti pe won o ge ma ngoro hun
1: bo lo gbin
0: ki se ipule titi so wali madinu jubarun eni o ngbe inu ile re teni kan wa yo wa be lati wa ma wa wa kusabi wa nkan kan be lo ba bo koto abi pe ba yapa
1: olonjo
0: o yapa o nto nkan ni yo so koni e ke ti won san
1: ni le ko ni o san kan lori
0: awon awon eje kan be to je pe eleje in lo fe je are
1: so eleje lo we si are
0: islam si pe je le ti e keke
1: allah akbar olori le onle on wa ko sa ile wa yapa o won ni e ki won lo gbe nto ni le wa abo sinu
0: nyan pe ni na e wo jojo ja so bo ke fence ile ile wo
1: ah
0: eh 250 acres ni ki won fun fence
1: abi o
0: awon let wo be ni ni semi fi dala pa mu
1: ninu nu koto let wo
0: e se wa po mo ni o to won so pe won o lo jibsu fun ni o won mo host manager ah
2: won se den le ni le
0: eh gbugbo awon ejo ikabai o ba re do ran yan e mo ba da si o e ba si kini o
1: e mo ba da si o
0: tori gbugbo nta ri adalaye o ba re do ton da o
1: allah akbar
0: o si ni nto file lori kan kokan idajo olohun o ba niyan sheria nu tara le nsa fun taro ko nsa fun nitori dede
1: o si ni simi
0: ni dede ni
1: to bi olohun
0: o lo yoju wo le o le o wa musibi gbona te fi to beta
1: olonjo
0: o fi le oleke
1: olonjo
0: yo won gbe ijoba ogbo
1: ijoba bo se ijoba loran lo le onle
0: ijoba ogbo
1: alako ran
0: se to se ti won nda wo isoda se sa se ka mo bara wa se mo ladugbo ni bo ni kasi wo mo si si window kin na ju wonu le
1: window bo
0: a fi pe
1: enu ona won gba wole
0: e ko wa
1: e yo si kan
0: le enu lo wa yo si wa ri be ebi yawo oko ni binu iwi pe won o joko legbe yawo nu oko
1: olonjo
0: e je lo mi o joko mi ah kini mo se be mi broko e mo ni e joko legbe
1: ah
0: ile wa ba
1: ko bala no esin ti amu
0: ile wa nu o le gba ke lo mi o se be fun oni ori no buru
1: ah
0: be ni je ko yin gbe e ma fe se ko lo roko ori kini de bayi
1: kororo
0: ni nigeria le mi ti ri ke ma ri yan le ni olon kini o si ma bi
1: ya rabbi
0: sai ati se a si lasi sugbo won o ni se
1: olonjo
0: a fe jo po ni
2: adori
0: baka e bi o ba ti e fi aja a mo gbogbo ara jo njia eni tutu won si o to ma wa bi o pe dakunjo iwo na mo bo nbi ke mo mo pe kenis man ni se la ilaha
2: illallah
0: tin ba tori won na fa la to do re e dakun bi nigeria wa se ri toyi o si tun je ilu re sai maye ilu mi
1: ya rab
0: kile ri wa won o le gbe ejo wa court loni ki won ni adajo wa da won lejo kini o ni ore mi ni o ajodapo lati le ni o ajodo primary school ni secondary school cosmetic ni atuni ngba ta tun jo wa ni UI ta fi pari o se PhD na se PhD sugbon to mu mi gbeju e wa ni wi pe lati keke mu ti fe ba ti eje ko si gba fun mi te edisin mo wa wo pe gbogbo te be ba si ran lo ki n ba ti eje ni tin se mi o Nigeria ti foju po fun fi wa so wi pe ayo anajo wa ni
1: ko si court ti n gboru ejo leyin o
0: ni sa escape ni I will chop to the elephant.
1: Yeah.
0: Is that? No, but you're a
1: woman
0: who's well. Maybe I need to go to the
1: house. I'm not worried. Jama! I'm
0: not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm boya 9 million naira in lo zakani gold dubai ogbodo pe yeru baun ta ba si debi ricards bo ba ti mo na lo mo ko ni di bulugu
1: ni sob
0: eleke ta iskotu sharti al haul ka so pe yo pe odun kan ka to yo ko sinu ti madin in ke ta ba ti wa nle iju abati re ni ready ti ni wonan tabai ani afun o ani agba ni elekerin hosmuli moani e ma wesin re
1: allah
0: e wesin albarika ti o ne ba se pa pelu terrorism
1: allah
0: hosmuli moani li mustakhrij li ma'dini an yahsuma takalif al istikhraj wa tashghil
1: e
0: wesin wa lo ba ni ah ustazu won ba goris mo ni mo ri nbe na 25 million na ni won loto sakasi wo 12 million lodun 12 million loto
3: bo wa bayi ah oju miri osu kejila ta ti won bi a ti wure koda gbogbo ti mo gba ti n ba mi gbele isike edogun leleyi won sa lo ni gbogbo ah bo wa se bayi tori ta ba wo lowo bo mo newo ke o
0: ora wa won to na won sa si gbogbo nto sana oje 15 million
1: 25 ni nkan ise lo to ni gbele won
0: ori 10 million ni o gbe sakale o won ba si gbogbo ntori nbe 12 million ni ata gbogbo wa la to se oje 5 million zakasi 1 million lodun owo akwa 7 million owo re on lo ni o
1: Allahumma lak alhamd
0: Allahu akbar alhamd ustad
1: ben lo man be pelu ni baba irorun islam o di ti e ko ti to de de ntolorun ni yo yo e totolorun
0: ki wa ni o tu wa yo fọlorun
1: that's all right
0: wa ma miqdaru zakati li maadini
1: to ba pe o to pe won
0: rubu le ushiri ni 2.5%
1: Allahu
0: akbar asiko ti rikaz 20%
1: 2.5 Allahu akbar
0: tukini o
1: 2.5
0: mo ogorun order si

0: wa menu enzaka wo elu ya jade megage jamaa ma dinu ta wan soro re won mo ni ama para wa lori re olodun lo mo toju awon nkan be ko le ba ma ji orire ati ayo ati ola fun wa o se wa di nkan ta wo wi pe e kokko lo ja won logun anti me lo wi le won mu si rara ta ko wa ma wa ko je gaba le won lori jamaa to ba je ijoba ilu in lo gbe kororu kale pe iru to pe ninu esin wa ibi to ba ti le janfani gbogbogbo ijoba lanfani ati gba pelu kini pelu won keta fa yi eni to lo ngbe nkan sodo re eni to lo ngbo ni sodo re won obodo sinfila won obo laso won jawo lailai ko si ba ninu esin olohun 2 plus in baba yi ni 2 plus yi won wa wo lo wo ni ah ile in lo ba ositu ti a fe ko fun lu mu ijoba wa na sesi pasakibu ni e ilu olulere
1: okay
0: ni esin o as if only 28 hours gbogbo to ba yin lori e gbogbo gbadu be ni o
1: gbogbo ge ni o
0: e ge ni o
1: ogbo kogbo
0: mango ni be be ni o
1: lo mu ku nbe
0: eh ka shu lo pin be ni o ni sa o ngbo na gbogbo to si ko meto je gi nkan ko gbodo ni o to zo mi ya wo re pe ya wo re pe bi na ah mi ja bi no fe ro na ma ni
1: Ora gbugbe
0: papo. Ba kan na.
1: Oh, ba ti ni lo wuge na.
0: Awon ewe to ba gbon bo ni gbogbo ogi to ba wu nbe. O bo ro fo kan ni. Ija wo re ni e mu to be ile fere.
1: Ijoba ni die ni. Won san wo e papo.
0: So. Bayi 28 hours yen ti bere bayi o. Leyin gba to ba ku meta patapata. Ilu igba lododo lati fi omi sin olo. Lai gba nkan kan. To ba wa kun leyin leyin in to ku to olulaye
1: kere manje
0: ku sibe ni islam
1: Allahu akbar
0: ba sa gibu ni e e ka kan yi ibi obo si oni ilu fe fi ko ibudo awon agbofiro tori pe o lo bo si dodo ilu asi wa ri bayi wi pe e plot nbe yen won ta ni 10 million naira
1: there you are
0: asi ri pe eka be fa ita ba ti eyo gobi tonu ogba lo nbe ka pe plot marun marun ta ba fi 10 times 15 kini ofun wa 150 million ilu gba lododo nitori wi pe a mo ti wo na ti ro lori e ilu yi ofun ni 25 million naira won to wa fo ni 3 acres si bo mi dada ni e eto ni e inu ri o dun opolopo ni o tun ma wa gbe koro so polo olohun ah je lu oje le mi
1: ah je won lo le to na je won ran seso na lola
0: sugba ka gberu ba sagibo akoko ni
1: ah
0: pepe opo lu
1: opo o pepe opo o ipe ajo se
0: sugba nabi wa madina in ko masala si lo wi banuna jari lo ni ile bi tan bi ko masala si sun won wa lo pa wo lori ebi wa anabi ni
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sawi muni haitakum hadha oya eso yete fe tabi won ni tabo atale folo atanabi wa ma wo ebi wa loni sugbe igun to bo si zuroro ibnu asad oun ni ntoju omo orukan meji salu ati suailu ilokun mejeji igun won ni pin fun koda awon ni ajogun ro baba won alai ni si ni sugbon o ti do mu rukan ani bi ni bo nkan na ngba pa won ni ona awon sori re
1: ya rabbi
0: olodun fe lo le awon
1: ya rabbi
0: ha to wa nabi awon wa pe atawon atolodun ta lo ni atawon ati olodun awon ni ibodo lo le awon awon o ba kobo ani bi ni ko ribe ninu ri waya mi anabi si joke o wu omo mejeji ah ti en ba igbalen lo fi oro o binu si
1: la ilaha illallah ko sin kan le
0: ko sin kankan ah awon na ri si pe eyan wa ba yan lalejo na sokoto re wa jankara
2: ewu jealousy ewu jealousy
0: ona ti an se si ewu lorun
1: pelu
0: o nti wa dabi igba ti won ba se ti bi igba ti yan ba muruke re ti wa so morun
1: owo short knickers inu agbada to wo white ni sugo ti the brown
0: mo si ni mi o wa ri yan baun o wa tun kori alikiyama ah ba ye ba daru alikiyama no me
1: ngo de gan tin so ni pe da kun so nri nkan kan je bi npa hun
0: o ni na le ale baduka jama ah
1: alhamdulillah
0: ila dayani yawm ad-din namdi
1: egba o ila dayani yawm ad-din namdi
0: wa inda allah

0: La ilaha illallah.
1: What's the
0: matter?
2: Kami yon mwa kwe, ti mwanti mkwe. Ah, olon koba ni sa, fawa le sanri. Kowala la ila ila la. Allahu Akbar. Uwu ni ka jena kpele nou, unfa ono fun ni o... Un ni o, ni o je.
3: Naam. Hello.
4: Hello, sir.
2: Na, hello. Kini, oruko yon mbole ti mkwe, kini bere yin?
4: Ah, emo, ti mwa fere kubato no.
2: Naam?
4: Emo, ti mwa fere kubato no.
2: Naam, awon ero ibanisoro ti e mo pe si lati bere okan si keji ninu ibere etin tawata senu ko wa lori ti won ba wa so. Awon na ni 09062000949 tabi 08097000949 tabi 07055000949 o na ni oju opo ti o jade si aye ti awa yi e ti won pe ni feyin e 32 fm ibere yin adugbo te tin pe oruko yin ati ibere yin pa pa pa
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: kato
5: o yi ki man la taye ni
2: okay ibere yin o
5: e ibere ti mo fe ibere ni pe asiko sin be e jo time yin ni
2: Then, ni bo le tin pe kini oruko yin kini bere yin
4: o gbon daji bi are mu lati mo
2: ibere yin
4: o ba le sa o ta so ani e sa dada
2: ya
4: ya ta wo yen ko na ni bo ye wo je ko lo yen ni ga ti ko se ri an ji bo ma yen ni ga ni gba yen ga ni da lo wa ta ba tele je ya ni ani do mo pa du fara pa la o fi
1: wa alaikum assalam wa
6: rahmatullahi wa barakatuh era ba oro jari pe o
1: ami o olon jo o
6: ava de la akin de npe ni ati yan en touch o
1: na akbar
2: ibere yi
6: inu me do pe mo wole sa o o le na ni o si da kokon ti mo nba yin soro bayi olodun je ki ya ri ye pe baba
2: ami o
6: esa e do akun lori oro ti ye so nipa pe dukiya ti o de ti lu ina mo fe ni bere lori esa
1: kuro ni fin le
6: in to sele ni oyo state lowo lowo yi sa ta gbo pe ilu kan ti n pe ni bani awon kan kura awon jo sibe won wa kusa ni ibe ti ijoba wa fe boya latara awon ti won jajangbara ti won lo be ni asiko yi oju wo ni seria fi wo oro nipa pe awon jajangbara yi gbero won ni pe boya ki won le won kuro ni aye yen latara jamba ti nkan yi nfa afolu pelu awon kidnapper ti an ti sasa be awon people yi oju wo ni seria fi wuru bayi sa se ijoba fe lopa lori won ni abi ti an ba le won po nbe yo ja nfani alaafia fun ilu wa olorun je ri pe sa yin ti mo fe bere ni yen sa
1: barakallahu fikum ti e ba gbo wa si dada e ri wi pe meji la pe oro yen si ipin akoko oni ko je pe gbogbo ati pikini ati pini keji abe ijoba loro wa oro ta nso yi a nso lati gba aye ti wa ko to di wi pe awon eto kan o wonu ni were were ka pe bi aye ejo nisin ni e ri wi pe awon oba won ni problem pelu pe enikan ri kini kan e won pe gogo oba won pe oba oba fo ni nkan bayin be ṣugbọn dajọ tọlọ le ntan so yi ijọba aluwa ti o ba ti gbese le ni ibi ti nkan alumani ba wa eni to ni be lo ni be ṣugbọn yo ma yo zaka lori re ṣugbọn ti ijọba ba so yi pe ah ilu gan lo ni gbogbo eleyi ilu gan bukata o nto won odu awon yen nu ni idunun to je pe bi ipile gberu e tagan won o le sare rita ni ye un nkan yi o le bi 10 billion naira
2: furu en to ni be
1: furu en to ni be ijọba o wa fun ni bi asimo pe orire gbere ni ijọba o wa fun ni bi 100 billion pe sunku nbe o nitori wi pe koni ja but because awon na ti ijọba o ba se ba nfun yo pan na la kan because in term pe ni oro aye o ni bi la kaye gbe mo ti ba to ba di aye ke yan ma sise
2: alonjo
1: won be lo ni sare pe o lo nfa bo ba ri owo tan eyan ti ri owo ti en si owo fun won ni kilo koyin oni so lo ko ni
3: o gba bi yan yan
2: o ti ori opo lo si nbe mo
1: ora te ba ti so koyin eyin le gbogbo owo yi ora ni
3: o ni ran e ni ran ni ti e
1: bo ko mi
2: ni bo ni bo in bo lo ngba de bi
1: comment
2: system change
1: iru o ba la nso so
2: owo ti to ti mu en tori
1: ijọba gboro ba ni regulate
2: lotutu
1: won ba regulate e ti ma regulate e ko gbodo si iyan je ko si gbodo je pe awa ta nbe njoba un in la fe lo be fun kan mi se ri gbogbo e ngba ti oba ti so to mo wala odi
2: olonjo
1: ilu ori igbadun ijọba ori igbadun so food yi abi oba de da ko jo ko dakun gbogbo bi awuye wuye tin sele ko ba ni bututu be o ko ja le boro si lenu in le sin wa wa foto mo yi o
2: islam
1: le si se kini o
2: no foto mo yi
1: baraka
2: lo foto fe le to olon ba ni sara fa le sin re naam
7: hello
2: naam
7: salam alaykum
2: wa alaykum assalam
1: wa rahmatullah
2: kini oruko yin o bere tin pe o
1: oroyin adaru
2: bere yin
7: now oruko mi ni adedayo lupon lati logberu hello
2: na ati ibere
1: ibere ayo lo yo ma je sinla
7: allah ma mina na mo fe bere pe mo nse alwala lowo mo wa gba bi tin kinu mo aran se bi bi mo ti pe na ni ma ti bere ni abi ma ti tun alwala mi se lati bere
1: be ni to ba je pe nte se kenke to se mu ko ba ti igbe se bo aye te we kenin ti o ba ti igbe e ma ba lo ni lati gbe to ba ti gbe ese bere para mo lati lo jam jama an fi asiko yi pe wa sodo oba deda o
2: ya rab
1: alumani olodun lo toju esinu le o o tu se di pa n lo gbebo
2: olodun jo
1: kale ba godin le o se di pa n dira lo
2: ya rab
1: ki la fe gba nu eleyi
2: oni ah
1: oni ah kini o esu ni nbe die
2: ani
1: gba mi ba mo wo godin waju ba ya fi po yo ti wo seyin wa
2: yo ti po ra
1: ki
2: a gba awon alijanu nbe nbe won ah awon ogboro mo mura lo o lawon tura re tawon o fi be
1: mi gba mi ba lodu le ma gbo kuku lodu
2: lori awon mo ride jain
1: ni ninu gbo
2: na ro ma su
1: bo ninu ko to se ni mo oru
2: won ma gbe lomi le tin be
1: eh
2: igba kon ni ko ran to gba loju
1: ah be yan ro won gan tege o le je pe tin ba ko me ni o ma sin
2: olodun jo
1: jame lolohun o aye polopo we daye tolohun ti toju awon nkan si bi o toju esi o
2: tin
1: baba kan be alai o ka kama nbe lowo won ti an ba gbalẹ bayi ti an ba leyin o ba be leyin o ba nbe esu lo toju leyin o be e le npa o
2: be ni be ni o fa gbalẹ won ni ri won ri jeep nbe
1: ah jeep o
2: alijanu gbe jeep o jeep
1: e bo tin se jeep go se fo gbalẹ
3: na
1: na
3: hello
1: ojilo
2: oti ore bete 09062000949 tabi 08097000949
1: naam
2: oni ojo opo ti ya o pe si naam
3: naam
1: e wale o
2: tabi 07055000949 fun ibere yin lori nti won ba wa so yi
8: ah
2: ori awon ero ti a pe si niyan now
3: an gbo yin
1: oh na ji ben
2: o ti re o e pe pada
1: un ko ra un
2: na'am 09062000949 0809 tabi 0809700949 tabi 0705500949 fun ibere o kan si keji. Naam.
8: Naam.
2: Wa alaikum assalam. Naam. Wa alaikum assalam.
9: Ibere ti ni mo fe bere sa.
2: Esu ko legbe radio yin tabi ke pa.
9: Ah, ori se ti ni sa. Se tin go lu dai.
1: Beni.
9: Hello. Ada ron jari ni pere le ara fa gra kim nai ni. Ejo bi saka ti Olorun ba kara ki o be yo le ju oko e lo. Olorun wa to ni risiku ju oko e lo. Ben is that? Don't know what kind of acquisaka won't know, baby. In this area, 5 years left with you, leave your saka for Corey.
1: Ben, Tolomba, be a woman, it's okay. Draw Corey, lo. Boro, Queen, Tobari Befun, Kyo Kufusu, root of Po. Need to repay Kasia, the whole lesson, and the Kobe, Connie Junior, lo. Ako adanwo ni
2: Olorun
1: ti si ma mu okunrin sisi nitori wipe idori alamari kodo ni oba deda gan so pe n tojo won gbokole alo ni pa wala ma na fun lo je pe ke so ko ri won ni ta ni oko 50-50 so re o emi mo fowo obele lo sei iwo lo fowo lo bole o
2: tabi o se fi kan kan le
1: so mo omo merin labi Olorun ti ba ni pin dada meji me secondary school meji me primary school wa mu kan ni secondary wa mu kan ni primary ke so ko ri o
2: tabi o se se kan kan
1: eh
2: ko se nkan kan
1: ko je kini
2: o kan o se nkan kan yawo na ni o ma ko boju boko ba mu yo so pe o nje da
1: yo tun mo wa so pe o se foko ni
2: o ni olobe odun
1: la ilaha illallah
2: anything
1: you crazy ko bi o ni ju yan lo keyan wa le je ni olorun lati gbobe nlu ko rorun o
2: olorun jo
1: wallahi ko rorun
2: allah akbar
1: ako rorun o sugbem to lo n ba soro e be yawo leto ati yo saka foko e gbe bo sele si yawo abla bin masud Zainabu niye anabi npe ayu zayanib njo wa bere bere rasul salam to pe ko fe kan nabi o ma fa won dika oro sapo mbi eleyun anabi o wa nbi anabi le pe so n leto ati yo saka foko ohun o be n le yo saka foko re oko ni ori yo saka fo bi ni to gbogbo eni ta ba je pe a je amure ba joro yan fun ha gboro saka lo ka to wa fun a n gbo na eburu ma fe so pa ngolo legenu olosi koja baun sugba en to je wi pe a je amu wa o si lorun re ori yo saka fun a dede ni koko wa in lo fa je pe boku eyan to gogoro boku eyan jale boku eyan payan boku eyan se nti oda teyan to bi o siri bi mi ti lo afi ko wa dodo okon yo mo gbo nje o awon teyan fi yo soko ni ogboro balowo okon bi en ba si mo baba e na la nso gbogbo student na o wa ni ti re level for level eni alai gadi mi tatete mi de ni gboro mo
2: ah ebi opo
1: ojo radio ri oda ru tori pe awon olohun gbe aje amure lorun ni time yen ko si ni be iwo mi ba ti rowo
2: e to re nu
1: sugbo lati gba dadi mi edakun igberu olohun dowo yin o ona to olohun ba yo mi si ni ke ma gba rowo ni ti ran nu si dali enu re ko wa gba lo je tele dadi re ko ma kene ka ki abi dadi yen olopan dadi mi wallahi ore wo lo so mi po ri je gba bribe ni fun na ni je wo so school visit
2: ah wo won da odun school oju oja
1: Oh,
2: oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
10: oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: amogwa do
1: so gbogbo awon leyi ogboro clear sia iyawo o le yo zaka foko re o eh olorun jo meje ah
2: olorun jo
1: ah olorun mo gbo kolo wa fun yawo wa o kan yawo o le sase yori side mi nitori pe kile yan mo collapse ko mo break sinsini agagalaye nta n gbe lo ore o da si e bi o da si
2: family o family o bin gan family o benin gan gan
1: ah eyin o ni le so ko ni an gbe le yawo kokan wa o sugbon ngba ti an ba ti an ba ki bende bokunrin nu
2: wallahi
1: fun re ni o pe olorun o eyin awon mo ko mo de le ti ohun ni mo ti nlo
2: be ni loru loru aso ti nbe loru e nikan
1: lo si ajeje o lo dokun
2: ah na ku mo lo
1: wa alaikum salaam assalamu alaikum
2: wa alaikum salaam rakatu mo le ti npe o kini bere yin
1: ta to do na ni e koko pe e to sadua o leyin ta so te olorun ni gboko lowo oko yin fun yin o anabi wa tin so gbolu yi afisinu okun meta akoko okun orun ekeji okunu odo eketa okunu eja bi wa npe wa pelu la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin olon ni fasta jabina la e wo bi o wa olon la si je pe re wakashafna ma bi wakashafna ma bi no fasta jabina la wa najaina minal gham alla wo ni bi hila yi lo to wa n e wa mu lo gbo emu mi ni o wa kadhalika gbo en ti ba nsa dua ti ba nbe nu soro ba se ma yonu
2: imani o
1: don lo to do en ti e ya do
2: ti saju
1: sugo se mi gege duro
2: olon jo
1: he u sa su ya wo la kadija kuna le ni a ma se a se se se da gba to mo nja kun emi o tu se balaye emi o
2: se po ju ba nlo imamu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan salimina ogun odun ton tin sele
1: se bi o la ma se
2: ko ni gari
1: iya wa kan yan ba moja won gbagi
2: oni lo fin da
1: won moja lo dun yi e ku ipo custom te si ri mi lo po e tu moja mi ah mo si sasala ju o asala ju le ni a ma se won le ba tin sasala ju oro re ogbo le nkan ba ni mama
8: bo le
1: ase sasala ju bo le ase sasala ju ni a ebi tesu ba mi ore bi ba ti ko nu ohun oja mo nbo lati ba sasi mo nbo lati le ni mo pe asalatu asalatu
2: asalatu
1: ni mama sasala ko asalatu
2: nti mama nwe nu
1: asalatu le ni ka bla gbogbo oja ni gbagi wa ni re gbagi tutu ni re

0: gbogbo wo je gboro dagba to ja won eyan gbesin olodun ye lo tu ba o asiko si wa nle o to ba jodo lo wa se ko o to ba jagbalagba ke gba jade fa won eyan pe eyin ti gehun o le kose mo o e wa bi nse ma yo
1: ni paromo o so to fun yin
0: e ma so to fun yin
1: you declare
0: e e omo to si ti mo kura ni kan won wa bo waju omo kinu fa nko kan sugbon e boju wo mi o mo ko se mi o a si mo pe bi ti gogo re o ka mo re ke yan yan je e ka to ku nbe ila de

0: Naam. Ibo la ti npe o kini bere yin.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kilo ruko yin ibo la ti npe bere yin. Bonjour, bonjour.
1: Ah,
0: bon, là, là. Ah, bon, là, là. Ah, bon, là, là. It's going to be due to network problem.
2: Okay. Zero. Okay, Adi Wale.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullah. Ene ko ba de ntie. Mm. Un ti di kilo kore. O ti di magaji ni o ba gbe letter. Je mejo e meje asabusi o. Mm. Agaga lori oro le. O se Olorun ni manzo la mashibrun al'ab. E n ba jale kan ko kan. In ti je kan ko kan ni bi atanpa ko yi. Si bi o ma de. Te yan ba ya owo bayi. In ti Olorun meji sira won ni nje be. E n ba jale en bi le onle. Abo lu jibiti re. Olorun pa se fa malaika yi pe e ko bo le keje lo. Njo gbele ki ama won wa ayo gangan be ka pe plot ni ah se agbe yan kayo
2: igbe yan yo block
0: ayo won wa ka
2: de leke
0: won so di chain won agbe ton konton lorun won oloye dajo ngba na o in ta si fi duro lori pe an reti ko lorun wa dajo ki so du keke o
2: iyun ni oko mo bayi
0: no ko mo bayi na
2: nbe lorun e
0: jama e wa bi an me fe fati an ni atale na se agbo ko won ni ibale
2: ya rab
0: pe ah suru na la banu se won talent ba won drowo la ni ah ah te ba lo ri on kan ku na ni sin awo ka julu na won ma wi jama ejo e ma je asabosi o in to da po ni ki won fori kori bayi won lo tun le ebi se ki won si ma si eti an ba na ti change ba ku won ko le won jo pin ninu ebi an lo bi an to fi le le ti an ja ba wa ta mo bolorun se pe kile o je ti an ti se wahala awa na lo bi ti an lo o funde yoro bada ko sanu wa o sugun ejo e ma lo kotu e bi yin na le bi o ma je tori pe ta ba tare ale ni
2: lopo
0: lopo to ba tu pada ya na pada toju eyan ba wale won ni e so fa bi ama tin binu burugbu yi ma binu so manu erun
2: olonjo
0: olonwa pa lo ba binu so manu erun ngba pe ne ba ba so pada o da ba yin je gbe nkan mi o
2: ah eje ti bo mo
0: erun ti le ro ba ya ni se pe emi se se bere ibinu mi ni binu ba bi abi ama to ba ju omo nu irun binu abi omo ba ro ngba mi
2: inu
0: irun le ma ti ro barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasma kathir wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: olorun jakari awon afon ape lori
2: dada amin ya rabbal
4: alamin ko to di pe amo lo gege bi a se so fun wa wi pe eto yi oni bukata si onigbowo kan si ati ni enikan le so enikan a se ni bukata si onigbowo kan odo awon eyan npe ti won ba wa so npa pa sawon le ma da si a fe ki ori be pelu awon idi kan ti o fa so a fe ko je pe enikan lodidi ti o le gbe ilaji interni akoko yen gbe òun náà ni ta fẹ adẹbẹ allah subhanahu wa ta'ala kó mọ ṣe ìgbanijọsìn lọwọ ẹni kọọkan wa kó jẹ ká ba níbi títí máa lérè àti àbá wa ní ìbéèrè àti àbá fẹ béèrè nkankan lórí alámàrí bí ó ṣe lọ ẹjọ ẹjẹ ká pè sí orí ẹrọ ìbánisọrọ yìí 0805 356 1131 0805 356 1131 ẹjẹ ká pè wọn n ó le ṣàlàyé bi o sheri so eni ti o je ni akoko ati o tin ba wa ba eto yi lo ta fe ki enikan ko sikeju won awon na ni tokotaya olohun ma je ko ro won daru o ma je ko so ko wa le ba ni igba ni ijosin lowo won wa fi sinu mizan hasanati won la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa hadha wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmahin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: eku ojumo ati ti de le ni ba se mande ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32 fm 94.9 pelu eto yin eto wa obelawo pelu chef mamzi salafia ni mo ba yin atuku ojo meta e sa mo ki ba se man kira wa na ni e ni gbogbo ose ta ba ti pade to ba ti je wi pe asese turira na ni o da na salafia ni mo ba yin bi mo se so le ko ba mi pa won ara ile yin awon ara adugbo yin awon ara bise yin abeyin ti e wa ninu oko le tin gbo wa ni owuro yi o ya e ba mi pe won kan wa se kini kan wa tu 30 si eto wa lowuro yi loni e ma wo pe kina tun mu wa fun wa bi e wo ni suru jare seri awon kan wa ta fe bara wa so ka to wonu yara dana wa lo iyen ni awon oro ta man bara wa so lekankan kan to bo se abala keji to je abala ta ti man dana onje wa mo lile kan si salafia ni mo ba yin ode odun bi ki lo nsele lodo titi yin beyen gege be ati ma se nso fun wa na ni gbogbo ose ta ba ti pade pe ka ma jeun dada be ni mi ni ke ma jeun ki o amo ka jeun lasiko ka jeun nigba to ye ka jeun tora won kan ni rara o emi tago meji la abago meji abiago meji abago meta obalu mi o le fenu kan onje lai gba we ewo sey nigba te yan ba ji laaro awon kankan wa to ye keyan fi ara yi se teyan de mo wi pe ah leyin ti mo ba se mi gomo pe ara mi se kini o na dada o si ni alafia iyen e kan ni pati ti onje awon ta tun pe ni ere idara to loyinbo n pe ni exercise nja ti e ma n se abi a nje un na anjoku be na ni rara o sey ka ju owo wa ka ju ese wa ka ju pa wa are na ni pe eyan se exercise ikan to wa ni wi pe e ma se te wo pe ah lagbaja na n se mi na n se eje kare daju pe amo eto da fun ara wa lati se mo tun ma ntenu mo kini kan lori eto obelawo pe ta ba ri onje ta je ta ri po se bakan lara wa ati je lekini ati je lekeji o tun yi se bakan na ni e ba mi ri dokita yin o opolopo igba ni ma so fun wa wi pe chef mamzi ki se dokita o olonje olobe ni chef mamzi awon onje ti mo ko mama se wa lanfani ohun la mo mu wa fun wa ni ori eto iyen kan akoko ojo la tun wa yi bayi ejo awon mo wa atawa fun ra wa gan e ma ja sirale e ma ja sara wa sile tori pe kini kategun ma ba fe sigba ya wa tabi ninu agara ko lo ma se kini ko lo ma da nkan sile ninu agara wa alafia tayo ewo be ba ti jeun test di se nkan to ye ke se na lasiko ewo aisan se kini arin jina si wa lase iledumare ewo anbo ati lo
1: ipi oburo mi eleja tutu be wa toro dede
0: ekabo pada sori eto wa obelawo ki se ja tutu ni mo mu wa fun wa looro yi e ma pe e ki wa ninu eso nkan te mu wa jare ewo onje ti mo mu wa fun wa bayi ohun onje ti mo tun mo pe tun ma feran ewo awon to ti jeri awon to mo awon to gbon pa e ton ba ti gbo bayi awon ni ah awon mo onje lo to awon mo kini kan lo to se wa ri nkan ti mo mu wa fun wa looro yi koju atadidin iyen ata igba be ni awon kan ni rara awon mo ti e le fenu kan okoro o se gbin kan eni suru igba pe orisi meji ani eto funfun atun ni alawo green seri eto ni alawo green yen e baba fi fi senu o ni mo se ma nkan lenu se wa ri funfun yen ta ba fi senu ki pe ko kan o amo ki kan re ko se kini ko to ti alawo green yen iyen kan se wa ri ale gba mi jeje ko ta ba fe se aba fe din atawa ale le lo e kan ninu ibaje funfun le fe lo ni ibaje green yen le fe lo ni mejeje lo se kini mejeje lo nse ara lore awon kan ati e ni ro o ah awon ti e le fe yin si awon ti o ma nse kini kan ma nkoro ah boya ti jerry boya won ti din loju yin ri boya won ti se ko se ayun e fun yin bayi ke ma gbe se lo to se pe ata igbin ata igba lo se bayi lodun bayi be ni ta ba fe di ata igbin ata igba wa bawo la se le se kini awon eroja ti agbodo pisile lati fi din ata igba wa se ri igba yen gangan fun ra re e ro ba mi wa bi mejo si mewa be ni e ba mi san dada o se ti wari tomato bi mefa na to tobi to de se kini to duro dada ke se tomato to ti ja si railway line ni o ki se to ti kan to ti se kini to ti jabo to gbogbo ara e ti baje be ni to ran kan ni ya ko si n to se jare kan fo legbe ni rara o awon to yi duro dada to je pe teyin gan ba si onje yin tan bayi ah ninu isasun te tin wo yen ma o pe abi kin ti e ma gbe mu ni rara o ata igba didi ni mo mu wa fun wa looro yi lori eto obela wo pelu chef mamzi leyin yen e ba mi wa alubosa ata rodo na ni won ba to ra won kan ati kon feran rodo awa ta feran rodo dada be e ba mi gbon si be ni se wa ri epo pupa bi ilarin igo o ti se kini o ti rada se wa ri o iba jeja le fe lo iba je ran ni o iba je chicken na le fe lo ni o tabi turkey kan ti ba won yin le fi sinu ata igba yin be ni bawo la se wa fe se leyin ti ati san igba idada ta ti san atawa na se riro atayan e ba mi sha be ni eti oloyin mo npe ni manual blender e ba mi fi sha se on pata yen ma duro lodidi bayi ni se oni lokun na patapata be ni ba mi gbe segbe kun se wa ri igba wa gongon yen leyin te ti san dada e ba mi gbe le na be se wa gbe le na yen fun bi iseju 5 si 10 ko kan fi se kini ko kan fi ro ni to ba ti ro beyen e ba mi da omi yen kuro e wa ba mi gbe epo pa ti mo so lekan yen ba mi gbe le na se ri alobosa yin na e ba mi ra sha si so ba ti ra dun eyin ti mo pe alobosa yen ti gba die ni mi ni ko gba ko dudu o fun bi iseju kan si meji e kan ra je ko gba beyen to ti dun teyin kan ti gborun e sita ah se mi o daruko eru ni mi o daruko ede awon kan wa ti pon ni ta won ba je ede ta won ba je eru o ma se kini kan lara won awon to ferun e ba mi gbon si beyen nigba ti a ndin alobosa wa ni inu epo wa leyin yen bayi to ba ti ro adun shi ti mo so yen e ba mi gbe atarodo ati tomato wa lekan ta se kini ta sha yen e ba mi da si gba ti yan din ata na ni te ba ti wa ndin lowo be yen e ba mi bo sibi ti e ti gbe igba yen kan na te ti da omi inu e kuro yen e won ko ti ro e le fi odogun e tun le fi sibi gangun to ba ti ro tori ko se kini o ti jina awon kan ti e ni ah e ye kan bu eyin eyen ni eyin wo le nbo ngba tabara ni pe won kiri tabara loja se a ma nbu eyin eje rara gbogbo e na la ma nje yato si igi to di mu yen tori na ah nilo ati ma sese ma bu eyin e dan ngba ti yan wesi onje ni leyin yen bayin sin ngba te ti gun ateyin o ati waju e ati gbogbo eso to wa ninu eyin e ba mi gun papo yin ngba ti ri ko ti ro atayin gan ti ndin lowo beyin ngba te ti ri pe bi a fun bi iseju marun atayin gan ti sara jo ko so mi kankan ninu e mo to ti ngbebo e ba mi da igba ta tu gun yen na e ba mi da mo leyin yen bayin sin seri ba jeja gbigbe ni ba jeya yiyan ni ba jeja tutun yin na ni kan to ba won yin te ba fe fi si ba je ran ni ba je pon won ni e ba mi gbon si lori beyen e ri pe mi o de atatan din laro yi be ni mi o fowo kan dide rara tori pe won ba ni ojo ta fe lo ni won ba ni ise ta fe lo ni ori atadidin wa ni owuro yi sewari leyin ti ata igba ta gun yen ati ata yen na ti din ta da papo ti gbogun ojo n patari soso ninu ara won eyo ni won ba ni ke ba mi se kini ni ke ba mi ora won si fo anfani awa ta ma n gbon yo so nje edekun ati ma se ba won leyin eleyi bayin singba ta meji ti wonu ara won e kan fun ni bi iseju meta si marun kan ke kini o kan jo kira won pe kabo ki la fe fi je e wo atadidin ata igba wa o se kini o ti setan niyan gbogbo wa ti a feran atadidin ki la ma fi nje sha ma nje dada se lore kore ni abile kan losu abile kan lodun de awon ti o de tumo wi pe ah iro awon o ti e gbori o 0705530949 tabi 0809700949 eko ojumo ota lo npe wa
2: agbelawo
0: onje lore awo ya mi karo
2: pe tu
0: ki lo ruko yi ma
2: mi so ga la taye gan le yen
0: o ye ba mi do se to
2: isu la ma sin je o
0: isu ke de man je dada
2: o kan se die
0: o se die yamo ke gba tun ti wa nta mo nri lenu jo meta igan mo sha mo mo loju ni ewo iya mi e se gan ni e se kile so e ma wori e se bo ti yeyin beyen e ma wori e se ogon e ma ba wa beto bo beyen e se gan ni e ko ojumo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa hello e karo ma ki loruko yin ma ah mi ma ah ah e wo e dakun pe wa pada iyen ti re niyan e ko ojumo o
2: e karo ma
0: yes ma ki loruko yin ma bo le tin pe wa ki loruko yin bo le tin pe wa ma
2: n sa de ni yin lati sojo
0: lati
2: sojo eleni
0: sojo ye ba mi dase to
2: ayan na ti je lo do wa
0: iyan ah mi o gbo ri o o ti da mo ti call e beyen iyan o ti da e se ni Mrs. Ade ni ise ti ri bi tan ti gbe wa lo laaro yi bayi e ko ojumo ta lo npe wa hello
2: e
0: karo ma ki loruko yin mo le tin pe wa
2: e karo ya dressing ile
0: na 9 am break ni o ye ba mi da situ
2: e ma ho ma tin genu
0: mo se gbo laaro ile ni sunday ni yin ni o
2: on do se ni area ikiti yen o ma tin genu o de ma tin jesu o ma ndun je
0: ani mo ma lo gbianju e tun ni ko ma ndun mo
2: lo je o ma ndun o de ma ndun jesu
0: o ti da e se gan ni yele e ma ba ni beto bo beyen e wo bi ti awon eniyan ti gbe wa lo laaro yin sin yin ni pe hello o da emi ro pe ya isu ogede didi ogede bibo nikan la fin je atayi ni lati jo ase mi o ti eja si Mrs. Adeniye mo seun gan e ko jumo ta lo npe wa ni bulletin pe hello e ka ro mo si ngbo yin bayi ki loruko yin ma
2: olajide agosede lata tata
0: eh ba mi da se to ya mi
2: igba o wulo gan o se ri pe won atagba do se de
0: beni
2: baba fe pe sha ta to bi sinu
0: age gba yen sinu agbado abi
2: age gba yen a bo die a wa ju sinu e a wa ma shu sinu we te ba don
0: ah
2: he ewo ah e ni je sapala lasan mo
0: ah ani ni je sapala lasan mo
2: e ni je sapala lasan mo be ni te ba tun se la e tun le re sinu la die
0: a tun re igba yen sinu la
2: a wa
0: Asemi ti emo Asemi aiwo e se gan ni iya mi mo tun ti kan yen le be yen e wo class aro yi o ga gan e se gan ni iya mi lati apata e wo bi ta won tun gbe wa lo be yen e wo gbogbo awon to tin fun wa ni orijo laaro iba lati odo Mr. Deni lati iya ile lati odo mummy abosede na gbogbo yin ni adupe lowo e ko ojumo o ta lo npe wa ni bulletin pe wa o nje lo re awo
2: Fatima Yusuf lati omi yale
0: o ye ba mi da se to
2: o si isuna la fi ma je sugbon won to ma se se teyin o fi je yan bi an se wi na
0: Otida, eyin na ti fi kun beyin, otida.
2: E
0: se gan ni Aunt Fatima, e ma ba wa be to bo. E wo o ti e da bi ta bara wa de laaro yin sin. So iyan gan tun lo pelu obe igba, otida. E wo, njo ti mba ti e ti se, bayi mi ni pe ni kankan ninu wa lati kini, lati wa je. Obe lawo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9. Mo ni awon je ta ma mu wa fun wa lori eto, onje to nsara lori ni. E wa gbo o. Mo ni ka ma jeun abi, ka jeun lasan ko lan wi o, ka je onje to nsara wa lori ni. Iyan ni pe kawon eyan gan ti e ma bi yin pe wo bara yin se n don to njo lo ki le n lo ki le fi n para e wa ni para ke mi ri le para be yan o nje ni mu nje lasiko ti ma le to ti je omi nko ma tun se kini ma tun mu mi le opolopo wa na ma n so pe emi o kin mu mi o leyin wakati mejo ti mo ba jeun bayi ni mo sese ma mu mi rara o te ba ti jeun o da be ba se ti gbe mi tan te ti ro pe a mu ti je omi tan e je ka se kini e je ka fi omi te sile ni bayi nsin e je ka lo si oju oja an pada bo ati la

0: ni Timothy se Timothy pari
1: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sari ori o bo se nje ti gum gan bi e to nje ya
0: ah
1: eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pon mo kete kete
0: ah o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi eh tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
0: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This piece was performed by Usain. 32 FM, 94.9.

abalago mokanla mogori atagun laaro yi mogori atagun baba alago mokanla wakilu mo mode o eto ja odola ibe lo ti je ku oro bi ija an sera wa an gura wa an tera wa o se bayi o se okude e bayi ka le gbegbe se lori e ka pa ne mole kokufin eto yin lo de o oko ati yawo ede ayede nwaye

0: Adasi 09062 Dumeta and iPhone. Hello 070-55 Odometa 949. Hello? Hello, Ekaro.
1: Ekwetu.
0: Eshun sat, hello, Ambe.
1: Lagwa long, kunire, isa.
0: Ami.
1: Eda kumo bia, mo bè, nuru kolon, ema binu, mi, kwa yini se, yu, e jyotiro long, yero, kinu soro. E jyo, ema binu sa. E jyo, kunu to soro, teni si, mo, gege bia, mo, ebe, tebra kumi, kwa yini se, yu. Emi, ba, jye, pe, kaya, bia, soro, kewa, kewa, kwenye, ba, ya, wu, ene, wu.
0: Boya o mo oda emi ni mo se to ku de ka to si o sugbon eleyi inu awon alaye ohun o tumo si pe ejo en tenu mo nkan kan lodun marun nu rin ajo esin feranta idinu tori pe oro afesona a girlfriend boyfriend nkan kan ai da si lori eto yi bo ba je pa ati jo wole ati jo fera nti mo so ye idinu o sugbon gba mi ta ba da soro boyfriend ati girlfriend o tun ma ni awon nti o sele abi nta gbo ka to di pe ya okuda eja eleyi o waye be ni ke se o fe eyan lona on ka orisirisi irin ma lese ti o ti wole bo ba pada ba so bo ba gbo bo ba wole to tun yo wo ti o change wa nko inti o si ti ri ni bere ni o ba roko lokokun ba tun lo gbin pa be to iyun no idinu ti

0: Hello.
1: Ekaro.
0: Se mama ni sola kini fanu. Eni te ran wa o de bi lojo Saturday.
1: Friday
0: ni loto. O wa salaye pe awon gan tun ti ba yin de shop won. Iyen te ran wa yen pe won ni awon ti foju kan ti pe shop. All right. Now, mo wa fe ke ran wa lowo lori ba se le rokunrin. Ori ba tun pe gan na lojo Friday tan wa won. A pe ko gbe ara. Awon wa ni ogbo phone ni egbe. Oda. Eh, okay, ibo se mo libi ti le wa ibo tin gbe.
1: Shop nikan le mo.
0: E juwe shop en dada. Le ona ti o gba yi awon to ba sumo shop e.
1: Daya ba de Muslim.
0: Eyun.
1: Yo wa ni ti waju. So te ya ba.
0: Lori express abi loke bridge.
1: Eyun ko ja Muslim.
0: School Muslim we bi geregere o.
1: Okay, why
0: the big boy on the masfala? Big boy, you have express go ke eyan mori le masfala.
1: Eni. Baba lati ani waju. Ile po kan wa ni apa osun ta ba koju si masfala.
0: Eyin o.
1: Ta ba ti wa ofona ni ti e wa.
0: Eyin o.
1: Sobu e wa.
0: Ile po te njuwe yi. On lo wa ni ile epo lo wa nbi geregere bi oja to tun lo express pada
1: o ti o eyin o ti koja muslim si waju eyin o koja ti won tin gbero
0: okay
1: si waju eyin o ni le epo sugbon odikeji wa shop ti e wa
0: odikeji le epo
1: eni shop e wa sugbon ko fe si le epo eyin o ra koja le epo die mi o mo ruko ji to wa nbi shop e ba igi kan wa nbe
0: ki lo ko e
1: ti bere babola taufiki lo ko e
0: taufiki
1: babola babola
0: ti se radio niki
1: generator lo tun se
0: generator
1: o ti se solar mo generator ni lati le o wa ti fi solar ku ba shiru oruko ba be
0: iba eyara muslim e dakun I said this say yin o eyara muslim e gbo mama ise juwe office odo kile poko e
1: Taufiki
0: babo ola ti
1: babo
0: nje ba siru tin se generator
1: ben ni
0: o tun se wa musola mo e dakun be ba mo ba se le ri won e je mo ke pe mi e dakun e pe mi ai ba won na ba si gbo wa ki won o pe mi ki won wa yoju si mi tori sola mama yi
1: sola e wa ju la lo ngbe lo na mo sala mi mo ruko be
0: eh sugbon na mo sala na ni ile e wa
1: wa ju lo ni ile o koja mo sala
0: o da eyin te ba mo baba ola taufiki e dakun tin se generator ni mo ye ibi ti won juwe a ti gun bridge muslim eh ta akoju sona mo sala e dakun e ba wa kan si won ki won o pe mi ki won si wa yoju si wa baba se ri fanu mama igba abowo si la ri igba ki won ja mo e dakun mama ti da mo to eloga lowo fanu ohun
1: 90,000
0: lo lohun ba yin ta
1: be ni o ye ti mo ri ko funu ko so ye to ta o ba gbowo ni January 27 be first lo ni send account number si o ti lo
0: pe fanu to ba yin ra osu melo le yin fi lo fanu
1: mi ti gba rara mi o foju kan boya dudu ni abi pupa mi o mo pe eyan buruku be ni ngbo je ko ni oso
0: edu
1: o ba fe so tin pe mi
0: e kan send owo fanu si pe igba to wa lohun ti ra
1: mo ba mi ra nkan
0: igba to lohun ra ko gbe fa foju kan fanu gan do ni
1: mi ti so pe ko gbe wa ti mo fi so pe ko ba mi ta
0: pe tun ni de o pe ko wo fe kan ba yin ta igba to ye podo e na lo ku wa e ko ti tewo gba
1: ti
0: won so pe o ma njole abi nkan eruba mi emi ti ko mo ni le eruba mi ti mo fi so pe mi o fe mo eh ke ma sun le nle na o da o ori bridge muslim ta nlo ta ti koja be ta nlo mosfala wa ti koja bi won ti ngbero won ile epo kan be lapo tun adojuko e ni o ti ya lo ma nlo shop e
1: dakun
0: ori titi na ni Muslim mo mo ke won o kan si mi won ba wa
1: ra ba ole oni je n ba ti won na lo fun ati gbogbo wa o agba won gba o e je mo dupe o ala ro ni
2: ile aye o fele o bele bele aye ile aye
0: da ko e ba wa mo ba se le ri gbogbo number tan fun wa a n pe o ringi iringi ke o ke gbe ni
2: o fele o
0: to ba mo baba olaye dakun e ba mo ba se e send number won to ba n gbe abi ke ba mo bi ti won gbe gangan nile e je mo ju address be a send

0: Hello. Hello, Caro. Egbon wo ke dada.
1: Ekweto.
0: Eseun sir.
1: Ibuta
0: njue ya ba to be bayi gan ki mo boye get e ka to pari eto.
1: Oda.
0: Eba e dako e ba nsi findings ibe dako e ba nsi bye. E dako. Hello. Egbon wo ke. E karo. Eba.
1: Aba yin president.
0: Ya se Muslim le yin na wa.
1: Yes.
0: Okay, e dako e ba n trace ibe lo. Ba ti de bi won juwe un baba Ola Taofiki. Won ni se generator. Eni
1: iwaju.
0: E won ni bi waju le epo kan bayi nbe. You know ti get bon se juwe e dakun. Awon to ba mu so abuti e so fun won wi pe a fe ri baba Ola ni le se wa. Ni ori oro fanu ti won na gbe fun ko ba won ta ti kokowo ti o gbe fanu ji se dakun e ba nse lori e loni e ba e seun o mo nbo mo fe dojo oja e ku kale yara muslim wallahi e munu mi du e ba nse lori oro yi eyin na e ni o je pe boya nkan yo bo sibi ti e ti ni ri o ba je pe ru fan ba je pe ITF fojo kan ti e gba tegun re ara ri o le wo pe we ohun ti e fan to lohun ofoju ri 90,000 ru asiko yi aye salam. Pe bowo e ba ti e o ba si gan account oni se oni to tun gbo bye mo n be je ndojo je ku.

0: Boni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kon tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 070 3397 6247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: afojisun re ni ko ra leti ki o se ni ojo la to Okubali abiyoti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti Orange Estate ni agbegbe Ologberu ni joba abile Edo ni Lubadan pelu milionu meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni Bango Estate loju ona Lifeport International School Akufo ni Lubadan to na je milionu meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam bari beniti Apple Estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si milionu mere naira oni fun eni ba dati mo laye awon lola abọlọkẹ lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbalẹ ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo milionu meta milionu meji ati milionu mere naira o ni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555 Sabi kia kosiwa ne Laughter House Uriu kitinti premia Mokola ilu bado Sofsan property Udule fute Futo
4: Ashe juni kagbe si radio me 32 FM ti wa okay

dada kan tona ba da ti o ni wulo ti e eni to wa n baja loni o mo ibi to le gba wulo fun olola bi moto ba taku ojo na lo mo pe awon ti won kan rin lo rin but an ni so gangan won ni wulo o le doko ti bo lo je fe si e ma bo se fe se to se wa na lo control si ari iwa na lo tun lo ti oko leyin ko se en ti o ni wulo ti enu aye ma ba yan ja ma ba yan ja ba wa moto to ba ri ojo na lo mo pe iwulo awon omo igboro gan iwulo won po sale fowo owo ara re o le fi wo jade ku onu ere tori si bo si pe awon janwe gan na baba wa nto si ni o ba re janwe nto si awon ti won le ran lo ti won mu ki o tun rorun fun won wa nto si se ki se ogba awon to le mu ogoke lo ti baja tan bi

bi abawa eja mo wa ife ka mo wa alaafia ni gbogbo aye ta abawa ah so pe aigbore ni yo ni mo waye o iro yo mo waye bo ba si ti nwaye a mo jo sola ni ara wa jo mo pari e ni ile aye asoni aye yo se dagbe ko se dagbe ko se dagbe e ba gbe lo awon obi mi ami ama husband ni o mi and my husband dinio nbe ba fe se boya omo yin lo le oko abe ti e bi me fe so mo lo ko se you and your husband le jo kori aga ah my husband dinio kan ni o e mo le bi kan ti e fe anybody o mo pe ma pe we ma wa wa wa owo omo de o to pepe tagba na o wo ke gbe o loro le aye o bawo ma debi o se to pepe o ni ta won agbalagba gan na ti won na wo nu akere gbe ile aye yi fele o bele bele la iba o gbogbo eyan lo ni iwulo ti e iwulo on kaluku gbogbo o le ma ti ri bayi sugbon ojo kan nbo ti o mo ka ase ko si eyan kan to wa to wesi laye ba gbogbo eni o ba pade ba won fife lo eh ni bo ba se ye ba won fife lo ma se nti o po mo la keje la ati ri opo ko ati yawo mi to je pe won o fe ra mo won ti kora to si je pe yawo to ko le o n lo lohun to wa tete tun gbowo ti e soke to foko ojo si to tun fa na soke won o si fe ra mo o ni ajo eda laye owo olon nikan lo wa ko seda kan to mole ti o mola ati ri omo mi inu adugbo to je bi aburo alasa aburo inu adugbo o je po ni orin awon rin kan ti o jo se ko nge ore mbi o wa oni o wa ko laran awon ti won je agbalagba awon egba awon baba fun inu adugbo wa o ke awon yi ta si mo pe nti o ya ko sente o ni wulo mo ba yan ja mo da ja le laarin eyan meji kan ti o mo pe won ni fe ara won mo se so mo lo fi tuli o nle mo tuli o nle apo obi mi lo je pe awon ore da bi mo se da lo le won ko nde eru won awon ore pe enje gbaru e en to n gan si n gba o jun ti wo n complain fun lo ma yo ma pusi wo ni pe o ti rin dinju okunrin bo se leyo wa n woran inje gbaru e iwo yo lo le won lojo kan ko ri ba won na se n le won lojo na lo ma si ri pe inti o ni o fe ti o danu ko nbi o wa

0: irin yiku kan oko e kan be be ba le ba pada si be ke gba number en te yin o seun 09062 do ya le gbe pe mo abi all right number mi direct number je fun yin be ba ba wa sise lori oro babo lai taufiki be ba ti ba wa locate abi mo ba se le ri ka ti e mo po ki o ka ka mo boro fanu se je e dako e ba gbegbese lori e e ba gbegbese lori e ki ja o mo de na ni ori ere to ku agbe ni se tan ni koko awon family lo baba wa ri na to wa de pa wa nja o di en kini kan ko se kini kan a nja o di jagbon o dariwo o di anure ni ni ese titi se mo pe yun na yo fe ku de ka to ka wa le dina ru e o ni gogo gbese tan gbe a wa yo fe ku de ka to ka wa le dina ru e o ni gogo gbese tan gbe a wa ki a le jo so ni to bi nu bi bo ba ja won bi o si ja won na a je pe ara muslim irin yin o tun ku nbe o mo mo wi pe en ton won iru babo latan so eke yo ti pe ni ibi sobu yo ti pe nbe awon ti o si ti mo won dele dele o wa lara ni sobu e dako e ba n sise lori e ko ba laburu de ko si wahala o ka kan jo mo bi oro fanu o se jade ati pe bo oro fanu gan se je ni koju be lo 080 66 64 9999 direct number wo kilo man e se for Peter lasupo ti de awon eleyi awon ti ma seto selu mele mero osilu nu awon ewele ti an po ori aye ilujara gbo e mara won an ro gbogbo oporo ni rodurodu mo nlo laaro e o dola laago mokanla wo kilu mo mo nje o to bi lo bo ogun si na o dabo e se o
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okanrin dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fomo araye.

Ekasan, ini a kujokpo runi a gbayele de Yoruba futo santoni, nekani 32 FM 94.9. Ta kale selafta house, ryo ketenze premier, Mokola Ibadan. Pita, o la shukwo, lo niro yinyi, shaju, egwa wankoko, tuwa nino lo yintoni. Atiku ti fun Tinubu ni gbedeke ojo meje lati tete buwolo abakan to wa ni waju are. Are Tinubu se pade po pelu awon balogun eto abo laarin awuyewuye owo osu awon omo ologun eleyi tun waye. Labala royin le okere orile ede ti Israel una ni ati fi ta lolobo ohun ifimu file won abore ni ati fi sowo sole ede America latari erungba tutun kan ile teni ile Iran tin gbero re lati sekupa are Trump. Abala royin re daraya nse ni gbogbo oro duro sorun ile Spain saju idije ko mese yo to kogun sase kagba ife eye agbaye gege bi olori akoni mo gba iko egbe agba bolu ti Belgium bi o se fi sita. Lagbo amuludun techno ona lo ti soro sita wipe ise ni opolopo awon eyan bere si ni pe ohun ni alapa mo sise ole leyin ti ise ohun bere si ni jo ajo reyin iroyan re lekun rere.

bakari jẹ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà atiku abubakar ona lo ti fun ààrẹ bola tinubu ni gbedeke ọjọ meje lati fi buwọ lu abakan kosodofin ti se federal audit service bill ile itọjọ di mimọ pe ki ààrẹ tete fi to ile igbimọ asofin apapọ leti idi pataki ti ko fi buwọ lu abana sodofin atiku abubakar eni titun se oludije fun ipo ààrẹ labẹ ẹgbẹ oselu ti African Democratic Congress ADC o salaye pe kikuna lati gbe awon igbese na ki are setan ati kowe fipo re sile ninu atejade to sita loni alaji atiku abubakar fesun kan tinubu pe o tako awon abala kan ninu iwe ofin odun 1999 ti atunse ti deba latare kikuna lati gbe igbese lori aba ohun sodofin laarin asiko eleti ofin la kale gege bo se we oni aigbe igbese toto are lati buwo lu aba ohun sodofin fun opolopo osu leyin ti le igbimo asofin apapo nigeria ti tari re si are o tumo si pe are dagunla ru ofin Are Bola Ahmed Tinubu ti pe ipade leto abo sibudu are nilu Abuja le tatire gbogbo awon loga loga le ise ologun awon adari iko onifimu file to fi mo awon olubadamran pataki fun awon eka leto abo ati olubadamran pataki feto abo labele ogagun feyiti Adeyinka Famadewa eyi lo waye latari awon gbo yi soyi oro kan to nje jade to fihan lati owo minister feto abo nile yi Christopher Musa tan je ode mimo wi pe awon omogun orilede Nigeria ona lo je pe won mo gba owo osu to kere julo egberun kan egberun lona ogorun kan naira awon to ti gba kan ri je loga loga lenu se ologun ati awon to nsise lowo bayi ni sa pejuwe awon owo ti won gba gege bi eleyi to ku de eka to to kere jojo ti won ti fesun kan are Bola Tinubu ipe okuna lati samulo atunse

Baba agbalagba kan Adetuji Adeniyi ti se baba Adeyemi to je oga agba ajo kan eleti ijoba ni awon ko lowo nipa re iyen FPFIPC ona lo ti ke gbajare sita wi pe ise ni awon agbofinro yabo ile ohun le metototo laarin ojo meji lasiko ti ya wo ile ohun ti fi wo gbogbo nkan baba Adeniyi fesun kan wi pe awon agbala bi kan nile molebi ohun to wa nilu ogbomoso ni ipinle oyo ona ni won baje to je pe awon ero ibara eni soro ohun ni won tun mu ti won si baje to si je odi mimo pe leyin oreyin ni won to sese wa fi kile ofin gbe ohun be o ba gbagbe Adeniyi Adeyemi lojo ru lokere pe ohun ti gbarade lati fowo sowopo pelu ajo ICPC lojo ona lati sawari awon to sokunkun lori ajo ile ti anje odimo pe ajo ohun ni owo toto billion kan o le die owo naira ile ti aya soto fun ninu eto isuna papo odun 2026 to ile de wa Nigeria Adeyemi eni to soro lati buba bi to sapamo si to wa soro idani loju pe o n gbaradi o lati ko awon ewe eri je mi so sowo fun awon ajo ileto abo leyi to le ran won lowo ninu awon wadi ti won se lowo

0: so mo ki o mo yoro lu fe wa ka kribiti e tin bo wa dele adeyanju ni mo nje leni mo lo re ofe ati joko ti egbon mi ninu awon ti o je pe wiwa awon sori eto yi o gbe agbale tu soke tawon yo fe bere si ni wo pe awon ni program kan wa lori ton show lori YouTube agbale tu interview ta se pelu boda kun ni ayan lowo ni 2024 only. So nigba yen o le gan o da be ni pe ko ni de o le gan da be ni pe ko ni ro sugbon leni ope oni ada la da mu da dape sodo olorun adape fun awon eyan na papa julo mo wa dupe fun boda kunle yan lowo na mo wa pe won pe boda kunle e wa leni last joy te tin je to itoya laji wa so yin de ti bu nja ti pari e wa wa sori agbale tu dodan e gbodo wa to mo se force won mo fi phone guide won de bi yen e ka wo sagbale tu le kan si
1: mo ki olotu dele adeyanju
0: e se sa
1: ti gbogbo eyan mo si agbale tu akoko no kin salaye ara mi oruko mi ni ayokunle olabode ayan lowo
0: okay
1: ti gbogbo eyan mo si isola ilu
0: okay
1: so o je omo bibi ilu adu awaye ni ijoba ipile iseyin so mo dupe lowo yin fun pipe ti e pe mi eto opinion na lo nsola o de di dandan kin je yin ni tori gba ti oro yi sele ta npo po lotun losi so emi pelu yin na ni so gba ti gbogbo ere tun di pe olohun tun ba gba gbogbo so o di dandan na ka tun yoju si mo kin o e su le o
0: e se gan ni yeah so inu mi dun fun yin gan ni tori o dabe ni pe o ye orin to ye kin awa ko fun yin si ni pe Isola ilu domo tutu every year. Esi domo tutu sin.
1: Oluwaseun.
0: Are yan salaji ti o ti sort pa wata.
1: Olorun lo ni ori be o.
0: Se mo fe beere awon deep questions.
1: Okay.
0: Interview le magun. But mo fe ki awon eyan kan ko eko.
1: Okay.
0: Kimi gan kin ko eko ninu e. Now, you beere mi akoko. Gba ti jan yan le. Se lala pe jan yan pari. Se ma lala pe eyan ti alaju wa si ojo. E pada so we still have John Soro.
1: Ah, to be honest with you, me o se mo pe esu lagbara ko ni bala. Olorun ma je ki esu ko gba ko so aye wa. Is la bi pe oro ye mo ti mo pe kilo tuku. Agba ti de ba onikaluku. Emi na ti dagba to ba pe bo se ye kori ni yodun ti eyan ti wa ni dise at least mo wa bi omo odun merin
0: te ti bere
1: ni mo tin tele awon baba ye kaakiri ti mo ba yodun merin yen kuro lojo ori mi o ma ku bi 59 years
0: te tin se
1: ti mo ti wa ni die
0: e so am bi 63 by abi
1: yeah so July yi lo ma pe yodun ti mo daruko ye so da o ko to ija loni ija lola pe pa loni pa lola boju o ba fo rabaraba ba pe instead yen ko lu e kuku ko jo are sile ke o ma ko ma lo lala fi ara so ide ati tumo niyan ti mi o fi ro pe
0: elejo ni nkankan
1: pe mi o ro mi o fi joko ji pe mo even do kan olorun lo ni se mo pe eyan lati ma soro so ngba mi bo olorun ba to da wa yi o je oba kan to je pe eyan woju ni olorun wo ko eyan le ro pe bayi ni mo fe se olorun a de ma wo pe o kan so ti en o ti ni design fun ile aye onikaluku awa le soro bo awi ti wa ni a se nbe lowo olorun eleyi ta wa wi yen a ko pe o so ti en so bo olorun bo mi o ro
0: okay
1: boya bakan boya mo le pada mo iro da
0: e je ka wo awon struggles in my igba yen e make attempt lati play pelu awon eyan kan kill e duro pelu eni ke ninu won e le duro de se e make attempt lati lo play pelu awon kan ti won o gba yin
1: nkan to sele nigba yen ni pe ona meji lo pin si ona koko ni pe elomi ma wo pe onidu lagbaja yi ti mo ba pe se ma le afoji iye to ma bill mi so iye ni e keji ni pe onilu eni yi se ti alaji ba lo ri eni leyin mi
0: se ko ni di wahala
1: se ko ni di wahala so ona meji ti oro yen pin si ni yen ko je pa boya so iberu bojo yen mejeji yen o wa lara awon eyan ni ni o fi je ki everybody mo ki la won le se lori oro mi pe se ka pe akoko ta ba pe se owo to ma bill wa se agbara wa ma ka okan ni yen e keji ni pe ti alaji wa so in de ba lo ri
0: nko so won da bi gba ti eni e gba onilu alaji
1: eh
0: eh a de ti gbo nu tan awon ti won gbe ojo ati gba onilu elomi to ton fro ju won ri
1: eh be ni o ma
0: o normal abi
1: o normal
0: okay
1: se bawo ni emi o
0: ki ni sin ba onilu ti o to alaji
1: okay
0: ke wa jo negotiate
1: okay
0: ke wa lo ma ba eni e play ni bo time ti eyan talaji te jo si
1: okay
0: talaji ba de ko le ni e won le je lo as won di pelu egbe
1: o possible
0: eh mo se so pe se o normal tori pe o ti sele be la teyin wa
1: eh tori bi gbogbo e se ri wa lati bere pepe ni
0: okay
1: so nkan to sele ni
0: but you know e ti ma mo lokan yin pe pe se fe be se bole ni se jalaji o se se ke ma ri olori yin te ma ba play o e mo
1: ona meji lo pin si
0: okay
1: ko possible o si pe o possible tora won elere mi wa to je pe e won o nse won o si ni fuji line bi juju tabi high life nkan kan hip hop ni won awon yen won ko si won to kan pelu oro ni fuji de so ori ofe wa fun awon yen
0: okay lati
1: lo mi so on a good day awon ise kan wa ti mo si se ngba yen bi mo nse se studio so awon ni pop mi n pe mi ti mo lo ba won sise ni bo studio ni
0: okay
1: o nse ise eta
0: okay
1: so bi ari e bo se ri ni
0: now bawo le you survive more time
1: eh olohun yi oba onisharan idi ti mo fi so be ni pe eyan woju ni olohun ba lo wo ko eyan le ma wo pe olohun ba mo se fe survive tori ija yen to waye yen ko seni to mo bi to fe pari si ko seni to le so tori okun mi na le ni ba yen o le koko ko de bi pe even though to ban play live yen ni bi kan ba mo le tori e kin dide kuro mi
0: live wa si te si lulu abi te si lulu
1: ati yin ti mo ti lulu ati
0: e fe gbon alaji n ba
1: mi fe gbo iro o da o iro o da o mo de mo pe oro le aye yi isu lagbara ko ni gbala tori ti mo ba ni arojile tori awon aspect kan wa to je pe to be honest with you mori pe alaji yi o ni fe mi gan
0: leta le se wa mo
1: eh leta
0: kini awon nkan te ri apere te fun mo
1: apere ni pe is la bi pe mo awon kokon wa ti mo ngbo
0: okay
1: after ki mi o si nbe tan to je pe mo bi ko je pe nkan kokon sele ni show so won le ti wa carriage we pe mo won le pa kini e mora so won a show nkan yen de bi pe mo n pada ngbo nkan yen apo ri pa da pe ni feran mi
0: to den ni se pelu yin
1: o to ni se pelu mi
0: e de ni se interview to ti la
1: mo ti se interview to ti koja
0: okay
1: ni awon nkan ti mo tun wa ngbo leyin mi gbo pe won so aburu
0: nipa yin
1: eh normally ijale de orin adowe everybody has so nkan bye lati se kini lati roko sodo ara wa bye bo mo ninu awon oro ti mo wa n pada gbo mo ri pe alaji yi ni fe mi so bayi arin e se ri so nipa surviving time bi mi abi so awon eyan kan wa to je pe ngboro yen ti sele awon eyan o je ki won o je ki mo ala debi pe jije mimu mi mo kan ri iranlowo yen lati gbogbo ona wa ni debi pe gbogbo awon kan mi wa to je pe mi o le da se o de bere si se owo ti o je pe ti o rorun fun mi lati na ni igba yen so igba toro e sele mo olohun lu awon eyan fun mi gan to o je ma la gbogbo nkan to sele yen
0: so na eso mo fun mi nigba kan pe a e ma ran si abe ni ran ti eti eranti eso fun mi pe awon kan wa to je creation yin to ma nwa
1: dobe
0: nigba te si pelu won
1: be
0: tore pa won nikan no le pe jade bi ilu te ma create te ma pe araji nikan lo le se kini but eh be se create bi ba si eyan eh te yan yibon ni ti n to ma so di kini ko si nbe
1: eh o to
0: eran si
1: be ni eh nkan to sele ni pe ti mo ba sun gba mi mo kan to ti wonu ara to ti wonu eje wo gbogbo e inspiration ya kan wa ni but most inspiration to wa yi ti mo ba ti so yen o le je bi ago meji o o le je bi maybe 2:30 or 3 so ti spirit yen ba ti wa nkan yen ma disturb mi but mo ri pe most awon nkan to wa yen nkan to je mo ibinu le ise bi ti mo ti kuro yen ni most awon awon olutu won ma gbe fun mi wa to de je pe nkan to pattern mo to je mo bi lati fi praise alaju aswaide ohun ni gbogbo nkan ti to ma nwa yen bo ma ko wo pe je ki nkan sile a le so normally mi o
0: le so pe le pada sibe
1: mi o
0: ki se lati pada
1: no
0: okay
1: mo ko nwo ni pe je ki nkan sile
0: abi boye le rent te ma fun
1: bi mo ba fun yan na ko wulo fe ni ti mo fun
0: eni o le lo
1: ko wulo fun tori nkan ti won gbe fun mi wa ko jo mo nkan te niyan le lo lo ni bi ti aya fi to ba le mo bo se ma yi kini e fun rara e
0: okay
1: to ma gbe kuro nbi emi wi nkan ti mo gbe fun mi wa yen
0: but nkan ton gbe fe yen e mo ko sure pa laji ma ri lo te pa won no te gbe no band le
1: be ni
0: o sure gan
1: e be ni so ati ari yen o da bi ibe ni gba mi ti ara ti ma n ba mi soro pe ijayide le pari o ijayide le pari o but ti le ba tun ti mo bayi okan mi a tun le ni kilo fe sele ko si nkan kan jare so bi arin yen bo se ri niyen so nkan ti mo sa fe try lati fayo mbe ni pe awon eyan o je ki mala nigba ti oro yen sele iyen ni ekeji awon nkan to n wa ti won gbe fun mi wa ko sara ti mo fe da awon nkan yen wa bo ko si bi ti mo ti fe lo mi ko pe anyway a le so je ki ma ko sile so tolorun ba so pe sise ku tolorun ba de so pe ibi to ma pari si na niyan so onisara lolorun ba so bi ari e bo se ri ni
0: now pelu bi jan se leto tori mo le so pe in recent times ije yen ati alaju aswaide won lo leju
1: be
0: awon ija ta ti gbo saju igba yen be ja won ojubani re ati alaja runo aka wa ka
1: be
0: a ko gbo aka ehe bo ipe in recent times ko ti si pe a olorin atoniluja ti yen mo le show pa won ya tun si ma so titi la bo mo dupe bi to to na je ko ma fori sonsin now jo den ya ta lajima fodu kora after about 3-4 years.
1: Then,
0: but the shell ball, the shell ball, the shell ball,
1: because the shell, anyway, if I don't need what you need, play. But, Emi Omo, I don't know my playing bay. So, I want to invite me see party. So, I want you walk back for me.
0: Oh, so for me, I don't know my play.
1: Oh, so for me.
0: Okay. So, what am I humble?
1: No.
0: She will not work with me.
1: Okay.
0: We pay, I'm going back for me.
1: Mo kan gbọ free yen tori won fun mi la awon to invite me won fun mi life
0: e so pe se ke lo mo ni mo ni to be ke ma lo e gbodo lo
1: eh eh so mo wa wo pe emi o mi o won fun mi life so emi ko ba won ni e pa ba wa ni kokon won da aso ni won ma fi wole
0: okay
1: pe kilo de ti mo bi awon nipa life kokon pe se ba won awon invite mi ah ile o pe to ko si wahala so not that it mo se wa debe mo se wa ri pe lo ta laji lo ma amo paka yen ni mo ri
0: okay
1: so mo se ala so alaji lo wa mi mo de pe to anyway ko si wahala enu ke joko ni ibi to invite mi si ni
0: won ti fun yin table te ma joko sin
1: ben ben
0: okay but e wa joko nkan ti lo sele
1: so emi ko joko na ni pelu awon ti to pe mi wa ye ko lawon yen ti wa
0: okay
1: so later igba to total nkan ti alajide so normally kokoro yen ni pe mi fe ka lo repete
0: okay
1: but ko kan je pe ka ma shalai so nkan one or two things tori pe ka ma ni lokan pe e teyan ba woju ngba bi olorun ma wo kan so emi ni o mo pe is la bi pe awon to pe mi si party yen gogo mo fe le ni boya awon lolohun lo pe gbogbo fa ka ja ko le pari ni igba ni koko baba sasun ni so mi mo pe normally mi fe ba won yen ja pe ah so e mo mo ton mi wa si bi ni
0: okan yin si le gbogbo tan
1: okan mi le o but is la bi pe olohun wa mo mo lo awon eniye fun mi ati fun alaju asan de so later mo se wole ton lo joko so mo kon ro pe awon kan ti wa ba mi pe kokon ba kan o pa
0: alaju so wole mai e sin wo won
1: eh ben
0: won ti bere se korin
1: no
0: okay
1: so won lo
0: awon de mo pe wa nbe
1: ah mi mo boya o mo bi mi o
0: okay
1: but mo ti ri awon guys e gbogbo awon at least mo ti wa nbe for the past be 2.5 hours
0: okay
1: so ko to ri pa la jide gbogbo awon pipin yen de ri mi but mi o re ni kan ti mo foju jo
0: okay
1: so mo le ko anyway o normal in the sense pe awon e ru le ma ba awon pe boya ti won ba gbo pe
0: e wa nbe pe kina wa se pelu
1: eh eh so
0: ta
1: o normal
0: yeah
1: mi o le blame o so later then ko wa ba mi pe mi ba de lo ki won wonder o wu mi lati lo
0: o wu yin
1: mo ni o wu mi lati
0: e so fe ni e
1: eh
0: o so wu yin lati lo ngba yen
1: o wu mi lati lo
0: okan yo ko ga mo be se ri won
1: eh asiko yen mi mo nkan to se mi okan mi ti wale so o wu mi lati lo so mo wa so fe ni e mo ni o wu mi lati lo sugbon mi o fe embarrassment o
0: okay
1: mi ni festation de pe boya my editorial for the past be odun melo sira won
0: ta
1: de ti kota
0: e ti fa ka ja
1: e bi go ni ro pe boya bi nkan wa to le ti e tu
0: o kan yin o tun fa pe ke sha lo
1: so mo so fe ni e mo ni mo ni ti mo ba lo mi de ni fe ki de wa lo ka ba mo pe kini mo se nkan mo se yi fun so any kan encourage mi ni pe ko se nkan to fe sele ẹni ẹni lọ
0: ṣe bá àti sọ fún yíntẹ́rẹ́ ìpẹta bá dé bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ lọ kí wọn ẹ gbọ́ tí wà
1: tèmi yé mi so god so good bí mo dẹ̀ ṣe bóyá òun náà ti wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé mo wà lágbo mi ò lè sọ so bí mo dẹ̀ ṣe dọ́hùn èmi kọ́ mo ṣe dé ọ̀dọ̀ wọn àwọn kọ̀ wọ́n fi fóònù síre lọ́wọ́ ni mo kan ti do odun bayi mo kan fowo ra won ni eyin bayi ni
0: se be se ni e
1: olohun ah mo yo fowo ra won eyin bayi ni so won kan boju soke ye pe e mo kilo ma o pe ta leleyi bo se ri bayi fa a se bi pe boya olohun mo
0: ko jo pe ja wa ara
1: ojo olohun ba
0: anybody o pe image joko bayi
1: no anybody o pe awon eyan ti ba wa so lotun lo si won ti pe mi na mo ti sọ pé ẹ wo mo ti torí ẹ bá ẹlòmíín ìjà pé láyé a lè torí ẹ ká má sọrọ mọ tí wọn bá tún bá mi sọrọ ọrọ bẹẹ
0: so ki se pe e de be wa lo ki won pe alaji e lo n fo ora won leyin
1: nkan ti mo se niyan
0: be ki ko se de soro ti pe ti pe
1: olohun ba ngbo olohun
0: mo se ki lawo ba o la won se wa respond
1: mo de se de ton gboju se ki ba mo ah ilu so okan mi na se gbogbo tori okan meji mo ba lo pe ki lo le sele so okan keji ni pe se dada ma ti die yo bo inu mi du pe olohun gba gbogbo ni joy so mo se ri mi in fa bi pe awon go to pe ah eni yire mo ri ife yen lara won eh pe won o se won o ride won o show mi ni love yen ni joy yen pe ah omokunrin yire so mo se dide to won embrace mi to won hug mi to se gbogbo so in fact o mi fe le ma bo loju awon mejeje ni ojo yen e mo nitile nto olohun o to time kan temi kan wo pe ah egun yi de wa lara o ko de sibi ti mo fe lo
0: ti lojo yen na abi abi later
1: later
0: okay
1: so bo to ba tun ya emi akon tun gba tun okan mi a tun le kokoko
0: ni
1: pe
0: tori oro te ti so tele ni
1: pe eh ba pe ah oro yen ti koja pe se a le pari ija pele ni yimo
0: but awon ti
1: eh bo ijo yen won o ti e so pa bi nkan kan ti e sele laarin
0: bawo le se lo gbe se ba le ojo yen le gbalu ti won fi wo bayi pe ah
1: ben
0: ki bawo le se won enikan lo pe yin kan wa gbalu ni abi mi lo pe yin pe wa gba mi
1: no after ta kira ton
0: eh
1: so emi lo joko won ko bi mi pe se mo si wa nigba mo ni mo wa ran emi pada mo lo joko si oda won to invite mi so later awon yan wa ba mi se fe pe eh oni e sa ti kira e sa ti se gbe ti sawo konko eh awon fe gbowo yin o asa se fe atawon yen pe e wa nbi e invite mi sa gbo pe ki wa fun party ni eh invite mi wa pe ki wa lulu so ori oro yen la sa fi se bi e fe pe ah so later lawon yan wa asa se fe yen won sa dun fi mi se fe gba agidi yin po eh kini ko so asa so re bi efe so later wa dia awon de fe lojo se bo te je 5 minutes e ni se faji found so atun fi yen sawada bi iseju bi meji later mo le ri pa awon yan dide looto so bo se wa dide won wa de oda ki ka lo ki ka jo ma lo si oju agbo e ma loki kon ma ore kon ma lo pe ma ba won niwaju so awon go mo iro okan mi won mo nkan ti mo fe so bo se wa lo yen emi ko gba eyin bayi mo se lo ba lo si area bi awon to play gogo yen wa ni so mo se deyin awon yen na ti fokan si pe mo ya ni ma fi dide nibi ti mo joko si so emi ko se dodo omokunrin to lulu yen iyan na won no eni yen no mo gba ti mo deyin ohun so mo ko deyin mo ko fa ni e lati ejike bayi ni iyan wo yin pe ah ta leni yen so be ni e de se ri mi ti le nto lohun bo se ka owo meje yi so kini bo se gbe mi e fun bo alaji o mo so later kesi lo wa wo
0: ibi te wa
1: ibi ti mo pe ah o da npo wolu yi yato ba kan so ni kesi fi so sun won leti pe ah alaji pada kun leti gbalu so
0: alaji ko palo
1: eh so pada kun leti gbalu e bo se wo be ri pe no mo fi ni seri ko si nkan ti mo kan ri nbe ti mo le so ju pe gbogbo nkan le aye yi awon mejeje na ni oro yen ba wi normally disagree to agree ohun loro le aye yi mejeje na awa mejeje na loro yen ba wi so bebe pe ngba mi ore atore tabi baba atomo ti wo ba ti ija ko se pe ja pe kini kan ti yo ba ti daru ke nkan yo ni to so ojo yen mo fe ni ah ojo tinu mi duju laye ati lorun tori mi kan wo pe ah oro ti koja o ti koja be o lo fa gan o to fi di pe gbogbo agbaye lo gbe lotun gbe lo si nkan kan ati sorisirisi oro so emi na ti binu nkan kan bo mo sa dupe pe awon lo ogbon agba ni won ba ni ele ton fi ju mi lo lojo ori yen so diplomacy yen o dupe pe won lo pelu mi ko se pe be mi se faraya to awon o ba mi gbe tori boya awon ro lokan pe awon si ni di omo but later le mi na wo pe ko si mo ti mo fe se is la bi pe o dabi ko lo ti koyo po latorun ni ka wa de ko je pe a kon dele aye apade so na mo fi ni disagree to agree ohun lo ni oro to man a sese nja ija olodun mejo ti sele ija odun mejo lati ya 2008 apari ikon ni 2010 no 2008 apari e ni 2016 so laarin 2016 ta pari eye awon pepe kankan na tun waye
2: okay
1: so after ko to wa di pe olodun meta ile
2: to wa waye olodun meta ile lo aleju
1: iyan lo lejo
2: o ti bo saye social media
1: eh eh so but emi na fe ni eni jo e mo wa ri pe eni feran mi o feran mi o de ri pe igba mi wa o le wu okan se nkan fun yan bo teru ba po ju lori eyan o le wu eniyan lati se nkan fun yan ko je pe awon ero yen ti won ba ti ni lokan bayi nkan mi atun wa to ma divert attention niyan si ibo mi ti o ni je ki ko ranti eniyan mo bo mo ro pa o na ro pe eni ile gbiyanju o gbiyanju bo ojo yen mo fe ni oro emi pelu won ohun lo fe party yen loju
2: okay
1: party yen
2: rin gan
1: ko ba ma ariwo yen o le to bi bo se ye ko to ariwo yen o ko to ba ye pe oro yen o sele ni joye so ariwo yen o le po bi pe ki lo sele pe leni yi pe oro pe a ko si nkan to fe sele mo o ko de kaluku ko ma lo nle o wa je pe jo yen gangan party eni yen gangan loro yen ti wa pari
2: won fun yin lowo lojo yen abon fun yin
1: won fun mi lowo won fun lowo 1 million naira ni won fun mi ni
2: iro ni
1: be mu so even though receipt ti wa lowo
2: ma gba court mi
1: ko si wa la
2: e mo di mo se ni ma gba court
1: eh
2: ni ojo ti ngba ti party yen koja tun
1: eh
2: boni bo pe yin mo ni ba won party se lo ele lo dada kon te ni bi je send account number ke fe send e bo le se ni send e boni baba ni ke send account number fe fun yin lowo
1: eh
2: e oju yin lo e so pe fe send e ki lo se yin te wan tranga won wa send owo e fun mi labo ko 1 million
1: eh se bo bo nkan ti o ba lo ni ke mi
2: wa so eh no ni 11 yen bo si bodo mo to wa ya
1: emi na lo te bi na pa lowo e iwa god so do wa so fun mi
2: eh ninu ya e ma ma yo sira wa ni ma ko gba yen
1: no e no wo gogo fun mi ni tondo e no to ba ti mi te bi a fu edi se ati mi
2: okay
1: na ba ri e se ri
2: all right so leyin yen awon nkan kokko wa divide inu awon eyan dun ah ija e pari awon kan so pe so ye ko le pada sibe ko le ta la awon to ni so ye ko le pada iwon na dun pe ah o ma da be ni pe o ma pada then auto point kan e wo uniform
1: bimi o ti bimi o woso alaji mo mi from day one pe mi o so lorun eyan won mo mi iru eda ti mo je so ara ori ofe
2: fe je ni e
1: ti mo tun je na niyan tori ti mo ba ni kọkọkọ kò sára àwọn lónìí iléeṣẹ wọn o tí wọn bá ní dandan sẹ kò wo aṣọ yẹn mi ò lára tí mo fẹ dá tí ò bá ti tẹ mi lọrùn kí n máa gbalé mi lọ ni ṣùgbọn látara àfẹ tí wọn ní sí mi wọn fi fojú òfalùkù kínní ẹ kò ṣe pé tí mo bá ní ẹ ó wá lọkàn mi kí mo fẹ máa ṣe bá mo fẹ máa ṣàwo tí wọn bá ní náà kò sára tí mo fẹ dá àwọn náà ló fún mi lọpọtúnítì yẹn so mi inú mi dẹnu pé gbogbo àwọn tó wà lẹgbẹ wọn náà lati ori gbogbo awon manager yen inu everybody do bi won se ri mi gbogbo lo de se kini won gba mi towo tese so igba to de di pe oro isele be pe abaso nkan so everybody ko ma je poro aso ni o tun di wala ese ja ka se kini so eja fi lebe
2: okay
1: so bi ari e se niyan won fun mi lori ofe
2: now the last to share ni aju aju mo fi pe yin pe mi han be fe se o e bodo yoju won wa single eyin meji out won ni awon nsola awon se fe pin bi 15 cars
1: okay
2: won ko fun eyin ati baba oluperi
1: be
2: ni moto se for see e bawo ni oro moto yen se waye
1: e se olotu oro moto se waye ni pe se mo pe yo ba ni begun eni ba jore ori aya atoko alaji na won larojile omi lo pojo kalo so awon na larojile ni pe omokunrin ti se kini o ti serve mi to o ti sin mi to o de duro tori oro wa dabi basokoto ni tabi bi ke o wo bata ko possible ki ese meji la ni ke o wo bata ese kan ko wo bata ese otun ko ma si to si me teni

alara alara dele ni aje subu la jero ajero dele ni aje subu la wa rangun aga amataide gbogbo won ni won donire gbogbo subu lumi fayatimi aje oniso boji eran ogere lo je lalefe awon lo ma segi lo wo wara lo ma la pola soro e wo gbigbe kan logori iroko to pariwo aje tatatan ola laje ni won e la kinu obi ni o alaje mi la loni je ro mu sowo alaje tiyin la loni ire ni waju ire leyin ire lojo gbogbo e mo tun ku le loni o cinema re ikani 32 fm 94.9 letin lanfani ati gbo losan yi e wo bi wahid shola oro labi presenter lo ko mi ko ye so mi tun de loni o ma gbon yin aporogun jomode apo to nlerun won ni ban rogun lai lai ofa won to nlerun won ni ban yena omogun losan omo le loru ole aso ko tewo mo tun ko oni bi karo mo to da bayi kan mo musaya ni e ku le loni o e wo loni e din koko so saju pe awon anfani nlanla kan o wa loni nitori gbogbo en to ba lanfani ati gba bere mi loni egberun marun 5000 ni o fi se faje eni ba gba bere un ni o egberun marun ni o fi se faje e duo ti mi e je a duo ti ra wa film wo mo fe gbe yewo loni gan na o lere kan to lo si AMVCA to lo re ku award laipe laijina yi awon kan wa nso wipe ere yi ki wa lo da to be ninu ere yi an gba ta won lo wa won sun ni kilode to wa fi ka word to be emi wa so pe boba wa je be ni o isin wo ikorowo ohun abajijo wo gege bayi ni gun mo sare tete mo lo were ohun pe bo lo se je gan na igba won fi wo mo wa ma won kankan bi meji meta bota to fi je wipe ere ohun gba won award to po to be egba kila awon nkan ohun ki loruko ere ohun gan mo ti soro nipa ere ohun wipe awon ere kan be ti won pe ni art house films awon ere to je wipe akanse amomose adidise apiyamose adorikose topolopo awon eyan o joko bayi wipe o ye je ajo sere fawon ton ba je intentional filmmakers awon to je pe won mo joko didise ni loni la wa se be ta mo gbe yewo My Father's Shadow loruko ere ohun directed by Akinola Davis Kila won kan ti ere iwa ko lowo to fi je pe ere ohun win ni award to po to be ge e ja bere lati bayi na Awon trap kan be ti won pe ni provider trap e wo ko provider complex ni nbe ninu awon eyan ninu aye je wi pe gbogbo igbesi aye won mo fi pese ni won fi pese ni nbe nu baba mi nbe nu ki mo pe baba mi nbe nu opolopo awon baba to je pe won mo pese ni pese fun yawo pese fomo won travel won lo ran gbandan awon mo oni roju won ba sere olorun ba ni ki won ni yawo gidi ninu aye yawo yen mo so fun awon omo wi pe baba yin te kin ri ori ko le da fun wa ni o ori ko le da fun yin ni o eyin o le lo le iwe ni be firi baba yin o ise ke baba yin o duro tin yin o ise ke baba yin kan rin lo

0: Bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu efe
5: 32 fm 94.9

0: Bisa apa tak? Ibu ada.
1: Silap.
2: Eh, bang kau timu Sony. Ani gbogbo awon ti mo ni kon ba bi sapeje won ku e ba n lo biri e lo biri bi ba te won je kore
1: ni won ku aweda congratulations o ku orire
2: o nta fe lo yo
1: e da ma se ro pe
2: o ku o ku
1: e ma wo balagba se n ku to da be gbon ti mo ri ni
2: e no ku ni mo ri
1: yoku
3: Ada, eh, ini bapa ubah wambel. Abang, ibati mah fidebe. Ni wanita lah, ibu mi. Ya konton tak, tele beti timbe. Wanita ko bobo, wanita ko anglosi mortuary.
1: Mortuary. Ibu set wa konesi. Mortuary ye gon lama lo. Eno arawon. Ti aso to ra fun won a ma re die die nbe a wa fi eto kun iye la ma papo ti won ma fi lowo o pa

0: si mortuary ma lo re eran ara oku
1: o ti ma so be mo
2: a ki pe won be menu mo ni
0: nkan ni
2: menu mo la pe won
1: ko si gbogbo ri keri ki ara won ti o wulo iwo omo ni gbogbo ara pa pa ta eto ni fun wa oya
0: ah eyan ni wi pe gbogbo eyan to ba gbe oku esin mortuary ti o ba monitor e dada
1: o fun ni close monitoring
0: bi gba to kan to pe la falani
2: o ogbeni oku afalale
0: eh
2: ba se ma mu ise se omo lokan o e to kan nti o ye ni fi lati iwora fun won ti won de eleda won don de fi lati aisiki ti eleda gbogbo won pese ohun lo ma dowo fun won aso to ra fun won ti won wo sorun ti won laagun si gbogbo ara won aisiki to wa lara won patapata ohun la ma papo ti won ma fi lowo o wa ni ki majo soro mi gbaju abi ko gbaju
0: alagba ka ma puro ka ma se ke ore mi
2: nibo
0: nibi ore mi ore mi gidi
2: iwo
0: tin ba ri ede mi ti mo le fi so po re mi for real ore mi se mo
2: ah o le pada o se kini mo n to wa le yan fa o jeje lo o pa lo se mo pere wa fe mi ara edi
0: ti e ba mi ro toruko mi kini awon esu eyan o se ni so wi pe emi la awon eni yi wa ba se nkan ti gbogbo won ku soruko temi o ni baje bayi
2: se yen ni ko si kankan gbogbo eyan lati ma ko won lati le se n to ma be wijo ma ba n fari ori a ma kun ipa npo sa lo fi san iloko oni poro lailai jesu n gbo
0: ilokan ke poro
2: ilokan oni poro lai lai poro baba o ko poro ri jesu n gbo
0: jesu den gbo
2: jesu n gbo

0: Hello, Ekason. Yes, oruko yin bi te tin pe wa o.
1: Okola lo npe yin lati Oluyole.
0: Lati Oluyole, se ti se tan lati gba awon ibere yin.
1: Yes, sir.
0: Kini title film ti a play ton yi?
1: Abela pupa ni sir.
0: Abela pupa o de ni egba ibere akoko ninu ibere merin ti mo ni fun yin. Elekeji, ki lo oruko eda itan awon mejeji ti won wa ninu ere yi?
1: Baba Dele Odule.
0: Baba Dele ati tani.
1: Ati Pastor Ajidara.
0: Pastor Ajidara. Oruko eda itan re ninu ere yi ni Pastor Ajidara. Oruko re gan. Ki lo oruko re gan.
1: Opakaso
0: sa. Opakaso ejin lo bere eleketa. Talento ni ere yi to direct ere yi. Te ba gba meta. E gba ebun yin, e ti gba meji, kini e ti gba meji. E ranti en to sere yi.
1: Yes, sir.
0: Eleke rin, odun wo ni ere yi jade?
1: 2003.
0: Egba. E ma ti lo, e jen fun yin ke to kombi.
1: Okay, sir.
0: Oda, e wo len lo, se pupa ni, se red ni, se yellow ni.
1: Yellow
0: len lo.
1: Then.
0: O ye ba mi pe number
1: 081.
0: Eni suru o network ife se yin bakan o. Am 081
1: 10 081 30 10 10
0: 85 75 75. Bogo tin je tolohun. O ti lo ba hun, e seun mo dupe o, e seun. E ba ngbe tin membe o, e ba ngbe tin membe o, eh o lapa be o. Hello, e ka san.
2: Hello, e ka san.
0: E ka san, oruko yin bi te tin pe?
2: Mrs.
0: Ah, e ba ah, ko clear dada, ko clear dada, ko clear dada. Hello, e ka san o. Ah, o ti lo. Hello, e ka san.
2: Hello.
0: Eka son oruko yin.
2: Mary Said
0: lati bo.
2: Lati Aremo.
0: Ki loruko ere yi?
2: Abela pupa.
0: Odun wo lo jade?
2: 2003.
0: Ki loruko eda itan awon mejeji yun ni o determine boye gba card abe ni gba card. Kilawi?
2: Pakaso.
0: Soruko eda itan ni yen.
2: Baba Ajidara
0: o de ni elekeji.
2: Adelaja ko.
0: E ba n gbe yan mi. Hello, e ka san o.
3: Ele e ka san sa.
0: Oruko yin bi te
3: Oluwatoyin. Oluwatoyin lati Dinjo.
0: Ninu ere yi e ba mi so oruko osere mi to wa ninu ere Abela pupa tori won pe ti moruko ere ohun.
3: Osere mi to wa nbe.
0: Beni. Yato si Dele Odule pelu Pastor Ajidara.
3: Olaiya Igwe wa nbe.
0: E se mo dupe o de ni be ba wa gba elekeji e gba ebun. Ki loruko eni to direct ere yi, director ere yi, ki loruko re?
3: O direct.
0: Hmm. En to lere ohun, ta lo lere ohun?
3: Ola iya na lo ni.
0: Se pupa le nlo ni abi yellow abi green?
3: Pupa bi mo.
0: Se pupa le nlo abi green? Ero ba ni soro yin.
3: Okay, please. Small one.
0: Ah, Olorun oba o. Se MTN le nlo ni abi? Se MTN abi glow abi wo nbe?
3: Ira,
0: if you want
3: low pay,
0: up
3: pay,
0: Nisa, it's a great answer. Oda, am I worried? Total low pay, but today I go. Evan Gwen, you're me, Edakun. Hello, Ekason. Hello, Ekason.
4: Ekason,
0: sir. Urukoyin, bide zingbe wa? Hello? Oh. Hello, Ekason.
5: kẹwọ ọjọ tin lọ ọjọ tin lọ bo ba dọse to nbo yi mi la tun mu wa e je ngbe yokan si e yokan hello e ka san hello
6: e ka san
5: yes oruko yin bi te tin pe lati apata nbadan e ba mi daruko e da itan meji si ninu ere abela pupa
6: ah e da itan meji
5: Abela
6: Ola Iya Igwe
5: ki ise eda itan osere ni Ola Iya Igwe
6: okay oruko to je ninu ere yen
5: ninu ere yen
6: ko ta won yan je ton je ni be
5: beni
6: ki oruko e na se ninu ere ki oruko ma yi o ti rapa mi lori
5: o o jo nlo e ma worry bo ba dose to nbo e gbara di iru awon kan bayi le ma ri eni ba si ti le ni to ba le ranti awon ere ohun eri pe mo ti kokko fun yin lanfani lati gbo lati nkan bi bi ise bi bi abo wakati seyin bo ba dose to nbo a tun ri mi agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun lekeleke mi setan lo ni lo kefun ogunmola se ti ran badan o ba ti e lo nire la ranti re si pupupu niran ondo lisabi agbongo akala o na se ti e niran egba Waidi Shola, Orabi presenter, Moshe Temiloni, 32 FM 949, 94.9. Bobado se tumbo, ninu ayo idunu, ire. Igbe gamo finle, sinu enan ni te padeyi. Ire lo ni ori inye afire u. Ire u, enyara.

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Ete ti si igede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon ebi alonge oye nike olofere amo ni loju olalere ati lamu ni won je ojulowo omo nile to wa laba oke alayun lamusun akufu nijoba abile edo ni lu badan enikeni to ba ti ra ile ninu awon ile na ti adaruko won yi lai gbase lowo eyike yi ninu awon ebi ti adaruko irufe eni be bi ko ba fe dawo si gbo atu bi be ko ki won yara tete kan si awon ojulowo omo nile lati pe ero obare eni soro yi 0706 580 5983 tabi 0706 777 524 tabi 0803 803 9542 ati 0816 925 4875 se awon agbabo won ni koju o to fo lati kilo oko awifuni ka to dani agba jakadi olukede ebi amosuni yi to wa lakufu nijoba abile edo
3: jiri ewo ikoni aderin posonu biwe ba nbe nibi kan eyin lo to si 32 FM 94.9 awada baba awada
4: We don't just love the music.

dari sile emi ko gbadura ojo yi oni gbe wa lo tomo tomo ko de ni gbe dukia wa eh sumo e je ka tete ma dari sile lowo ta wa yi e ma je karin rin ale o ba tin di 5-6 alubarika loju gbogbo nkan ta ba ti ta dago marun ago mefa e je ka dari sile awon mo wa lowo ton de wa yi e je ka keep won warm ko ki sase ko to mo nje ba to tuture o e je ki won je ba to gbona ki lo npe lerin abi o to ni asiko te yon je ba to tutu ko yi ewo ko ma jowo amala amala bo je funfun bo je dudu eyin oyo oyo ti pe we be si po e si oyo yin e je o ki po e dale lori e wa shuku shuku si se ri gba ta wa ti e kire ojo lo disturb mi laaro yi o olu ni mo fe lora customer wa to nta olu fun wa o ti gbe wa pe oluwa o sugbon ngba mu wo pause oni ah tin ba ni kin lo ojo yen pa mi debi ni mo de sango ni osojo be ni mo so fun yin mo de sango ba ni ah e wa gba mi gbogbo bag mi everywhere lo tutu mo de sango ni osojo mo eh e le ra shuku shuku se e si e mo kan ni ah kokoro ope yen kan ni to ma ndudu yen mo wa eni kan ti juwe bi ti mo ti le ri o wa lo won o lagolo kan ni kan ni 5000 mo ni kilo de sawun eyan si nje ni ah o lawun eyan nje o o juwe bi ti mo ti le ri e se kan ni fa won omo won yen wa olusi e wa wa iru ah ilu to dipo papa iru re o eran obe e wa si lowo iye jo nitori olohun ka omo yen ma ko ko ma ko amala si dodo lodi ke de sin to ogi na wa zi agbado ti se ino gi ogi mi ni ro lancing iru eni bayi ele si ah mo mi alagolo e jo sawun o si nje mo mi alagolo awon agolo milk yen e pa wa se sisisi bayi si loju kini e fe de won fi nkan kan si ke se ja ke se de ngba wa keke won ba ti se bayi ba ti won ti le fun si bayi kini a tun je mo mi awon agolo yen emi ni ma fo iro ni a fe lo la ni awa lo washibi awa hagolo hagolo hagolo hagolo ngba ba ha lo ni ka ma jagolo ndi awa lo fo be ni nkan to gbona ni ke je ka won mo wa je ko de ko se wahala bi e ba ri owo pe po ti oni kini kini e fa olowo nfo egbegbe we fun e wa doro fun won e mo ti oni doro to ye ko ma se bayi won ma se salu ota kekere kan to bo bi gba to ma fe peja e mo ti kan bayi yen eh e ma ra ba se jingu be jingu be jingu ko sin ton se ti o se kan ti mo kan fa ni pe ejo e je ka keep awon mo won yin warm ah ayin agbalagba na e keep ara yin warm e wa nkan to se yeri yeri yeri yeri e fi pa owo e fi pa waju ori yin e fi pa enikan ni agbaya ngba to kere o fe se pe gbaya ni agbaya ohun o otutu mo lagbaya ohun e je ka wa nkan kara se beyen olohun wa pelu waju gbogbo e lo eyin kan loro si te se ndade soju titi eyin nu olohun nu se si gbo eh eje ka wa drum eje ka se riri le tenda soju titi enu ona awon kan ni le yen nlo enu ona won no nlo ejo ntori olorun eh ngba teyin ba se gbogbo abasa siyin te wa da to wa ngbe nti a wa gbe lo si enu ona eledun ona ko ki se nkan to da at any rate mo ki gbogbo e pe aku opin ose ele si o je Friday yi ko ni je the last Friday ta ma se mo opolopo Fridays that we ma se si Christy Bafa Bible seyin ah awon eyan ni program ana ki mama mu wa si idanu duro ki je ka ma se lo but oro ti mama kan so fun mi un la ma fi si date sugbon nkan kan sele mo fe be lowo eyan ara ile pe eyan ara ile ta ba ngbadura ko si bi ta duro ti ki gba o mo fe be yin mo need adua yin o tori e mo ola wet o n pa iro mo mi gan ni ko de je kinu mi dun honestly speaking ola n pa iro mo mi gan o ngba ti mo de bi ti mo ti fe so ti mo n bo bi ise ko si convenient lo gbe wa na ni okada mba de do lokada yin duro o ba ni 25 mo ni awa be lu fe gbe bo se bere niyan lo ba size mi yan pe inu ewo be se ri ah eyan ara ilu mu lara ilu bo mu lara ilu badan le mi koda eko mi mo nu eko to lo na ki fo titi le ko ero eko ma nba mi se ri bo se nba mi so ri mi kon dide join ni omi ti le si mi loji pe iwo olorun eh iwo olorun o de sanu mi je pa je kola iparo omo mi mo eh
bo oni kini nkan kan eyin lo beyin lo se ba nse niyan be mu nsa mi pe lokolo nse mi lolowo mo ti rojo office bayi awa ati gbogbo ati rerin ati se yeye nkan ti ma need e sa ma gbadura fun mi ko lo nse le kun anu fe mi na oju olowo ton fi nwo mi oju ola yen ko lo nje ko ri be ko lo nje ko ri be prayer point mo need lodo yin niyan o egbo abe da mi lohun. Honestly speaking, share our radio presenters could say, oh, it was soon. Tom and Tank, only 1 naira. Tabadebe 250, no matter. Fa much in Fenjo, any concert, I want to join Shisheni. Muni Moran, call on way. Tite Bari, time soon, no file for me. Mwa no kini, ye loja muni ha. In fact, I will number me quick in my dark pada. Musakosin Batidele Mufelo dark pada for money co need. Money should be mosi right way. Immini, Rani, why Juemo. She our times on the radio, kill like Balo Woy. Ise boja kan na la jo na kilode te ba ta ba ewa kori be e jo n tori olohun koda awon eyan gan je wa lowo won je wa won ja wa na lowo la wa to je pe it is well with us so eyan ara de baba ko mi baba yen lawun ju kokogun lo boya dura mi wa lo gba o e shalaye fun mi ngba tin ba sotan man she cake boya ke fe she surprise birthday fun yan ke wa be mi pe ki man she small shops you know my package dada ma wa ma lo emi fun mi ni mo man drop e oko mi a wa gbe mi tori nkan to ba ti di jije yen ka ma fi ran yan yen mi fi gbugba ara like e wa di joy yi oko mi wa eni kan fe she surprise birthday fun yan o fe she ni mini all 32 fm ibe enda bi bi se restaurant na ni ka pe abi mini hotel sha but awon eyan le je nbe won le se faji nbe won wa take order pe ago bayi ni kin tete gbe kini yen wa so en ton fe fi se surprise fun gan I wonder bi ago marun fun eniyan lo wa gbe le pe but 5 lo ma raye pe mo ma gbe jade so won ti ni kemi gbe cake atawon nkankan ton fe fi se orisirisi be yen kemi gbe wa ni 4 o'clock mba bi oko mi ba ni o na lo ma gbe mi lo sugbon baby wa ntanke mi de fe file ta mu egun e oko mi nisin so je pe lo ma gbe mi lo ki mu baby wa dani ngba ti ma de lo drop n ti mo fe drop ohun ati baby awon jo ma wa ni inu car awon ma se faji normally no tin ba lo be yen ti eru yen ba po oko mi a ba mi gbe but mo ti so park e so bi mo se debe lara won boys on sise mo ti sewo si kan mo ti be o ti wa ba mi so ohun lo ba mi gbe a wa nlo e me nti mo ri baba oko mi baba 65 ni mo ri pelu omo lenje omo si mo ri pelu baba oko mi yo leji 22 year old girl lo semo lomo yen mo ro bi won fe en ton fe wa se birthday fun awon okunrin yen na mu ti won dani won ma so obora won dani soro mi ye yin lomo yen na lo le lashes lo pepe lo pepero oju e lo le nails semo e sa ma won omo gen z yen omo yen tun iro te gan ni yen o ra fun won ni bikini skirt e semo e ma won off shoulder blouse yen lo ra wo te ba risky ni on dazu ni mi nkan kan bayi lo gbe dani lo nfi gije bayi se ri bi mo se nlo table yen gangan no ni aunty ibi bayi ni ke wa gbe si table ti mo fe gbe si wa wa legbe table ti baba oko mi joko si se bi mo se koja bayi ti oju emi ati baba oko mi se merin bayi bi pe ki ile be yen dalu bi baba oko mi se wa lori chair bi pe ki ibe yen dalu ki baba oko mi mo ya kole sagboju ko ye yin mi so fo oko mi ngbati mo denu moto bi mo se drop nkan ti mo ni drop papapapa won ti sanwo mi papapapa mi ti eduro rara le aloko mi ni kilo de amuni o mi pe baby mi fe ko ma yo yen 30k won ni ki fira biscuit fa won omo baba si mi je ni 2000 ri biscuit mi ba ti fe bere si ni tas biscuit gan biscuit gan won gbo lo fi 30k bere bi baba ko mi se bere si ni bankro mi niyan o every week every 2 weeks laarin osu kan baba ko mi a send owo si mi le merin ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ láti february till date baba commission send owó sí mi mo wá wò pé as a child of God tí mo jẹ́ ọmọ ọlọ́run gbogbo ń ṣàmì pọ̀ ọmọ ọlọ́run ni mi as a born again christian
se kon se pe boya adura ti mo ngba ibi to ti o gba nbi odo baba oko mi mo fe pe baba oko mi pe kon ma worry kon ma send owo si mi mo on fun mi lowo mo ti so ni kelekele oko mi pe igbeyawo te ba de ri oko mi ati baba oko mi e ma fi ola awon toro ti won ba n jade bayi baba na ma gbe bag ti mama ba pin up bayi ti won ba to ba fe jade bayi baba lo ba shika fun mama ta ba lo le won bayi se ni ma n so fo ko mi pe igbe aye mama ati baba e yi wu mi o ni ko ma be mi na lo inu mi ma n dun ni mi wa fe je daleru da mi wa fe je daleru daleru mo ni boya ki lo pe baba ko mi pe daddy owo te n fun mi yen ma boda lati fun mi mo mi o ni se ofofo fe ni kankan mo de ti promise mo den so fe yin te n gbo mi mi ni se ofofo mo fe menu mi menu abi kin ku fi baba oko mi le owo ton fun mi to kereju lati jo ti sin yen ti sele oni 15k 30 20 25 15 ah ah loko bi ba pe mi njo kan oni mi de sanu ohun o se wo ni mo fi we ti baba hun ba kro mi ba ya mu se pe igbeya iwe mi ati e ma se podun mewa kini mo je daddy ri boyo lo n fowo to won lokan ni o lo like ni oni odo that is that the fair pada these days no oni boyo lo n fowo boyo lo n de ran won si eni ah cut so for me o ah e mo n jealous o mi so fa ko mi o laye ati titi lailai bo mo ni ki wa be lowo eyin eyan be as a child of god ti mo ji omo olorun she kin so fun baba ko mi pe daddy e ma boda lati fun mi lowo mo mi o ni so abi ko ma lo be eyan ara ile tin ba de latojude lohun eni ori ofe ati da mi pada bo eku kale

0: si ma sowo pada die die fun osu mefa. Paint your house now, pay later. Premium quality ni roof order ta npe se ile se Dotac Paint e wa ra form lati ba wa dowo po
1: 40% fere lowo te ko kan san sile. Dotac Paint yo ko bo decorative paint ati painter ti o kun ile yin wa pelu adehun ati oro ajoso pe osu mefa le fi san owo ile ti Dotac Paint baba yin kun pada
0: lai ni ele kankan lori charge si wa fun se die die ko yato fun ti en to fe sanwo tan le kan na.
1: Paint your house today, pay comfortably at 0% interest rate.
0: Eh, you know what, you know for me, put on Kassen Le. 0703368-4345. 0703368-4345. How many to you?
2: Kosi onje tiko wukukun ino. Ijoye pataki, ni amalala wujo okele. Ala shirio ni na wu. Imuleya onibuka kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
3: bileleyi o
4: eja osan
5: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lotun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lotun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29 august 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro ero Pomo, tokata mora si koroboto suri amala. La fi joma se joe. Egberu meta naira. Le ufura ticket jegbado to gbadun. Pe la wulun jegbalo de la wujoto yayi. Ta ye mbatuon. Bibiri food canteen loke ado. Ya adija lamala. Nija na adi oyo. Iya uyo alamala. Lo jagbari mu. Ata wulun jegbalo de mi. Koto sipe. Awon odiche woyi. Bi. Ta lo le jesu amala bakiton. La ari se jua ya. Ta bita lo kuri na oto le ru amala. To fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to

ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera led wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori lede Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to je stone coated latori lede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 85 48 1113. Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbóró kan Free Data Energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí. Free Data Energy darí ìṣàkóso rẹ.

0: Hello.
1: Hello, madame.
0: Ma, mo wa
1: pe.
0: Ko ma lo be. Eyin na fowo si ko ma lo be. Let's go there. I want temi. Hello.
1: Hello, hello ma,
0: e ka san ma.
1: E ya re ra ma.
0: E se ma. E se ma.
1: Ko ma bi ya ko ma je lo be.
0: Ki ma je mu la mi lo ko ni ha mi lorun.
1: Eyan ko ni ha lo.
0: E se, e se, e se, e se. Hello.
2: Hello, ma.
0: Mo wa pelu yin. Yes, ma. Ko ma lo be. Leyin na fowo si.
2: Babo
0: ko un, o lahun. O lo lahun kokogun lo.
2: Ah, hey. Olorun ti gbadura e ni.
0: Eh.
2: O se ri ni le tonu.
0: Se gbigbadura ni sa.
2: Adura yin gba ni.
0: E se, e se.
2: O wa se ni le tonu.
0: Adura mi gba o. O wa di testimony. Oya, agba ni lagba ton baba. Hello.
1: Hello,
0: sir, Emi. Emi mo riri e o. Ki ma jola mi lo ko ni ha mi lorun.
1: Beni.
0: Let's go. Let's go. Let's go. Hello. Egbile to ba ya. Hello.
1: Hello.
0: Mo wa pelu yin ma.
1: E tun jo meta first time caller.
0: Oh, ima te oko.
1: E ma gbowo lo.
0: Ki ma je mu la mi lo. Ah, adura mi gba o. O di testimony ye agba ni lagba ton baba ye a wi ma yeun emi mo riri e o emi mo riri e o ah ai ni ke ore pa mi gbe foke won ni ki ma jemu la mi lo ku sewu legberun eko hello hello won wole o won lo ati eri kokunrin pe wa hello Ah, Oluwa seu daddy. Daddy pe wole. Daddy. E se sa.
3: Eh da ti ada pe pon bi lu soro lati jukutu.
0: Ah, e se daddy mi. E se daddy mi.
3: Eh, oba bi lu wa fefe.
0: Sa.
3: Aje mo nu ti enu. Si je pe ko ni ko lu lenu e.
0: Ami.
3: Aje mo nu emi.
0: Ko ma lo.
3: Olorun lo fun ni.
0: Olorun lo de sinu aye e.
3: Oba bi wa je mo tu ga.
0: O
3: ma se mi sa ko to ko to mo tu ga ka.
0: Be na, no no no. Olorun ni so fe ni kankan.
3: Eh, yo je pe.
0: E se sa. E se sa. E se sa. Olorun ni so fun embody. Oya, hello. Mo wa pelu inside ka san sa. Yes sir. Mr. Wo blow. Ki le ba mi ri si sir. O wo blow. Ko ma lo be. Ko si ya wa. Ah, won mo joja. E se sir. E se sir. In fact, e ba mo nkan ti mo nse. Mo ya run da jo kekeke nbe. Ko ye yin. Aloko mi tun jealous mi pe ki court soap fo mu ni. Ah, Olorun ma lo de sinu aye mi ke se eyan. Ba mi gbe yeso ke jare olomokun. Mhm. Hello. E soro soke sister. Hello. E si wole ba mi soro soke. E ba mi pa. Hello sir. E jo te ba si wole eyin e kan se hello emi a gbo tori mi si bi nti ma fi gbo yin o ti wa leti mi. Oya. Eyan mele loko ti kin. Ah, je keyan bi meji si meta ba wa da si kin to lo nu teni. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Yes, ma. Okay, ma.
4: Only so
0: oh yeah, ko buru ma. O lohun gbo as ko so foko e. Ko n pade baba ko. O n pade pop sin bi ta lo o. To ba je yin ni e to ba je yin ni e so ru e ma.
4: Ah, mo le
0: soru e o. E ma so, e jo ma, e ma so so ku so to ma da leru o. E se ri o lo fe oko e. Okunrin wo la gbe pe baba un se bayi mo mama un lara. Ta wa we pe but kini daddy tun fe ki mommy se. Abi ko je pobirin lo ririn kunrin. Ko mo wa lo so fun, ko lo so fun ma be pe mommy te daddy te ba ri nkan ti mommy sha ma pe. Ala o mejeji ti dagba. Te ba lo mo okunrin oni so fun ya e. To ba so fun ye ti ye ti ye ba ni ha pelu gogo bi mo se faye mi fe okunrin to ba lo la hypertension ko e je ma soru e to ba je ko okay na ni ma o ya jare e jo se ki ma je mu la mi lo abi ki le feel duro je ki gbele anyway hello e ka san ma
4: yes sir be ni are so kan lati jo
0: e se sister ko gbo nson ko se u legberun e ko afa edun be se yin gan te ba riru e nko ma se ma e ma gbori wole finally e se ma
4: Mama,
0: of course, of course, of course. Eshima, Eshima.
4: Again,
0: mo wa pelu yin. Yes.
4: Ejo program de ti ran yo se yi. Eri baba ti o toju omo to wa fe je omo. Mo wa pepe pe yin, mo kan fe so ni so kini. Se ngo ma.
0: Mo wa pelu yin ma. Mo ngbo yin.
4: Eni, to ko ti ya wo kan wa. Baba yen ko se nkan kan lori awon omo. Awa ko fun, yawo awa ko wo fun.
0: Okay. Ma ma kini yen lo kolu ara won. Awon eyan fi awon eyan eleyi, awon eleyi, awon na fi ipere ipe o. Hello?
5: Hello, yomo.
0: Yes, ma. Oh yeah, Bami Billy. International call. Don't have international. That me accept him. B. Am I called Tero Alagba?
5: Hello.
0: Hello.
6: Ogbeni Oladele Akinbi. Lati Orile Ede America.
0: E ka san sir.
6: E ma jemu la kankan lo. E tu. Kesu fanimo fo bon.
0: E se suru sir. Tani kin lo so fofo fun. Tani kin lo so fun pe. Mori baba oko mi o gbe omo kekere wa. Mi o de mi o le so fun anybody. Honestly, se ni mo se bi pe mi o ri won o. Honestly speaking, mi ni so fun emi as a person o. Emi o ni so fun yan kokan o. Mi o torowo lowo baba. Bi baba fun mi lowo mi o ni so. Bi baba o fun mi lowo mi o ni so. Sugbon sa dede. Ni baba o se bere pe kingba. Won le ni kingba awon omo yen next week kin ko won jade. Ki wa ni baba mo de fe so pe baba mi o fe. Iyen ni mo ni kin bere.
6: Ati bi pada tu na ni oro
0: daddy
6: gbangba ni nbo.
0: Be ni sa je ko tu but ko ni tu latodo temi. Ah na ko le tu latodo temi. Ani ta ba lo sile o better. Ta ba lo ki baba ati mama ni ile. Tin ba dele man so foko mi pe igbesi aye ti mommy ati daddy gbe o wu mi jo nitori olorun oko mi anything tin ba se fun e pe mi ko so fun mi mo ready lati submit ah igbe aye won wu mi igbe aye teyan fin tore ni e wa wo baba e wo bi ti mo ka baba mo se realize
6: eyan lati do yin asilo ti lati bo ni
0: but owo temi nkan ti mo wa bere ni pe se kin ma gbo owo mi ton fun mi mo
6: yen mo fe bale fo bon e ma gba mo
0: okay kin ma gba mo kini daddy owo te fun mi yen mi ife ti daddy ba se pe no inu mi dun lati ma fun eni kini didon mi o sa fe
6: owo ko to ni
0: ani nkan ti mo bi ni ke da mi lohun sa tin ba so fun daddy pe daddy e ma boda honestly bi ni so fe ni kokon no ye mi si ma ore mama fun e bi mo se fun e ton ba wa fun mi kin tun da pada sa account won
6: Olorun o se ya e ma gule gba mo Olorun o se ya dodon bo mi
0: okay e se go sa god bless you sir yes sir I want not America e fi dollar ranse sa e fi dollar ranse te ba fe gba mo o le family en si ya in to je pe yin mo le se ru e o le sa ko je jo
6: pa
0: gba ku gba na ni e ma gba mi soro mo jo ma gba eyan ara le e je fe ni kan laye lati surprise ma gba mo ti awon yen so no te ba ni ki ma gba mo na mi ni gba mo but tin ba ni mi ife je ka gba pe mo so fun baba pe mi o fe ton ba ninu ki ma mind se awon fe ma fun mi ni kokun se nkan ton fowo se na tele ton ba wa so sa account mi se kin da pada sa account won last caller hello e ba mi soro soke ma e ka san ma
4: mama shi tu lati ya na
0: ofa ah bawo ni ya na ofa le ni ma oluwa se oluwa e ku jo meta ma yes ma Benny okay ani mo fe se na niyan
4: o to be omo Olorun
0: lesi anti yen gan gbo anti flash mi nsin won gbo ma wa ni kon se nkan te so last ma to ba wa di ojo monday ma wa fun yin ni feedback ma fun yin feedback e se ma yes ma e se ma bye ma hmm eyin ara ile e je ka se eto tini ki la bere lana o ka won eyan kan lara o ka mama kan lara mo ni ton ba raye pe wole leni ni wipe kele bi o se bi ejo o ewo mo egbon ewo mo aburo e je ki gbogbo wa kora wa jopo looto awon mama kan bi wa won de mu arin awon omo mererin abi omo meteta ti won bi fun ara awon mama ti won bi awon omo yen ni won ko eyi gbogbo won si ara won mo fe fi eyo kan seto teni yen so fun mi pe ma nkan ti ipe program te dale yen ma nkan ti baje o ti baje patapata to ti fo loju ton ti fopo moyo pe ti atunse ba ma wa afi ti Christy gangan ba na wa atunse oni mama to bi awon oni merin la won okunrin number 1 obirin number 2 obirin number 3 okunrin ni last born oni se mo wa ri awon ti awon je obirin to je number 1 second born awon ma like awon parents awon o awon like awon parents awon de bi pe ko si nkan ta won o ki fun won oni bo ti le je wi pe first born ohun njo to ba fun won ni fine bi o ba de fun won o le le to tele ohun na oni yan na ma nse oni se mo se ri last born ele ti gbogbo awon ba da fun mama awon ni last born la logba she bi sta mi se fun yin lowo ni ewo e fo mi lowo nbe oni mama de fi tayo tayo won a fi fun oni mama un o wa ko ira un bi despite pe onu ma nse fun oluwa dijo kan awon wa mama yen ton ba wa si ibadan gbogbo awon to ku ogbe badan anti enikan ni awon la won ma ngbe badan awon nikan la won wa nbadan ipe so most of the time chemo awon re ko raye awon oro to wa ni bracket no aye ko se pe ko wu mama kon ma lo but oni ta n ba lo ku ele to tele won to wa leko ipe mama ni awon o fe la hypertension ati jiko le latago merin si merin abo ijo to ba ya to ba wole la go bokan la abo si to 12 awon ma pe ah sese na le le te n se yi so ba ma o ki fe lo sibe toni ay omo to ti lo bi se lataro enu gate no mama mama ton mama ba gbopun oni mi se ni mama wa lo yo ewo mami ba se n gbe life wa niyan boya ke ma wa ka wa ma wa kiyin ta ba wa leave abi ni weekend ta ba lo bi se anti yen so wi pe agbugba won wa fe se inowo awon na ko le won mama wa wa sodo awon bo se ma n wa aburo awon last born o na wa o drop yawo atawon omo e o jade so anti ni ba won de se de bayi ta won park ni yawo aburu awon lo ti sare lo wa lo ti buso kale ba won se shika lo ti wa pade awon omo awon na o wa pade awon awon ki gbogbo won awon party lo je ki gbogbo wa pade awon sase yeye everybody wa ni living room won se yeye lowo won ni bi last born awon se wole niyan won so bi last born awon se wole oni e je kin fi se apere ara mi bi last born wa se wole o kan ni bawo ni anti na won se fun pe odun ta won gba lowo last born ko se odun meje awon se pe se mi lo n ki ton se pe bawo ni oni para to ma down bawo ni kin se kin se kin do bale kin ni no is a question se kin do bale kin ni owo ki le linte yan ta won yan kun ni ri se kin do bale kin ni oni awon aro adake won ni so omo awon omo awon yen boya bi omo 10 year old o joko won ni boya mi lo gbe dani awon omo kan to gbe dani won ni last born awon wa koju si omo awon to joko yen won wa pepe iwo omo yan kin si e yo ba ya e won ni bi ta won ti dide niyan won ni para ti mama awon ma down ki lo ti so ki do ki wa ki laburo e something to ti jenu eju se omo e omo kini omo mi o ki aburo mi ko ki last born wa wa n so fun omo mi wi pe yo ba ya e pe yo ba ohun ibi ti wahala ti de niyan bi last born kan se ko awon mo ati yawo oni bo se lo ni won loro ta won sa to 15 years oni bi gbogbo won se binu niyan to wa ma won sa rin won ni omo awon yen ko da awon omo lasbon ko da mo eni ka awon mo awon o da mo kokon mo won la won so fun mama awon iya yi te ba ri oro yi yanju te fi ku ah olorun abi te ba ro ro fi ati dorun won mo fa won sile wala wala ti egon si poju won la won ni wala wo la won se ti wala won po wala wo

0: wata
1: beni
0: lo ni awon kan ni le gbo osi lenu ti won ko gbo won jo ti won a ti meeting won a ba toro nda de mo ya ni to binu won pa ye la ni ara won
1: ese
0: won ni tori akokon ko won ju ko won ma fi woro yaro ko yan je pe omo omo won na to a ma so tan lo titi
1: beni beni ese sa ese sa
2: ele bi o je bi e mu o
1: hello
3: hello ma
1: mo wa pelu yin my castle ma
3: e ba so mi
1: yes ma
3: e ku se mo olodun tun ba ma kun yin lowo ma
1: ami
3: e ri ta ba ni ka fi enu le oro omo iya kan
1: ah
3: won ti ba kan je
1: ko si ba je ma
3: emi ti mo n ba yin soro yi seventh born ni ninu family
1: seventh ikeje second
3: born omo e bi ke number 7
1: kabiyesi
3: number 2 wa gangan lo darin waru
1: he sobirin ni abokunrin
3: obirin ni o
1: kilode
3: obirin ni o
1: kilode
3: gbogbo nkan teyan ma nde le aye se
1: o
3: lo se fa saju ni
1: sibe
3: ni mo ki se mi nikan lo ma ndi to ba fe di teyan o ma fa won kan mora won to ba won ko si much lowo won ninu wa a fa eniyan mora a tu loju a fun ni nkan a fun ni nkan lo fi ma ba attack en to ba fe attack obirin ni Christian de ni Christian ni so se mo se ri family especially se lo ma n dun mi ma so fa won obirin ti baba ba ti le lo ninu ile o ma n je ki awon omo to ba je ita tabi to je daleru o ma n je kan rese wale
1: ati
3: daleru
1: beni
3: o ti ba so popo lo gbe o obirin e gbadura foko yin ko ma tete ku ko ba awon merin jina awon mama yen won lori ofe lati face awon omo ti o ba da ninu ile
1: beni
3: nkan yen anti mi yen won bi da ko to be ngba ti baba wa wa laye eni ti mo den so 15 years lo gba lowo mi
1: kabiyesi
3: mother wa mo gbe won sodo to ba ti di pe mo n jade bayi pe farmer de ni mi ma lo si farm mi tin ba tin lo bayi mother wa de ni site issue
1: eja
3: o kan ma pe won ni to ba ti le pe won bayi o ma doro mi sile ni ko de gbe mother mi sodo agba caregiver pelu won and dano fun won je nkan fun won not only ojo ti kan mo wa fe lo si farm mi wa lo mo wa pada ori oro mi ni mo ba mother mi ati aunty mi so ma e wo oropo nbe ki se nkan ti o to olorun nikan lo le yanju e won ti da e won ti ba family
1: je nkan je
3: mommy e ku se mo olorun wa tubo ma ran yin lowo
1: e se ma e je ki n gbe nikan soke si hello hello come e gbo ma le lo bo ma buro sere hello yes ma e se ma
3: seri oro to wa le yi
1: be ni ma
3: aladun ni ti e ba gba le di lokun re
1: osimi ologun
3: be ko fa jura
1: be ni
3: pe owo ise awon ara bi yi
1: be ni
3: ko ma bona re lo emi go send yi oro temi gan gan se lana wa gan ki se ariya ni baba o lati me ki epic omo ya ko ti mo ni awon omo ni omo e awon mi no omo ti e na mo send yi lana o ta ki me raye pe wole ni card
1: be ni

0: Who is going to be my last caller for today's program? Only me one law, Bebe Shelley. Hello?
1: Hello, my.
0: Eka son sa? Iye. O rebete ni. Ato don wo de ni yo. Mo de fi call yi, mo fe fi si last ni. Jengwe ni bi. Waba mi she le. Le ilu wo mi. Mo ti ba wanyen ju. Ah. Mo de do mi. Call kon lo re yo. Oya. Hello?
2: Hello, Eka son.
0: Eka son sa?
2: Ah, lefa ta gbero pin la ti ba.
0: E se sa.
2: Seri aja yi dede gbo.
0: Hmm.
2: Ti o ba ri nkan.
0: Oh.
2: La eni tin to ba ti je moro family.
0: Be ni sa.
2: Anu Olorun lo le yanju n to ba ti ri be yan.
0: Hmm, kabiyesi Eledumare, anu Olorun. Hmm, anu mercy of God.
2: Hmm.
0: Hmm.
2: Eni to n wo na pe ko dara yen.
0: Bẹni.
2: Ti o ba kie sara.
0: Hmm.
2: Afa imo ko ma so aye re na lori ti family dara.
0: Mhm. Mm.
2: O better. Ko lo wa oju Olorun pe ko Olorun da ti a.
0: Ko da si fun ra. Mhm.
2: E get mi dada bẹni.
0: Ah ah. Daddy oro yin ye mi.
2: Because awon ti on ikose ti owo won wa ti fi n daru yin
0: be ni
2: won ni le mo sorry se
0: of course
2: e get mi dada be yin
0: hmm.
2: So igin yen to ba ti de porita yen kan lo wa oju Olorun
0: hmm
2: won se wa dide yen
0: be ni
2: o better to ba le wa oju Olorun Olorun ma wa lo lati tun gbugbu e
0: be se be ni.
2: So God bless you, my sister.
0: Ah,
2: Ekuse.
0: Daddy, me she sir. E she
2: God bless you, sir. God bless you,
0: sir. Bye, bye.
2: Olorun ama tun. Olorun ama tubo increase ogbon re ninu aye yin.
0: Amen.
2: Pelu ase majemu Olorun ile atona yin o ni daru.
0: Amen.
2: E de ma roju rere Olorun.
0: Amen. Amen.
2: Oluwawa.
0: Amen. God bless you, sir. Adura sinu agba, sir. E she sir. Any lovely weekend, sir. Bye, sir.
2: Yes, yes.
0: Bye. Bye.
2: Yes.
0: Mo dupe gidigidi lowo gbogbo en te ba mi da si eto en to ba je pe igba kokko te ngbo eto yi re te gbo killer ti se ri so ojojumo la man se Monday to Friday te ba ni nkan te fe ba mi so ori WhatsApp ni kon le ti le ba mi soro ti ma tete respond e jo ntori Olorun abi ke text message mi 08106675685 08166675 6685. So mo fi yin le ife ati anu Olorun lowo buluwa tin be temi en be laye eni gbo bi si mi o ni gbo si ayo ni mo ku lori afefe le ni ojo jimo lagbara lowo eni kan soso to ni kokoro isika Dafidi lowo to ba si ko se to leti to ba tun wa ti ko se to le si eni lovely weekend emi ati yin a ni pade ayo lojo Monday omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si Oba obirin ori afefe ni sheri pada lo sile ewo mi o dabo
3: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tende premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo liko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: eja osan
3: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sherry ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju begiri ila e foriro ero Pomo, tokata mora si koropoto suri amala. La fi joma se joe. Egberu meta naira. Le ufura tiket jegbado to gbadun. Pe la wulun jegbalo de la wujoto ya yi. Ta ye mbatuan. Bibiri food kantin loki ado. Ya adija lamala. Nijana adio yo. Iya uyo alamala. Loja agbarimu. Ata wulun jegbalo de mi. Koto sipe. Awa odi che woyi. Bi. Ta lule jesu amala bakitan. La ari se jua ya. Ta bita lokuri na otole ru amala. To fele to kono bieti. Ate ni tole jara titi jamala to gbono. La ari se jua. Of any form, a wasi 32 FA, Laughter House, Premier Hill, Mokola Ibadan, Bubawa Dojo Kokodinokbo, Oshuke Jodo 2026, Katuya Yatuya Yabade, the Recreation Club, Nidoju Kwadamasiba, Nelu Bado, Olatoti Sodi Woke, Buka, Buta, Tonteron to Jiripe, Lalu Jutu Bagbamu, Electronic Bob, Waya Jojo Amala, Amala Fest 2026, Latura Tiketi, Emma Boni Laughter House, Sabi Kekbe Number Yi 0806 218 5194, Amala Fest 32 FA, 94.9.

0: Rick and Cola. Explore your freedom.
1: Stay tuned to 32FM 94.9.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin.
3: Mo n bo 32FM.
1: 32FM 94.9.
4: Kaabo pada latojo oja ege le ngbo lowo ni ikani adeyin poshono 32 FM 94.9 Sporting Clever
5: Adoko
4: Iko orilede Belgium o ti fi ya je orilede Spain lati boya bi ifese won se bi metal atawon mejeje ti jo gbara won bayi. In fact ke ba lo last 5 ya ni ya te wure je boy sori ke ba si gogo yen po a ma lo bi 31 ti orilede Spain fi ya je orilede Belgium. Sugbon lati igba to orilede Belgium la best akoso lo ko ni Rudi Garcia to ti gbe igbese to gbe ninu fese won se orilede Senegal ti Belgium lati yo Kevin De Bruyne ati Remy Doku isowo to orilede Belgium fin gba ballu ti yato won tin mi awon dara. In fact lati gba to ti yo awon gba ballu mejeji to yi nkan pada orilede Belgium ti mi awon meje ninu DJ logede to struggle lati score ninu group stage won ti sari mi 7 goals leyin to gba awon gba ballu mejeji yo ni lo sinu fese won se ikoju orilede ti o ti yi rara e wo ni wo bi wi pe ilana lo ko ni Rudi Garcia yi o ma sise aboti cast
5: ohun ti mo roye nbe lo to ni bi pe orilede Belgium won bere dada ninu sori nise ni won kan la struggle ti won wogbon ara won da sugbon nkan ti mo mo ni bi pe oluko ni Garcia gegebe ti se menuba o je oluko ni kan je pe o mo wo bi bo ni wa lati wa o ni nkan se ri lo to yemi duku ta so ni pa re mo fe le fi ayo re wi ayo kalu gba kan e to ba mo kalu osu ma yu se ayu awon ita classes ti e mo gba se
4: Solomon Kalou Bayer Leverkusen
5: eyo Solomon Kalou to play Chelsea tele ni emi so o
4: Dalapo Bajesi
5: awon me ile ayu re sumo iru ayu yen en da do le fi we na ni odo yi
4: aneka
5: awon ayu ke se ayu kan to ni lari
4: awon Maurice Solomon Kalou lori nudo ehn
5: omo Cote d'Ivoire ni so gba mi wa de ba fo kan ti gbe yo mu kan wa o le ma mu kan wa o le ma wo ballu bo ti mo wo ballu bo ti mo wo ballu bo te bo gba to ba yen ko mori ko mo square play le yo wa gba cross yen ti o ga bi ade be ka gbon iru kan to iru abi igba te le ri best awon kalu yen ni igba ti sin ba di be tan be ta awon player jade igba yen won se dada won tu ri te won ta ba yo ba ti je ba o yo tu gbone wa so du fe ru iyan be yen ni yemi doku sugbon tori wi pe o je agba ballu ko te pe o mo nsare o de ni peace awon legova gangan yen to mo nlo yen le lomi fi so wi pe ah so ri ni e lo wo kini kan reti e lo wo kini gbogbo eleyi ko na fi gba ballu ibolo kan dori ale result la so so nkan to fa toluko ni yen na mo ro pe n to wo to na wo mara won niyan pe e je ka yonda eleyi na wa pajulo Kevin De Bruyne o ti di factual sugbon agba ballu kan wa to ye pe won si ni opolo lori okay ta ba so pe Modric ti dagba e lo bere lowo Rudi Garcia ki lo gbe su mu ato ri pass to ballu ki
4: ah
5: o si joko pim Rudi Garcia lati gbe ni gangan kan ko soro gangan lori awon pass ga awon yen ko de pe won le mo ni strength lo to sugbon tan ba si ma unlucky pass bi meji meta ikan o jade ni bibe irufe iru eyan be yen oni ru awon Kevin De Bruyne yen sugbon ko si pa ti bo ba opa bo bo bu lese mo ko si irufe iru nkan be yen mo o na le oluko ni lo to aje ko boya ko gbe won ko and then won de wa neju ki kan ta won yo ki si boya to di pe won ni very dada o na lo be lu luka ku
4: off the bench 3 goals
5: awon eyan le mo kiss boya tori pe won o like e abi tori iwa labi kan abi boya ba kan sugbon a soro wa mo lu abi bayi an so nipa nkan te eyan le se lo be Lukaku bye lo ti afa imo ni ko ye pe to ba se be ta ba bile wo final se ko turi over mi to tu wu o die
4: o to ko Napoli
5: o to le ri amo ya awon iko ti won o ni center nine won tu gbe be yo tu jodu meji yo tu jodu kan yo le akoda ko yo kisi ko si to ba to da bi le o ala mi batude yo ba tu ko nbe
4: on finish business
5: so iru fe iru eyan be yen ohun lo o sugbon e wo bo ta ba gbe si laarin bi seju meji meta merin ta ba gbe si e ri yato pe won gbe si won ti gbe si ni so ti ni bi 3 goals ti won gbe si so je ka mo iru fe iru nkan ti o gangan to le se ka ma ball odo spin akole yen lo to ko soro lori e gbugbu alaroye mo ro pe boye nikan eh kiesi pe ko nse spain euro ta wo oni spain yi awon gan struggle fun ara won suba awon kon be to je pe ti e ba ti nbori to nbori abi ti o padanu won so pe o da ojo kan bo te wa ara won to ba ibi to la yen si pe ah ibi ni e ti fi na gbe won ko se yan be go so gba won lami ama yen won ojo opolopo nje yen ti mo ti pe ti pe o o de be ka so pe won ti mu won tabi ona bi ti won gba yo eyin e wo gba duru iro isa ba yen o isa ba ti won gbe wole ni first oje ko gba kekan se ni en kan e se kan kan o kan kan lai first half record to buruku ju oluwa de mo na de bo wa lara won wa ju to tun goju fun won lo de spin ibi ta ti mo ni mo mo kan kan to le sele crystal fe menu ba le kan tun ko lori en mata lojo oja pe o isa ba yen mo yen fe joku be ni a mo kan to sele
4: o si kere
5: o kere
4: ko ti 13 na
5: te ba so be o ṣugbọn temi wo lara re ni o isa ba temi wo yen o ye kan ti relo mi na to ti mo gba ni di n pe abai mo to ba ti ya abai mo to ba tele re wo eje mo so yo tun sun mo 30 eh so to tumo ti boye kan ti lawon elomi na ni abi be sugbon labe bo ti wule ko kere mo
4: is 29
5: so jama o bona dede kon ole 35 na sibe won mo lo lo sugbon kan ti mo kan royin be ni pe awon kan kan be to ko ni si pelu akosile to speak lori nkan to ba yiwo dada fun yen gba eni ba yi o a le mona sugbon labe bo ti wule ko kere mo en to ba ti kokko le fi mu orilede spin kokko mi awon fitina ma de baru de be jump to mapo nti mo ma nbe ni
4: iya gbogbo e je afi ifese won se laarin orile de Belgium ati orile de Spain yi sile saju ifese won se ola abi saju ifese won se ale ojo Sunday anani iroyin jade wi pe ile gesi agbabol lowo eyin won to gba card jade ko lori papa jare concert won ni card pupa to gba ko ni padanu ifese won se yo kan ifese won se meji ototo owo ni jare konsa ma padanu o wa ni padanu fese won se meji lasan FIFA fi sinu nkan ti won fi lede wi pe England o le appeal si igbese ti won gbe yen se England na pe queen abi king ni kan de pe bayi
6: e ma pe iru igbese bayi like won fin gba ball ala fi se gba je ni to wi pe yan gbe to gba red card se bi taku lo se to fi gba red card ngba lo e bi kini se wayi won ti fi won oju saju ti wa nibe to e ngba ta won kan se kan to ye pe yes on ni kan yo ye kan ba won sun kan sun si wa ele suspended se boya yo ti e pada wa yo red card yen bi e yo pada ti e wa lo je wa abi o ni ti e ni pada ti o ni pada kini ko ni pada ba ti le so ṣugbọn le de wa so pe okay ko ni padanu ifese won se kan meji e tun wa so pe won o tun ni right lati appeal e jo o fi won lo so be na to pe mi e ba jo mi fa se se kini pe mi o da pon ti fi oju saju si normal ati awon to ye kon ma pe jo pe okay aye wa fun yin o ele lo appeal abi won ko lo to bayi e won pe ngba ti won ni okorilede ta wa so pa folayin balogun gba na lo ta won ilede USA ni are won Donald Trump okay ko si taku be kini kan ko se won kan jo ko lura won ni e ba meyo kan be o na la won ile gesi na so pe okay awon na tu wa gbe sun waju pe okay e ba won yo be le se wa bayi mo je mo tun pe ile na tun ma je fuel fo ile de England ni to pe igba te se ru nkan bayi e ri pe igba tan se kojo ile de Belgium re fo ile de e ri bi Belgium tun se player to pe ire ile oyin to ba eni ala kokoko lo ma bele keji bo se wa bayi o da pe ajo FIFA kokun so bi ti won to si kan so bi ti won to si to pe yes eyan gba red card e ofin kan to ba ofin to ba ba otun lo ye ko ba to si wi ko ye ko je pe ti kan ma yato abi nkan kan teni kan lo awon kan lo se taku te pe fun won lo mo FIFA ni won e ni kan de lo gba to pe kini e tun wa pada na pe okay eyin o si me to po jo mo nile ni abo jo mo nilu awon la won gba so be mi se rele si aja awon England ka won na jade sita boya ki ajo FIFA se wa ipo da pe idije ka ku mo bi ti won to si boya ngba to ba ye pe ton wa lero po ma pada gba ti o ba pada boya ma wa gba won labe nu kokan sugbon bo se wa pe eyan gba red card ejo ofin wo gan ti e lo ni pe yes kan ma le appeal e tun wa ni ko tun ni pa kejo se nkan to se ti o wa severe si ten ta won to awon kan to ti se ti won seyin ni abi ko ye mi bo kan to wa ye pe won ni le appeal yen ibe gangan le mi ti e pe ajo FIFA kan ku kan so bi ti won ba to si mo ife ya gbaye won ti jera mo bo loto a le ni pa ari good football bo labe nu ati ki ideje to be ati mo pa ajo FIFA won o wa clear in their decision ni o ibe in the style of gbo ti e fin dari ideje gan abi n ton ti e fin dari ball alafisigba kaakiri agbaye ka mo bi ti won to si won be mi se awon ajo England awon no gba ni sugbon mi se pe yes ele na o ye ko je fuel to pe nkan ti mo expect lo Belgium ko ju ele di USA won ko ni mo expect mo de pe yes to pe te ba gberu nkan bayi wa pe in to ba bottle wi o na lo ye ko ba to si wi sugbon gba de ko ke eyin na eyin kan ele appeal a je pe ki Infantino ko ku fi nkan to jo mo bola la fi abi kan ti e so pe okay awon kan de only as mo de sun gbo ni da kan da na awon ile adulawo kan ti e awon to je country ile adulawo won ti ni yes iye to ba ti digba to ba fe dibo Infantino la won tu tele ah se won bo wa loju ni
4: Sporting Crystal. Okay, ora gbe rap fe mo nkan kan lori e.
7: Ise ataye baye ti yo ba se man so pe ba se be la bomo. Iro ni. Awon kan aju awa lo, ko so ro nbe aju awa lo. Ton se ma se to awon kan o yato. Bi igba ti fan Neymar to fi to sin gba bo ninu agba oje ko Brazil. O ni won ma chi to won yato. Be lo won agba bo lo re na se ri. Ton won kan sai na ba ti de level je pon ma fi si jowon na. Won ma se be fun won na. So won ti se be fun won mesi, won ti se fun won adu dada. So ka ma wule so lori e ba se be
4: Sporting Crystal.
8: Atakun.
4: Olani fese won se laarin Lindano Scova to won ati Carolina Muchova. Bo ibi ti mo ma wa lola niyan ke to wa bi mi emi wa bi yin bayi.
8: Okay.
4: Ta nlo ma gba Grand Slam awon obirin Wimbledon.
8: Ati no Scova o ati Muchova o. Emi a ko so pe congratulations.
4: Fun tani.
8: Zekian meji lo final yen.
4: Yes, for the first time in 48 years omo check him agba Wimbledon.
8: Apart from pe in 48 years pe o ma je first time ton ma gba e wa omo mejeji yen Czech Republic meji ni final gato si yen e wo exploit Vodusova Krejcikova Kvitova ati this other one won awon tofa yen like four of them be le alira o sumo si pe era awon Williams sisters o ti n para si Czech I think but me sport better see ye me born the other sport only ball lo ye awa 2009 Serena Williams at Venus nigba final 2009 yes precisely yes. Serena Williams at Venus Williams nigba final ever since she ri ki omo ilu kan na meji ko be yen ego awon Polish yi Poland
4: my
8: one Eric Power ti won na han but ko ti en tun ba ngo tennis ada
4: ari pe consistency no ni
8: consistency awon Zekians yi po lenu jo meta so regardless of en tun ba gba lola mo ba won dupe ni then this guy kile en pe
4: Ferry Otto Ferry
8: no
4: Katoku on tennis parabata
8: yes
4: sina n bori lowo bai koju Djokovic se baba o ni gba 25 fun no come at jaba yi killer advice yin
8: bro oko alasotan ni mi omo wadan ni mi nta fi bu baba wa kan ti se gomina na nu arun wa ni bi bai elomi ani won soro do awon na alasotan ni badan mo wish baba well ni DJ sugbon ti Djokovic o ba ti gba ti o ba ti ri nkan kan lele ti o ba ti ri sina bori to ba wo final to lo play to ba lo play so ref mo si le so pe kan si ni hope but ti won ba ti ri sina na Olamaja share sin ko lori video.
4: Oh well, set elekeji ti tan laarin Yannick Sinner to won ati Baba Djokovic. Ah, Baba tu si je 6-4 mi. 6-4. Won gba eleketa lowo lasiko ta wa e ka ma wo bi ti yen ti o pada yori si.
9: Umo, she's not fertile and
10: that I am fair.

0: ka mo pada lati oju oje to pa nu re na lo nte si waju lati kan ni adan ni kusunu 32 FM 94.9 aja keni ko kwa zube iyan ni ilu baden won pe yin ni yin keni le ba se mi adupe lowo alagba subatech o ati ri owo yin ati je ati mo yin ko ni nira o eni je ni tan wa laburu o e se gidi gan ni e kwado ti wa awon ta guku fun bayi na ni sin a o mo won ri
1: binu ba bi mi
0: otan otan
1: maiki la domi sori ni waju ta kin to gbowo ni be loni
0: ki lo je nja laisi ndesa ti
1: mi ni mo ni so ba techi loni mi ase mo ba pa fun oruko momo re ya ball oruko momo re baba re la disa
0: se eyan so re daran bayi ni sin yi bayi se mo n tese bayi ni o tu
1: je se emi mo mi se fun so ba techi la bele meesun meewo lori oro so ba techi mo foro aje mi sile fun so ba techi ni
0: goguru
1: awon yen nugba mi kojumo to mo ma gbe bo to 17
2: wahala yin po
1: wahala ta o je sora re o menu mi ba soro
2: wahala yin ti po o ye ka wo ni mo ru awon ni union o ye ka wa run yin la pa kan ni
1: wa emi wa mo pe okunrin mesan ni mi emi gan mi deru bara mu mo ba su lo
0: eni kan so yin gbalẹ
2: enu ina ni enu ina le ma ja
1: o je so anu re se mi o mo wa lenu mi mo ba ni ko di ACC ni bi o wa ni o ko ti ere ni lagere
0: se ka ko loki
2: enu ina ni
1: emi emi lenu wa de ri pe wa lada lo boju loni okay je wa so fun mi lase omi bo lo bere mi aburo so ba teki o gbe musi mi rugbi mu mi ran so ba teki lowo on lo mo bi on wa loni us lo wa
0: se gbo nti so ba teki bi won ni dasi ki yin dabi ti nebukezari
1: dasi ki olowo ni so ba teki
0: nebukadinezari ngba gbo e ti lu je le
1: e lu je
0: ibi e ti na mo jo ni ni won bi e pole lo bi won le ni wa ju won le leyin
1: je ki oya olokada ni mo fe
0: oyo olokada hello ele mo ka le
1: o se ya wo lokada ni o mi
2: ah baba ro ki lo je se ma mu ro nle ba
0: eyan ase ti tu gbogbo yan ti ma
2: se se ara yin obirin ke mo je gbe yin
1: ase ara yin obirin si mi lale ni
0: ti oda ni won so
2: ati mokola ni mo tin so ro
1: aya oya so ma gbo so ma audu ni mokola so ma audu
2: ni mo tin so ro o ma wa gbe yin
1: da ke fara re bale je ki mi bere fara re bale so ma audu ni mokola oni gold
0: audu ni oni gold eni mokola awon ta gold ni kini je pelu audu
1: e ra sun ye mo enu pete on loko re fi na
0: ah hello amagale
3: akale o barudo
1: ma ko ti fun mo lenu se ba se bagbalagba soro lo se mi ba mi soro ni
3: iropo
1: kimi ni iropo
3: iro lojo of africa
1: o ya kini ise re ise wo lo ko laaro aye re
3: eh
1: kini ise omi se ise wo lo nse
0: mechanic ni mechanic la won
1: mechanic alagbere iran mechanic le sagbere bon ba wa ni workshop lo wa pelu yawo ni yawo gbogbo mechanic na eyan eyan oko lale eyan obirin oko ni na eyan lale oni ba kiri wa si shop mechanic unajo se na da duro ayi ke pada wa gbowo ni role iran na mi pa on fe fowo ra lara ni ko gbe to kutu ma tu asiri re loju yawo re yawo re ni ange ojade
3: dasiri mi
1: nonsense se tori pe mo ti mi bo lati jo agbere yan mechanic ti poju ni
0: badan
3: hello
0: e ka le
3: o baba paro
1: ewo le ka le o se bon se ki agbalagba lo se ki mi ni
3: awon odun melo ni
1: ewo ni emi ni e ka le abi emi ni e ka le no mo fe iro mo fe ko da mi lohun tu oro emi ni e ka le o abi
3: Emi ni mo
1: mi lo sagbadewe
0: won lo omo odun melo ni won le ti jogbo odun lo
1: okay mo fe ko tu oro ni so awon re bi a lo emi ni e ka le o abi
0: sagbaba boyo logun eh ewo e ma binu o e ma binu o ni nkankan o
1: so mo gani adams
3: eyin be pa lo
1: so mo gani adams
3: ki wa yan ki wa wa se ibi te wa ye mo bi ti mo
1: oya se bi o ti wole ma fi ona di o ti ko bara re
3: ke mo ko pina koko
1: okay se bi ke 71 lo mi gbe odu ona ma fi ona di o laye re wa mo pe en soro saka saka si agbalagba idowu lo wa ni be
4: hello
1: idowu jo fun mi money gan e kan
4: hello e mo ga le
1: solo kada mi o mo ki aku eto kira re
3: le abide mi sun mo ni lato mi ya ile ejo ba paro se ba soro
4: awon na ni e soro yi ya ya mo po abi
1: Lalike Sadiba Liama Saka Dahidua Lia Kabia Iyama po yi wopi wale fun yi feki yi share ke tu ates yi waju bi mo she yelo
3: e jana
1: Lia Kasabia hey Iyama po yi igbe se wakbe yi se o delik bebe
4: mo chayi eso fun wa
3: magbe
1: Iyama po yi aro re osan re ale re e a fe ko lo jijo ko da ko dun
3: ami olohun jori be o
1: Iyama po yi wa wara apo rice olomo wewe
3: yete olomo ni la
1: iro o mo Iyama po ba so me gbodo fi enu mi me gbodo fi so
3: ben
1: wa wara gallon ororo 25 liters
3: melu sa
1: eyo kan ni o
4: ororo lo ka bi imported
1: imported ni tori ori okere gbodo a wole to wa
3: olohun se o
1: wa wa ra 25 liters epo pupa ti yan yibo ni o gbodo ra
4: je mo ra ti yoruba
1: wa ra ti yoruba o o ba ti wa ra meteta ni emi o ba yi ko na oye gbogbo re ba je ko fi owo re
4: ka ma wule da won la mu ka ni won na rice si bi 80,000 nisin ti won na ipo ti won na si bi 30,000 ton na roro si bi 30,000 ka da gbogbo owo yen po ka
1: wa wa ra tare eyo kan odidi
4: atare aja bi atare gidi
1: atare gidi atare idi omo re labo
3: atare eyo kan
1: atare odidi eyo kan wa wa we owo ni mo wa wa fi sabe
4: o wo yen si abe re
1: wa wa we mo owo gbogbo wo
3: ni eya mo ko la kanti ta le send e si ni
1: ma fara bale ise mo fe je fun o e kan lodun le jade
4: se la
3: ni
1: o ba ti wa we owo ni mo atare odidi eyo kan ni wa wa so pe atare idi ti e labo ore odidi ni ke a wole to emi lagbaja omo lagbaja wa wa wa fi sabe pilo moju ma gbo o ba ti fi sabe pilo moju a wa fun o ye mi si obo obirin omo kekere ni ile ise ma wa fun o la account re wa wa lo send re si tori owo ni gbodo kan mi lomo abia ma aye bol owo ni gbodo kan lowo
3: oba obirin ni omo gbo lowo obirin
1: be o omo agba ni o iya mo ko ya lafia ni fun o anu re se mi o se pe omo yawu ni o so ba te ki mo modu re
4: eh
1: mo fine bi ye o to mo
4: hello e me ga le
1: ma ba mi soro bi olowo ma le odanu gbogbo alaba o mi ba ka ni mi raye
3: abi ba ya mo ko
1: lia kasabia lali iya mo ko yi okunrin lo ni mi ba mi soro
3: ọkùnrin agbalagba
1: iwọ lomi pera re lagbalagba i omode ni o niwaju oluwa lia kasabia dania hey iya mo po yi o fe ki ona ko si fun o ki gbogbo eyan ma ro pe ogun owo lo se
3: ogba
1: iya mo po yi wa wa television ai television en le mo giri ni
3: okay plasma
1: ah omo agba ni ogbogbo re lo mo o re nu re plasma o ti tari daruko re ewo le ni iyo je smart tv ni wa wa o te wo gbogbo agbaye be ni a wa so wa wa po fo kan si lara pe gbogbo oju le wo television
3: be ni
1: gbogbo ibi ti àwòrán bá wà ní television ti play rẹ̀
4: inú ọ̀fọ̀ náà ni play wà
1: bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣọ̀fọ̀ àṣẹ ni wà wá ní gbogbo ibi ọba ti wo television ní gbogbo àgbáyé kan ase olore ko mode ma ase olore ka gba ma ase olore wa wa fi nu ara re ti pali wa gbe wa si 32 FM ben wa wa gbe wa si 32 FM pelu aso opa meta
4: wi aso wo
1: a fi
4: sa so fun abi pupa materials gidi
1: materials gidi opa meta meta lona meta materials o ba won ni o eseyan materials ege ege o
3: bi awon olopa kan 30,000
1: ada fun o wa wara meta meta ye ni pe aro re osan re ale re ke mo di baje
3: opa meta
1: meta eh aso orukan na ni o wa wara lona meta
3: lona meta
1: wa wa gbe wa
3: bi opa marun marun marun lona meta
1: beni lugo ba ti wa gbe wa wa wa pada sile mo se wahala mo mo sise o ba ti ji ma yawo ni yan kini
4: online banking
1: online banking
4: kama yawo ladugo na
1: ma yawo ladugo
3: kama ji ti
1: ma sun lugbe aba ri odun mewa sibi a wa a ki oku orire alafia ni fun o dabo se se wa
4: le aba ka le
1: lia kasabi ya na siga
4: era sa
1: iya mo po iko so se kilo mi so be
5: idowu lo so ati atati
1: idowu oni fa ko bi omo bi idowu emi mo lo bi lia kasabiana kaba iya mo po yi omo re obirin ko
5: yesa
1: o je ke lu mi pe wole oh yeah, 08097 0 meta 949 08097000 949 tabi 07055000 949 okay, okun me ife down lo mo tori pe ran imo yi mi sugbon ba kan pe number Suzanne nti e o le fe pe +234 9062000 949 iye ni loke okun ni obi so ba te ki ba pe wole ma ko ti re danu tori me raye
4: e tu ko ti number ori
1: ma ko ti re danu mo ti ni ke la shiro gbogbo un ti fun mi ele ju 3 billion ma da pa
4: hello anda yin lo wo
5: e ke ma se bayi na
4: se bo
5: ah oh super tech le to ko ti danu ki lode olore
1: olore iraiwo oya oya ma lo le re fun wo so ni ibo lo ti jo lore re ibo lo ti jo lore re so lo da ona ona ni abo lo bi o
4: e ti jabe mo ba ti je won sa lo
1: e o ko do ri ni be mo o ti se ra re be
4: e mo ka le
1: e wo ni ilu e ka le wa ma soro
3: bi onu ti da
1: eh fara le
4: ba le mo la n fe ba soro
1: mo soro mo ba mi soro bi eni ti da fun ma soro bi eni ti da fun to
3: o ti da fun mi o ti da fun mi
1: o ya ma lo mi ya mo ko bo soro mo
3: o ni fe ta fe ro ya mo ko jo je ki
1: mo gbogbo re ni ya mo ko ti so fun mi oro iyawo lo ba o lori iyawo ohun ya mo ko ti so
3: Eh,
1: si yawo, eh si yawo. Ti yawo merin lo wa le
3: mi.
1: Ah, o sa duro sile, ototo
4: ni bi o mi gbe.
3: Ebi
1: tere la mi gbe, won lo kirun bayi ni o je ko ba o soro. Oya, je ki mi ba o soro. Won ni e ti lo kirun. Lo kirun. Iyawo merin si
3: iyawo
1: merin lo kirun lekan na o je sori
3: ara re be on lo
1: o ya mo mo soro obere pupa wa nu yawo re abesi
3: e pupa le
1: ha
4: oni pupa nbe nbe
1: gbogbo re ni amopo ti fi lo ti fi han mi ya kasabi ya na kaba to ya mo pe ko kira re ku orire pe ori bi pe wole loni
4: ojo opo igan ko da a o gbo gba ti so 070 55,949 070 55,949 ajo ti lo bi seju mesa lo wa jagba pe kan ba o sabara to kan eh ohun ti o sele re ba se mo so ti pe ti pe e dakun ejo iwo to ba ti je bo ti gbo wori mi ba yala o jagba lagba tabo ojo mo ikere eni to ori ko je dakun mo pe ejo ndoro lo e ko se da be fun yin te yin o le fun yan
1: tori o ba ti o ba lo number o ni number na
4: e ba bi pe awa o mo o
1: tori phone mo mi lo eyan so ba tech na fi ranse lati lu oyibo so gbogbo o ba ti paro agbe wa se
4: to ba ti mo pe nkan to be je lale yi abori ba kan abaro la o ti mo ehn pe wole ba 0705549
1: ni gbo ba de ti pe wole ko se gbolohun adua eyokan fun sobatek moto atoto ba nana o adua eyokan de pe account number
4: ko to di pe a bo sibe yen patapata on the 29 osu to nbo ni amala festival wa wetin ma gbo jingu e to nlo kaga kidi 3000 naira ni ticket eyokan e dakun ejo eyin ni dudun olore ato eyin lo lufa gbogbo eyin te ma ra fa we yen te so pe ka ba yin fa we yen loruko yin ateyin de pe ma ra fun ra yin ra fo mo ra fun yawo nkankan e ti ma bi ati ma se odun to lo odun won larin ni to dun yo to dun ju be lo 3000 naira na ni ticket amala festival wa to ba ti da ticket eyokan o sise fun wo nikan o je amala to je pe ko n se 5000 ko n se 6000 naira gan o fo mi o mi to touch o ke ma eh ke ma sere ke se gba ko run mo o hello
6: hello sir
4: e mo ka le
6: e ta le sir e ku eto sir
4: o ta lo ba soro yi
6: oruko mi ni bola boya di latawe ni ilu oyo
4: pada ta lo ni ka fun yin lowo yi ma
1: un aye ke se gan ise lugbo ba ti ki abiri wa de se
4: hello
1: o ti tan
4: mo ti ko nbe jo pe oju opo won
1: elomi
4: hello
6: hello sao
4: e mo ka le ta lo ba soro yi o
6: yes
4: ma
6: yes ala isalon ko la socket
4: lati oke itunu oda eni kan lo ni afun yi lo wesa do abeni yen eni ta so fun yin
6: lori ko jesu wa ma ri ke o
4: amen ta le ni na ta le ni na
6: to ba te ki ni
4: sa oda e pa ka number yin
6: 80 64 64 38 82 82 43 43
1: olubumi kan lo gbe wa ni
4: solubumi na ni
6: ni
4: solubumi ni
6: olubumi
4: ala
6: san
1: ma foko re o
4: owo yin ti owo yin ti wole ba owo wa ko so ba de kilo bi afun yin o
1: o ti je oni
4: hello
1: ma foko re o
4: ah hello
7: o ka le sa
4: e mo ka le o
7: o ta e ko eto sa
4: o
7: o mi na ra yin ya so ba oruko mi ni tinuke akinade
4: tinuke akinade
7: be ni sa
4: o da eni kan na pe afun yin lowo ta le ni na
7: so ba tek ni sa
4: oda
1: paka number
4: e pe aka number yin ke ba sadua fun
7: yes sir 20 20 80 80 25 25 71 71 91 91
1: eco bank aki adekore ni
7: atinuke
4: oda owo yin ti wole bye bye bye bye bye bye bye
7: Yeah.
1: Yeah.
7: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
8: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
8: Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ko la fi jeun lale ni o
8: so ba te
1: mo ba ka o ma dugbo on bayi be o la mi fi ko birin na jore ni o
4: e pa ka na bayi
8: o
1: ki lo pe
4: o ki la pe ani suru e tun pe
1: o 6
8: o 2
4: o 2
8: 76
4: 46 42
8: 41 wema
4: ah ele o gbe nkan kan wa o ko gbe nkan kan wa o
1: se ki mi fun lori ofe abi
4: ka tun pe ya tun pe
8: ajeto
4: elo pe
8: o
4: 76 42 46 41
1: o ti gbe ma
4: o ti gbe
1: o si si morufu
8: olaji
1: oruko olowo lo mi je
4: o ti lo ni abibe nti o sele ri e je ka wo eyan kan ni oju opo
1: ijo ko ti aboju rere so ba te ki pade ori won ni wa ni duty o gbo bo ti find you so ba te ki gbodo fun olowo adari gbon bayo mi fi si bi pon mi sokun ni so ba te ki woju re moju re se iye ijo ni ye kan fun lowo be omo yawu ni o
4: eni to je Azizat Ayomi po si lojopo Facebook wa yi eba ni drop card number yin
1: oya
4: to number de kadara to je pe ti gbowo tele tele to iyun lonu e drop card number yin Azizat Ayomi po si tori data leyin na bi do sibera taro ti
1: oya ke send account number
4: send account number yin boya ke mo fi yen ki ara le na die die
1: titi di jo mejo a dupe lowo Sobatech a dupe lowo Tunde Idowu ati gbogbo eyan ololufe 32 fm papa julo gbogbo ololufe eto a dupe lowo yin titi di jo mejo ta tu a ma pade Sobatech alagbarika lagbara Olorun Eledumore aya tubo adun fun o ebi ni pa o gbogbo won ti fayo kojo o de ni fe kun tan danu lagbara Olorun Eledumore lojo opo Facebook
4: lojo opo Facebook Azizat Ayomi po si ati ri card number yin debi sowo
1: 90
4: to Ridwan Adekunle clever na Ridwan Adekunle clever na o ko mi nje akin gidi gan ni eyin lo fe wa te do ti wa sibe lataro ese gidi gan ni ojo ni tin bakan alagba Sobatech oko lori adada tan eni ta ba se lori egbefa ti o ko ti o dupe o be gidi gan egbeje ni ese gidi gan eni ri wahala o eni ri laburu eni de ni ana lagbara olon e tin fun yan ni eni de ti o mo toro je o nkan kan ni salafia yin lagbara olon ese gidi alagba Tunde Idowu na akin o
1: Ẹni
4: kan ju wale laburu oriju ona de kun clever lo ko mi lagbara lo atupa lori eto yi ngbo ba di ijo mejo kan nkan kan ni se wa o e ku kale

0: bi katese kini leyin lagbo lagbo ti mo ba so ye
1: iwa ya tan kuro na instruction
0: any 32 fm e mo so pe mama kibo mama fayo mama ribo ti ni ke gale mo wule da radio re lamu tori opolo to ti fase nkan to ku ni ko enjoy si ba ye yin na ni o nkan to ku ni ka jo ma gbara sira wa ko ma dun lo.

0: ti se wo mi loju opo Facebook ye mo wa wo lasan o oya ma share re ni gbe 32 time daddy tele ra oya ja ti e kira wa
1: mami mami
0: daddy 0005 50949 0005 50949 ati 0809 0809 70949 lagbo hello wobi lagbo ti n ba ti so pe lagbo e ni pe 32 fm sori re Oluwa dabira ayo ninu aye mi ekun iya taofiko lagbo lagbo e ni 32 fm ma lo fararo gidigbin lagbo iye lode network yi o de tun mi le kin ba won temi soro ninu aye
1: mo ti wa wa kan ni ade ase ni le ilo wa
0: oya loju opo Facebook adresola bi baba tunde
1: mo ti wa wa
0: awa na kin yo lagbo

0: say mini mi gbe o o ye ja jo ki e lagbo lagbo kini o wa nko lura won bayi olomo sanu lagbo lagbo hello wo bi la dadi two be ki lo ko yin lati bulletin pe
1: ẹni pe wo pẹlu yaru ni lati oyo
0: ah ọpẹ lo yaru lati oyo alaafin ojo pasegere mole o ma ti ba bo lo ti se nsi mi rin si lale yi
1: ah o ma lo be
0: e fokan bale a woju agbo e sa lo sign dance su yi mo wa mu kokoro kan dari loni to ba sele si loju agbo ki le ma se mo so pa won nkan te mo ba pade lori eto eleyi lagbo lagbo
1: lati 2 FM
0: kilo ko yin lati bole tin pe kilo ko yin lati bole tin pe iye Elizabeth gbogbo ojo
1: ebe ni
0: afa bo lo ojo la sale yi
1: ah,
0: o n bo. E ma worry. E ma fi suje yin. Lagbo. Lagbo eh. En ba laya lo ma wo. Bo ba laya lo ma pe. Oju agbo o ma gbese ni. Ma lo kawo sepo. Ma lo telephone won le yo phone e o. Lagbo eh. Bo ba ti wa loju agbo. Eyin baba mi eyin iya mi ranse si o ya lagbo ehe lagbo
2: 32 FM
0: lo ko yin lati mole tin pe ki lo ko yin lati mole tin pe
2: gari ati ade sugar lati lo gbo
0: eru sugar gbogbo ologun eru o ye so fe nikan pe ko tun so fe lomi ko fanu ko ko yin pe si 32 FM sugar eyan mi ni o ti pe lataya lalumole ati gba ta ti mu network kakakiri olorun o se o olorun ti wa pare ojo oro nbo
3: o seju si mi ma se mi lese
0: iya mi re mi re mi lati ile fe lagbo
1: lo
0: ko yin se nsun ni ma lo sun le ko saye forun won ki sun loju agbo kilo ko yin lati bole tin pe kilo ko yin lati bole tin pe awon wa won ko wa we lori ni lagbo
2: 32 FM
0: kilo ko yin lati bole tin pe mo sumo lagbogbo apete marola apa abola petele en represent apa abola lataro la ha ha lenu mi mona
2: e ba n ko amala ale
0: ojo ti ro amala to je pe yo to je bi ru awon oga wa chrisla awon ne le get iru nkan ti mo so ikuku so pe ko si irun be awon iru awon oga wa chrisla se ba je bi ru amala ye agun ti o jade nbe a to bi congo kan lagbo lo ko yin lati bole tin pe
1: Dabira
0: gbogbo apete owo iya taufiko o pe baba taufiko o pe wo o gbo lagbo ya 32 FM kilo ko yin lati bule tin pe lata baby ah yin temi la baby e fokan bale o ye ma fa na ye e ma fa lata baby baba gbagbe bi ama ko ni sensitive ama wa gba lon le nde wole a wa gba omi to roju ori bridge ori kankan na ni o ogun pa ina ni o bridge ye o le gba jawon adugbo kankan to mo ya lo mo ya sile okay ti ya ba nse ti ko o le lo by +234090 +234906200049 0906 2949. Ah, mon nifa yi gan. Emi na ba mo le si mo so wi pe. Ni gbogbo gba na la mo gbe ti o mo le. Ani ka mo se lo ni se.

0: Teri gbogbo dan ti mo ba da lara lasale. Afa salam oni ebi lere. Ogorin ti mo ba po fun ni asale. Agba producer oni ebi lere. Producer ti se ye gba. Oni ebi lere. Ẹ to ba ti DP 830 emi ati ajo discuss ajo so awon oro kan ko to di wi pe to ba sele awon e mo nkan ye won gba so wa ehe won ti gba so party de o
1: adon ki ale
0: wa so ni 30,000 materials 50,000 ankara 30,000 e le be ni ohun se o Elo mu waso 50,000 lati ru asiko ta wa yi. Ma lo sojo po Facebook kan ni 32 FM. Lo ma wo mi bi mo ti se nbo. Ma wo mi bi mo ti se njo. Ni mo ti se pa murogo e. Bo ba ti se wo ma comment. Bo ti se wa comment ye ma share nigba 32 times.

pagun de mo lo lodo bank ke mo lo je riyin o je pe to ba ti so kale tan olo sanu wa lowo awon ijoba wa kan sanu wa kan sanu awon ara adugbo nkan ti wa fi gbadun pe ijoba nbe nilu bank olodo ni to ba ti ya wole bayi omo sawo lo selu si ndebi omo ru awon ode ye o je wi pe mo ru awon nu ko to gbi asi tu jade gbi o le gbe moto lo pori.

0: kibi kibi ke e mo ru nkan e ru party ba ye ke eyan wa lo lati yan yan moko latani yan adugbo yi ke sa debe ni bi 230 by the time te fe debe won ti pin onje o
1: oni ki lagbe o ki lejo
0: awon awon pastor awon alaga aduro e tun ba nawo
1: Demon.
0: Ni party ye e tun ba nawo e nara
1: oyi taya
0: oku kan pin onje ka so fun pe pomo lasan loku
1: ko tun ba fe
0: eyan to de wa legbe yin lele lo nje gbogbo onje na fun leja na fun leran yi na fun nisiki ta wa si legbe yi sego amala to tun ye ko tun je meji eyo kan na fun yin o ye o adu yin e sa fu fe je o ni o si tebu wa ta po mi loku o de bi sara ku o eh e ba lo baja

0: oye ja lo ki le ma se to ba je pe yin ni ko to di pa wa woju agbori radio yi 0705 5949 at 0805 5949
1: Aroma
0: Styling Co. Materials you want. Eti bara materials 50,000. Ebi to se party ojina. E sa fi fe de be.
1: Ko
0: de party igba to ye kan fun lo nje.
1: Ani rujo wo.
0: Oni pomo loku. Be ja ti tan chiki ti tan. E to fi fe je. O tun wa ko da pelu ebun kan yin. E le gbo meji papo, e le gbo meji papo. Lagbo lagbo. Lagbo lagbo.
2: Lagbo FM.
0: Ẹni 32 FM.
2: 32 FM.
0: Kilo kan yin lati bule tin gbe.
2: Dokasi lati Ayegun.
0: Dokasi lati Ayegun. Oya to fe pe yin ni e wa se na wo ni bi ru eleye le lati Ayegun lo nlo. Se ma fe ni, se ma fe ni e lowo ede. Se fe ni e lowo.
2: Ni atuko ta wa yi ire fun lowo sugbo bi se mi ri mo fun mo ko dere to mo tun wo yi pe ah. To lo go fun mi ni.
0: Eya. O ti se le ri. Oya na lagbo lagbo
2: 32
0: lo ko yin lati bule tin gbe ki lo ko yin
2: lati bule tin latojo
0: iye Elizabeth latojo lati bi uru ojo ye ki yin wa mo lo na laji eh ki le eyan lo so na amuloko e wa pada debe onje o kan yin ebun na to kan yin se ma wa fe ni e lowo
2: mo ma da wo yen si le jin
0: e da si
2: wa da tu le jin
0: o ti gbo
2: wa mu to se mo ti mi
0: mi gbo yin daada mi gbo yin daada kini o mu yo
1: ama jojojo
0: lagbo lagbo
3: tabi ti fe
0: lo ko yin lati bule tin gbe lo ko yin lati bule tin gbe ade bi si gbogbo agbaje oya ki le ma se to ba je yin ni
3: ma folo ni folo condition ni olohun olohun o pe ki gbogbo ori bakan na
0: but ki le fi igbo le fa to fi je pe gbogbo nkan o ke gbadan bo si quarter to o nbo si quarter to ro wa lo di eyan kan
3: ti ba pe to da gbo na mo sele de
0: ah e de be ni tu e ba won afla e ba na wo e boju na wo gegegege e na wo e na ra o ki ko ma ko je oje o kan yin a to npe mu kan yin
3: se mo pe omo ni bakan na
0: Ogbe
3: yo lo ife le yo lo
0: ife le yo lo

0: ma dari jiyan ma je ke yan lafo ma lafo origin omo omo ma fi gbogbo e sara omo hun sani wa lagbo lagbo
1: Kadi
0: tu esse. Ilo ko lati bo le ko lati bo le tin gbe.
1: Na bi
0: du mo de fere ni ke kan ni o ni. Na re le fun yi. Ko si radio mi. 32 FM na mi.
1: O ti sele ti
0: mi ni. Really? E so pe lo.
1: Mo lo ba nebo mi se na wo gramel ni ologun eru.
0: Ologun eru.
1: Se ri nta. Mo ku mo ni lati po ni school. Mi se to a mo se nda yin. Boya lati abi ti e se go last na ni 2025. Mo ba ti ma ti do so ti lo.
0: Mm.
1: Ojo ti lo mo de ka mo meju da ni.
0: Mm.
1: Mo ba mo de re mo ni so ti be mo.
0: E tu ko mo da ni. Chai chai chai.
1: Ojo ti mo ka mo mu ti.
0: E mo wa bread at the counter ladugbo ni.
1: So mo da jo nge. Mo ba ma de bi go ti ma se mo ba nya. Mo ta ni ko tun je mo ko se mo ba ti lo. Mo ba won saba omo mi get onje rada mi rile mo ba omo mi get onje mo ba lo ba oni na ro mo ni mo nya mo ti je won o mo ko onje mo se je wa ni mi ni onje fun yin ni eh I will try
0: o ti bo si kan
1: o ni ba se na wo ko mo entertain awon eyan
0: o mo sele
1: ngba mo ma ti fun we 2000 mo se fun en dilo be ba fun won mo ya ka sara
0: eh
1: mo ba
0: Hello, formula dodge. A dodge 2000, yes, I go. Hello, if I had laughed, Kuka. Ugarianu, amo mo velanu. Ode gbe ko.

mo lero wipe ori o gboro ti mo gbo tutu nu ah bo se lense ni mo ti wa nfa mo ti nfa o ti nlo o ti nlo o ti yo o ti yo.

0: ti mọ pe nkan ni 32 FM awa la la lujo awa la nisiya e nkan ta ti wa fun yin ni wi pe a ma je kinu yin o mo dun premier yin lori okete nte mokola lawa ti mo ba ti ri lagbo lagbo
1: ta
0: din ti lati mo re ti pe
1: oya
0: e damu oya to ba ye pe yin ni ki le ma se I love it. Ọgbọ lọ party won ti pin gbogbo nkan onje won lo je kekere lo kan yi ba ye to wa de party ton tun lo je kekere lo kan yi e si gba be to wa pada pebu ebu won lo ti tan e si mu 10k dani e fe follow self lagbo lagbo
2: hello
0: hello wo bi lagbo lagbo eni 32 fm
2: 32 fm
0: iya beji latapete
2: Benny.
0: Oh yeah, to ba je yin ni ki le ma se.
2: Ah. Gbogbo e na gba si ro.
0: O gba si ro.
2: Ba se attend si mi daada ma fun lowo.
0: Ti bo ti wo.
2: Ba se attend si mi e ni fun o.
0: Oro lo ti ri bo ti se ri e ni fun. Ah. Formula di line yi fe lo. Iru formula wo le yin ba lo lagbo lagbo.
3: 32 FM.
0: Ki lo ko yi lati bo le tin pe.
3: Oluwa Segun Afolabi Latomi Adio.
0: Segun Afolabi Latomi Adio ala so mi adio pe meji ni.
3: Yo me adio kan na ni den gogo Nigeria o.
0: Eh eh.
3: Emi ti o Java bile do lo si wa.
0: Ni word nine. Oya.
3: O ba ite mi ba ni a se ni 50 ni.
0: E se 50 lona wo.
3: Ah, o ba ite 50,000 mo ba se fun 25.
0: E fun 25.
3: 5,000 mo ba se fun 25.
0: Eh eh. Eyan ni mo fo fun yi gan. E se gan ni.

0: ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se fage ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: ma wo mi bi mo se feyin
2: mo n gbo 32 fm
3: 32 fm 94.9

0: Sharon call so si man so si sell DC to aje yin ni le di 500 big we be na yi baba laye kan de wa olode ki ko de ki eyin te te ja lo ni siri mi agbo lagbo
1: 32 fm
0: kilo ko ira ti bule tin pe
1: oluwa segun afolabi lato ni ajo
0: segun afolabi lato mi ajo ya o ti sele si
1: yo ba ni gbomo wa ti ni
0: owo ni fi na ni eh
1: gbo ba ti na wo fun ti o ki ni to tata le nti
0: e doje e doje ni e doje ni e si re ba mi yo ni ta aye wa da lagbo lagbo kilo ko yi lati bule tin pe
2: sake lato mi adi
0: sake lato mi adi o
2: agbagba
0: kilo ko yi lati bo lomi adi o
2: okay pan okay
0: lomi adi o bo lomi adi o so do jamo jo so lati ba se bridge yin
2: Awọn
0: fere bi di kini je se so ko ju omi re gbe
2: omi e mu wa
0: ya
2: lo
0: lati te bu ti ko ti kan lati gbọn moto lo rara awọn ti position mo ma gbe live band ma gbe wa soju sinu studio yi fokan bale yaro mi ya ti Mr. Pavel abadejo wa bi bayi lasale awon e ga lo wa lo sele yo sele lori olohun e ma se ya ko ni o ti to basiko ba to yo pada ha

0: lo ye ka mo jo ah olorun ti ba se
1: to ba pada lona lati tete
0: ni ipile oyo yi wo gan ta gbogbo youtuber ta ke lodi
1: to ba wo le sare
0: o tun je lori awon omo leji
1: awon
0: agbe ni pa mo
1: baba ni gbe
0: yi won gbe pa won lojo si olorun sa ti ba se olorun ti ba se o ati ri won layo ata

ni ati sokale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada e weje adubi nbe tabi ka epe won sori 08033260141 oloye weje adubi otu oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba ni gbadada ye

Oh ya ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa ni bi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 fm oya wa fe

0: tension. To powerful gidiga. Check up, lori shirishi. Omi wo na ti mu nbe. Kini won ti je nbe. Awon flies wo lo ti ba le won nibe. E ka mo yen kan le gbagbe trauma e je won jaye ti won o je ri. E ko won sinu oko furu. E je won ririn ajo lo ilu Ebo. E je won gba tegun to da sara. Nigba tan ba ti re concern e pe lawon obi won ni o. Awon bi won ri won tinu won do toko ri aya e ta ya ri oko ti won jo se ope gidi e fun won ni internally national recognition igi ele so la pe awon ile yi na won wonu odun won faraba omi orisirisi nkan ta mo yo ti mo ri aya mi ma yo agbalagba nu won mi gan ori ban ri kaba n tori pe won n gbe si yan leri ba drama yen ma po ope ope ope lo ye wa ni ipinle oyo le ni eja mo dupe ejo ma ma pe titi ile re ma da wo ewu ma re oko re ma yo go sabi ase mo eh ago to nbe bi ni ke pe mo pe personal number ti mi ago studio ni ke pe 0705-9949 Ale Bobu 0809-2949 Ale Bobu 0906-2949 Ale Bobu Ale Mio Hello, Ale Akori Reo
1: Nisbambo Ega

0: Baba woju ago wa ri pe ago 11 ku iseju 16:20. Hello somebody. E ka le o.
1: Just good. Hello baba.
0: Yes ma.
1: Akuri re ma president lati jegede ni.
0: Iya mi e ku jo meta ma.
1: Aha yes. Akuri re. In fact Olorun jo da fun baba to soro la. To se ki baba Tinubu ti won ki se ni Makinde. O ye ki won ki iwo eku. Sunday Igbowo sa gangan. Ati awon eriso gbogbo combine kini ni kini yen o ye kan daruko gbogbo.
0: Okay, okay. Eh, mo be ijoba o ti make his statement. Ngbe o ba bi dola ti gbo. Okay.
1: Aku orire a ni foju suku omo.
0: Ami o.
1: Mo ti tatu si ngbo.
0: Eh, ya, ya, ya, ngo ri nisin.
2: Ibi anu baye mi de o.
0: Ese o.
2: Arojile ni moro.
0: Bi gbogbo ba ro arojile dada dupe lodo Olorun. Ni ajo ta wa nlo ta wa nde yen awon kan lo won dede
2: se gbogbo eniyan to omo to lo nde
0: e won je ta nje yen awo ti je a ja mu nkan le elomi o gbodo jeun nkan o se ka dupe lodo Olorun ba mi adeda hello somebody e ka le oruko tin gogo o yes awo
3: e ka le ko si
0: o
3: ki baba yen a ki baba yen kan baba sunday ko yen a ki won ati gbogbo awon iko won patapata ati gbogbo awon to fori lai ai won yen lo awon ni won sise yen ni won ja ni won taro won won odo ti won yo pa won lara
0: iya iya
3: to ti nge o se won a ki won o
0: okay
3: a ki won gan dada di ba odo ki won lati ruwa o
0: o ti da o ti da
3: nitori won se le yi awon na ni padanu omo won o
0: ami o
3: ile yo ba ni won ja fun oruko Jesu nde ile yo ba won ni da won lebi o
0: ami o ese o
2: eni moro
0: ope la ndu lale yi hello. Hello. Man yi.
4: Ibi gbe gbe fadibu.
0: Okay.
4: Ah, ori akoni yami.
2: Anu mu.
0: Otida, otida.
2: Eje adupe lowo Olorun oba. Oke talagbara gu.
0: Omi hele Tomi gidiga
2: Omi hele
0: Kabiyesi Eledumare
2: Ohun le mi omo re gun ti mo fayo wa dupe
0: eh
2: oke ti alagbara
0: hello somebody e ka le o hello
1: ele ka le e ku se
0: o se ni o
1: ele sa adupe lodo Olorun
0: Olorun si alhamdulillah rabbil alamin
1: Olorun.
0: Ami o. Ese o. Thank you.

0: aku o ayo
1: lilaye to se temi yoju
0: ope o se olohun
1: aye aba edupe.
0: Hello somebody.
2: Hello.
0: Yes sir. E kale o.
2: E kale o amodupe o olohun
0: ope ni o.
2: Ah o ba mo ba wo omo yi yo
0: olohun seun.
2: Ah o si du o si dupe to wo se degbo
0: won
2: ata won ko re.
0: Ise nla ni o.
2: Fujo pa. O le wi pe ka ba tojo awon mo yi eni. Ekeji. O le wi pe awon mo yi ko te ba le ku won ku le ti sa.
0: Kilade. Kilade. Kilade ibi na. Ibi na lati jo toju gbogbo wa papo.
2: Okay.
0: Eh.
2: O ko ti mele. Ato ma tin. Ato
0: ti. Ati da.

0: Hello. E ka le o.
1: Mo tawo ni mo to emi ni mo to soro sa.
0: Lati bo.
1: Seri o nti baba to soro ton se so.
0: Mm.
1: Ise ori o fe ba ti wa ti en le pa. Ta mo ko ti an ba wa ni ru ohun yen oju omo o so ri nkan pe da.
0: Iya.
1: Iga lo ja ja pe se oju omo yi ni se je baba kan lori.
0: Ah. Ah, e mo so mo, e mo so mo. Ah,
1: o mo, ni o mo ti ti laarin won ti won ri oke yen ti emi le dide nle mo bayi.
0: Kabiyesi. Ah, mama.
1: E mo gbagbe pe won mu an baba kan to se se je lo bu tan.
0: Mm.
1: O mo yo ri. O mo ya ti ri.
0: Hmm.
1: Ti won mo ye ti aba le wa je won lo si ibi ti won ki won ti tori orere. Ti won mo yo be le forget jogun ti oju.
0: Toju won ti ri
1: Olorun o ran ijoba wa lowo o
0: Ami o.

0: lọ bẹyen ki a si tori won gba pada
1: ina ti jojo
0: anu la ri gba
1: o ejumare oni jogo
0: gbogbo ipinle oyo mo ba dupe o mo ba wa yo gidigan mo ba baba kabiyesi hello ta lo wa me kale o alaye Network you do so. Mọba baba kabiyesi so won ti le ogbomoso yo baba Gandhi igba ti won Olorun ti o fi awon mo yen so won lenu pe abe ri a gboro ile ri logbomoso o mọba baba yo mọba baba dupe gidigan bo ti e je pe opolopo ise iwadi ni awon agbofinro oni won ti sise iwadi le lori o to si mo gbogbo awon ona ti kini ohun ba jade ijoba wa so pe gbogbo bi ti loophole ba wa ni awon ti ma fi awon ti ade iwa baje yen ba se mo lo lori lowo na won fi mu won kata ofin e mo pe ajo rin ni a mo wa ara wa ori e mo ma so fopo lopo abi ma fo intelomi fi nse to fi nse ona ti je ati mu o mo inu ara re ni o mo o mo nu enikankan elomi o kokile o su la aro kutukutu kohun sa ti ri nkan je o ti se faari loju omo araye awon mi o ba ma so kuko kan keke bi oniroyin tolorun ba mi fun ni ogbon imo ati oye mo ma n da joko ronu awon nkankan mi fun ara temi gan to je pe tin ba apply e o ma n wa useful fun mi gan ni o akoko e ri pe dele ejile mo da yato ninu gbogbo awon te n gbo patapata mi ki wo ago alago sare awon ta jo je sawawo si mo won koyan mi won ma n fewe ebo ni pe to ba je ti dele ejile ko ni koja aya re
1: atori ati
0: elekeji
1: ati du atori yes atori
0: mi ki envy eyan
1: ati du atori
0: bo ba wa so nla leni
1: awati
0: olorun temi na si o kin je kemi na wa kisa
1: ti o ma yin ni pada ku bo si rara
0: se yen ni meji elekeeta mi ki gbegbe si aye mi lati mu ekun jade loju omo elomi take it or leave it opolopo awon te johnson te john di te john johnson e wa tenikan ajo mo ki asubani koda yo tun ti jide mo salasi o mo won ni kaluku inu ara re ni ko mo hey taye se n lo kainde se n lo taye igire se n ran idowu won lo si orun aremobo se bi awon ton tinu kan jade niyan ijo to ba kelomi mo bi iwa to n wu lo to mo ru eyan to je intori o je ko ba je gomina ko ba je are ko ba joba ko ba je joyi mo yo ba lagbo ewon

0: mi o dun lale ti ba le ri ipe igba lati ilu ogbomoso ati e mo bi atmosphere adugbo yan se ri lale yi
1: emi ni emi momo re o
0: ko ti e gbe wa debe
1: ibe lemu re ba ti ladu moju eti
0: bo ni ilu ogbomoso se ri lale yi gari ari awon kan lori social media ti won lo pade awon omo to de ni taki
1: ibi ko bare mi ma
0: sugbe mo yi pe iroyin niyan ko si n to dabi n ta n pe ni eyewitness gege bi won se ko wa ninu ise iroyin pe bo ba si nibi ti isele ti sele o ni lati se thorough investigation je ka won to soju won tan le fi die mule ki won ba ki e ni ro ni mo bi lo so fi la wa se bodo wa di ore kini wi gidigan
1: oloju ke loro mo fe ma ba
0: ta ma wa idigan tan yanyan ni
1: olaku gele gogo mu ke mo ta ji ja pade
0: with proof
1: ori mo da e ko da ti
0: ti ma le ri pe gba lati lo ogbo mo se nu mi o dun lale Venta lati reach awon eyan mi nibe.
1: Ona ko lagi mo ekeji.
0: Awon bi mejo je gbe phone ra. Boya won ti ju phone le nu le won ti be gboro.
1: Ata tulu. Aja bolu wo.
0: Ina ni ki du ka pamora.
1: Wo ti le wa tu akoto olu are no ma do lo.
0: E fun ijoba laye e je ki won se ise iwadi won fun ara won.
1: Be mu tun le mi lori o mo se mu duwe.
0: Fun ijoba laye je ki ijoba o

0: Hello, dalo abe.
1: Hello, kalu kweko.
0: Eto ni dari bami.
1: Ah, bami ngora. Ah, eko ayo si bati ba si baba do. Baba gira gwa. Baba do ya kodi.
0: Gbogbo ele ni oda
1: agba olohun
0: in be lo yin bye bye bye bye
1: owa owa owa lo
0: ele gangan ti mo nju yi wa lowo yin
1: ah ah ati gbogbo fuji rada ba osin kankan
0: eh ah eh wa yodu si ngba na boye fun mi lawon temi oni o emi no fun yin ni den yin na oni
2: Ada.
0: Ekwe mi leyin to.

0: Hello, ta lo wa nbe?
1: Kaluta.
0: Eh?
1: Lati sen.
0: Lati sen, sen yo ro mo be di mo ko.
1: Beri ta.
0: Yes.
1: Akore na.
0: Eh? Ki le pe?
1: Akore ri ta won mo wa ije.
0: Orire ni o, orire ni o. Eyin na ti gbo.
1: Ah, di gbo.
0: Dida.
1: Ibi mi subu la yo gan.
0: Olorun seun adupe o
1: enti ba sabi amogidi inu ni dun
0: be ni o
1: ah adupe.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oh.
1: Ọ
0: dọ yin na mo ti n bo bayi.
1: Ah. Ah mare ti.
0: Ọ dọ yin mo n bo bayi. Mi gbọ. Ani mo ti pe awon eyan bi meta merin ti mo mo logo mo won gbe phone ki lo de. Hello. One joki. Oh, ma se jambori ni lale. Bi ke mi kan tenu ogbomo son lale lo siri lara mi. Abi se ngbe yin lojo nsin ka ma lo ni. Ah ure joku ku ki oko mole to leun idogbo mo son lale. Won tore eje je le omo. Ọlọ wọkọ kankan lọjọ ọmọ lálẹ ìyọ wọkọ ó ti gbà wọ. Ati jilo la bayi ogbomoso ya
2: o babudo ni kadiri
0: ke lo ba won dupe alajira mo ni akani bo ni kokoro bo le wa nle se ile number 1 bi number 2.